Whatapuke a fio ai hau tōkau e univesi I langi tau kakapa. Tapuke tu I oi otfelenite, la aoi kuonga honono, tamako tupo ono, pea mwe tahine kuini o feina o tonga, kuini nana sipau utuko aho, pea mwe fale oha a mwe ofo. Tapuke he tahine kuini oi fonuani Aotearoa, ngā wai hono I te pō pea mwe kerekere eiki o ptaufokou tuai. Tapuke hau eiki pea mwe fale a matapule, Whatabot foki ki aha ataula eiki. Kau tagilotu oi ngā hifunga waka. Whatabuatu ki he tonga kotoa. Sola pia moe vulangi. Oku mō mea mai ki he ui ai polo kalama pie mentonga. Me he Radio 531 PI. Me he taulanga whifolau aki. Whawhita I e tau wausia ai aho whakakolo a koeni. Ka koe toko naki whakaosi. Oe valu I mahina pia oku taulau koloa. He ene... Tāpuaki oe mo ui I he ofa tau eiki o ku tau. Lawe mo nuai he aho koini. Ko aulin tau talo se pasi o ku whakahoa āpea o ku korepe ke u hufanga tuai pe I he tala whakatapu pa moe ngāhi tala whakaapaapa kotoa pe. Ku o whaau whaki atu me he whale maunga talani ka e talangata ia te au o whaiki tua mamao pia a tāmu I whine motu ani ke u tongia ai whatongia o e aho niho no whakamafola atu e tau polo kalama pie mento ngā me he le tioni whata wange pe oku mou mao ha aho lele I he ahoni pe ko whewhei tu u oku mou mea mai me ai ki he ui ai polo kalamani oku iai whakata wange oku toka maari ai mea kotoa pe pe aongo lele I atu foki pe a moe polo kalama o e ahoni oku tata lele ki mou tolo ki he tau ngā ue ko ia o e ahoni wha malo lai foki ki he tangata ei ki whaifikau Whaifikau koia o e siasi to kaikolo, lo meli hei matoto, ae lotu tāpu aki, kua whakakoloa aki, ae polo kalama koia o e ahoni. Koianga koia tuu ae e ake ahoni mei loto manu ka weni, o ku alo tā maki, o ku uho uha ae ahoni. Whakapopo uri pia, o kai pia whakatawangi. Oku toka maaria atu ai ngahi feitu ko ia itu aukalani pe a kapau ok tau inasi I e tāpu aki o e vai ko ia ko tō I aukalani e aho ni whatawange pe mō maua aho lelei pe a toi tokanga foki ki e tau whefononga aki ko ia I he hala pule anga wakai ki e tau polo kalama o e aho ni ko e hawhi ko ia ai taha ko e polo kalama anga maheni ai pe ia oku tawhi malae I e tōna kotoa Polo kalama mapu te malauia, aia kohono lauia o e fuakawa fo ou, ihe lea whakaniwa fo ou. Whakahoko ate polo kalama ko nia toke tā linta manu atu, ka maa foki a hina lei huke huke, pea mo kale sita tama ofa. Ki mou tolu ko iang mou manako e polo kalama ko nia, kui kai ke nganta pe ahono lau o e potu, ngahi potu folofola fo iwahe e taha ihe toko naki. Ka uktoi hanga foki he kau taahine o tala noai, mo whaka uhi ngai ai vahe koe ni, ke tokoni ke mahu inga maarie kia te kitau tolu. Ai ngahi ako naki, ku tohi e he apostolo koe ako paula, I he ngahi vahe koe ni he tohi ako rinto o kunau hanga o lauma kitau tolu, I he toko naki koto ape. Hoko ko ia e taha ko polo kalama ia ai koristutuku tonga high school. Whahauka te polo kalama ko ia e ahoni, e malia apikotoa longopoa ka uma afoki a Susana. Hafe aiwa ko polo kalama ia ai koristutuku sia atautai whahoko atia e whaifikau halo timoritika. Hoko aiwa ko polo kalama ia ko e ngahi o ngongo ia ko ia ukwha o mai mei Australia I he wiki kotoa pe, toko naki kotoa pe e uheina ilon tontu I fua ko e ahoni o ku mohetolo ai ngahi o ngongo ko ia ahoni ki he wiki ka au ka I he taimi ko ia ukwha awata ta o ngongo e o atu ai ai popoa ki whakamamahi pe a pe foke wha ngahi whanongonongo pe a moe e whankitu waki ko o sea taki mai ke whareni. Wata unoa ko tala noa ia I e mala e sipoti o atu whakawike polo kalama koe ni e kautonga mai lei. Hoko ko ia ae tolu, aia koe polo kalama koe ia e o atu he weekend kautonga mai lei ka maa foki a se fita hao uli. Hoko ae tolu koe polo kalama ia e kaukuri stutu ku taku I lau. Pea mo hau taa ulu ka maa foki a malupo.
Toluto no ago por gala maya ka ngawe RSE pe ko e ka ngawe fa fa ita u tori fo ya ka e fa ho ka tia ahoni e te vita ni lata pe amo pita aka ola hoko e fa ko por gala maya ko distitu ku a tupo high school pe amo fa fe ka moi moi ka fononga fa to no ago por gala maya kokoe ko au pe amo lao pe ko e a toko ni fa la oia fa ho ka tia e fa fo fonga lao na le stoni tupo te ta fa o si aki a no fa ma opo opo a e ta polo kala ma ko ye ke a ni e ho ko ko ya anima pe te ta ma vai aki ai to na ki anga ma he ni fa la o mari o e a ho tapu fa ho ko ate polo kala ma ko ya e pa te le ale ki piula ki a ho ni ko ya nga e fo tutu e ta polo kala ma me he hafe ko ia ae taha o a o ki he toi wanoa ke nima le le ai polo kalama toko naki whalau maari e ki hoko ko ia ae tolu ka ia i haliliu e toko whaka hoko atu anayange ta wakai mo ke ta urak fasi ko ia ki au ni ko e haape iau tali ewa pea mo e ketu lou mo e whangahinga no o te fasi ko ni maki mo tolu ko toa pe o ku mo me mai ke tau polo kala maki na tolu hoko na aho he aho ni i kai foki nga loai ki na tolu na si lava tu ke nga he nga we a nga fai ai tokonaki ma ai family o atu polo ai foi fasi ko ni maki ma tolu ke tu lo mo fanga hinga no pe mo ha ape ko ia o tari eva o se minite wa no me tawa.

0: Ka tata miko o se miniti e taha me he taha. Ko e polo kalama ko iau taho kat kia I, ko e polo kalama ia, ai ka wako tutuku, ai ako ma alunga tonga. Peko e korisi tutuku tonga high school. Fifia ke utata lelei a Maria Apikotoa, ko e segeltaria e ka wako tutuku, ka uma a foki a Susana po uliva ati. Malia ko tui pe mahalo o ku te kia I ke humai a Susana, ka ko utata lelei ko I ke polo kalama ko ia oi ahoni.
1: Umaro pito e linta a ko ko tepe mahalo o ku kei whenga Susana ke humai kai ke he te tau kamata ko ia ko e taimi vea ka o whamalo atu he e taimi e maha polo kalama ko ia ke tau kamata ka waka tutuku ko I ahoni ko whiawhia apito ke u taitari whiawhia ki mōtoro ke whakahoko e tau polo kalama vea na e palani ke ma polo kalama vea mō Susana po uriwa ati vea me he komiriko ia fundraising ka ko tuipe na toki kau mai ka ko e tau polo kalama e ahoni te tau ngawe aki pe ai lotu pea mo e tara whatapu na e kamata aki ai polo kalama ko ia o e ahoni ko uhia pe ko e taimi te u kole pe ke u I puia tu pe ia ki nao tolu na nao kamata e polo kalama ko ia o e ahoni e ahoni u gai pe whanki I whanongo nongo pea ahiri ko ia te foki pe o whatala noa pe ki ngai poini mau inga ai a ko e mau inga tahe taini miko e teu teu ko ia ai katoa ngai o e tau walongo fulo e api a ko pea te kamata pe pea me he ngai whanongo nongo fia fia au pito ke pafunga ea te tangata I pare seni ko tui pe o ku gai pe te meni hau pea mai e paionia lolo hea turiki whanga te pouniua ka koe ahoni o ku whahofunga ea te tangata I pare seni palo fesa, vai feka au nga siri waka uta mo e komiti ke o atu e tau polo kalama ai a ku atu mau pe me pie mentonga I he tokona ki whakawike ua koe ahoni o ku whaampe ke kamata pe mua e mau ki polo kalama pea mo e tala whanongonongo ke ngai whakatau kwa manaki ke kamata I he wiki ka au pea koe whakatau ulo aki kamata he fia fia pongpongi ai koe whakatau ni ai Koslio whakatau ni ai Koslio koe pe koe executive team koe ni I Nusilani e whakahoko I ni I he Zoom e whakahoko I ni ma e fia fi koe koe koe ke ka me mipa koe ia executive committee mo katak wha more more ka mo tukumua mo taimi ke mō kaumai ki e tau whakataha e whia whia pongpongi ko e tau asenita aena ko osi tu whakia tu I e imeiri pa pehefo ke miriti o tau whakataha whamuimui pea pehefo ki ki he whamatara paanga whamuimita na e o mai ia pea mehe tata I ki tai paanga so saia haviri ko ia ko e whia whia pongpongi I he Zoom executive committee tau whakataha I he whia whia pongpongi ko tau whakataha ia ki e mahina ko ia ko a kosi ko e ngai whanongonongo ke hepe ko whamanata tuen ki e kau palestini kau sikeritari pamoe kau taki ko ia o e ngai to uako ngai to uako ko to ape o ku whao ia I o nao ngai whafofonga mo e nao ngai komiti I Nusilani ko lea ka ki mo toro ki mo whamore more mua whamanato atu pe e tau takpa anga e wangi au whanoa ai to taha ko tutuku ko to ape to pangai wangi au whanoa manatu I he tau whakataha eno jeno meeting ko he tau ni na tataki he kostio lahi aena nau wholau mai mei tonga ke tau katoanga ko e taiva o e tau fituhiva o e apiako na e whamanatu mai ai ko e subscription whakatau me he wanoa wanima, wanoa wano, me wanoa wafitu, ko pāngai walu noa ki he tau. Ai toko taha, ai ko pāngai wangi au whanoa ki he toko taha. Ko e subscription ko e ni e awe ai pāngai wangi au whanoa. Awe whakanga tonu pe, e ngai to ua ko ki tonga, ki he nau kau maulaka ngai tonga, whakahu whakataha, whakato ua ko e ni, pia e koe tau sirini ko e ni, o tāna ki ia, ke whapaanga aki, aono langa, fo o ko ia e tau clock tower, na aia pe ko tau pe, ko e tau au asi e ni, aia o ku whakaamu, ke osi hono langa, pea e whakaawa, pe hūwhia, i he taimi goia e whakahoko ai, ai kātoanga i goia e tau anua oi api ako i he tau kahau, ai ana tau hangi goi tau mototaha goia AGM e whakahoko e kātoanga goi niki tonga, o hangi pe goia kumowanga mai niki ai goi ngai tau lalahi, goi kātoanga e whakatoa pe ki tonga. Koe whanongonongo whikatolu, koe tau konistu tone. Hange koia koe whapolokalama na e wha o atu ki mua i he whakahoko koe ni tau katoa ngā tau fituhiva. Na ia e whiema o whakalao me he prea anusila ke toi lesisita ke re-register e tau Kosrio i Nusilani pia koia na ia ileva ai ngā ue ne whakahoko ia e he tau āwhau whunga lao amini a skefu pia mō kina o tōru na nau kauhe komit koia la tu o ngolea pia kā toke tā koe i tonga hono tokonia e tangata i palesteni ke lava e tau lesisita pia kua lava e foki e tau lesisita na atu pia hono confirm ai ngahi ngā ue na e lava koe ni pia koe ngā ue ileva kuhoko na whamanatu atu pia na e na e osi whakaha atu pe uteki ai ke kakato au pito e tau konistu tone na ia i pe e whangaki i tawhaaki na e whema uie ke whama opo opo pe e hiri ko ia hano whama opo opo pe e toki awele wa tāpunia ke konistu tone pe na e osi whakaha atu pe e hiri ko ia e tau katoa nga e tau fituhiva pa te tau toki whakahoko lewa hatau general meeting, eh? Aia koe tau special general meeting ko eni e whakahoko ia i he waha taimi atu ko eni whakaamu i ke whakahoko e wawetaha. E, ka pau e lawa ki mua he Christmasi fūto ato a pito paka i kai ko pau ke tau hanga o whakahoko eni ki mua i he taimi ko ena e ose o mai e helo ea ke tau ngawe ki ai. Ai i he whakataha ko eni ai executive committee a pongpongi e whai a ngai talanoa ki ai pako ne maupe e o atu lewa hono whanonongo i he imeiri pe ko e fotu o atu hangahi taimi ki he whakataha ko eni wapana ke whahoko i he tau pesi Facebook. Koe mea e tahana e whakole mai he ngahi to oako, ka pau ki ai a Zoom account ai Kosrio pe a whemau ke vahe vahe ke tau ngau e aki, e whai e tala noa ki ai o hange koe o kumo mea i pēna expire e tau Zoom account. Pea i he taimi koe na e whetongia i e kau ngā ue na e tau mia ke whakafo ou. Pea koe au kūrotonga whae ngā ue ke whakafo ou ia ka uhinga ko ilo i pē e lahi a pito no whiema o he ngai tau ako ko uhia koe ngai whakataha virtual meeting ko wha whiema o ke whakahoko. A ia koe ngai mea lalahi ia ko os whakahoko atu uloaki ko e tau whakataha e ko miti ko uhia ka hiri whakataha ko ia pe o atle vai ha ngai update pea ka paune mai ha ngai update mi tonga e tala noa i a pongpongi pe o atu lewa no whaikiki pe a koe ua ki a i e whakataha fuko ni e finalise ai e ngā ue koe ni ke tau pasi. Atu ina tau tali foki mo e pasi, ke awe a pasi anu sila, i he, me he eno geno meeting pako e tau ni. E lai a pito ngai mea e māuia i he hiri whātāko a pungpongi, pako ne hiri ko ia, e o wat lewa whanongongo ki kau skeletal me kau palestini ki mutok vai vai atu, pia mō mō ngai tō wako. Whakaamu koe ke kau mai a Susana ki he porokalama koe ahoni ko hia na FMA u ke whafufonga mai a fundraising committee a ukumo ue na usea aia ko Latu Ongolea pea kara e whakahoko e whakataha e fundraising committee i he fiafta bule lulu patu peke o atu mea lalahi pe a ngahi mea na whaike ai a whakataha ko ia ma ke he ia pe me ngahi poini ko ni na oso atu. Koe sio foki koe ni ke pasi aia koe pasi te tau whakatau e pasi patau totongi e whelete pasi ke awe ki tonga koe na e whae ngai fotu whakaukau me he komiti koe ni e komiti whenga paanga pea e awe ia ki he komiti lahi a pungpung ke whahatala noa ki ai pako e haha laulea e whae pea moha whelotoi e whakahoko me ai e to kuatu lewa ia kaki mō tolu a koe kawai foki moe ngahi poin ke kehe hange koe pehe foki na tau tari foki ke awe tau tāmea ki tonga e kaupa moe ngahi poini koe ia hano tala noa i pehe ki ha teunga ko lawe i pe e au ia koe ngahi tō wako kotoa pe i he taimi o kwhaha koe ngai katoa ngā ki tonga o ki hai pio nao teunga ia o ki nao tolu pea o ka paulewa e iai ha tau teunga ko fe taimi ko e whakaonga i ai ai te unga a ko ia. Pea ko e iai pema ngā hipoin ke kehe na e whaamu ke taranoa ki ai pea mo Susana o ka pauna e lava mai i he ahoni. Ka ko e taia ngai mea mawinga na e whaike e taranoa ko ia ai fundraising committee a oh, ma loko ni ko Susana in ko a umai. A whiunga pe e ne taim ke a wat ke a iba mo ne lava mai. Sana ka taki whamon mo mo ka ke unmute mai. Pea ma loho si whainga mai a ko koutui ko a whuke ko uha ia linta o ke whaasai e wifi e mauno fwi folaha. Ka ko in ko lava ke a umai a Susana koutui pena kolose a ke puchiko ne kamata ke langa. Susana malo apito e tau uma o e hoa tawha fofa koe ni. Ko Susana foki koe to ua koe ia tahiwa walu ono. Pau fiafi apito ke taritari koe i he hoa tani. Katak wha mole mole e Susana koe tok whainga maari e foke ni e ke ma uai koe hiri koe ia e tau katoanga koe ni e no katoanga e fituhiva. Pea taha foke ngai highlighti koe mi e katoanga koe tā mea papa mo e tā mea uhila. Atu mo e whainga maari ko ni ka koe na osi whakamalo ia pe a ngā ue na e whakahoko ka koe whakatala noa atu pe koe ki taimi nou nou na e o atu ka koe ke whakahoko e ngā ue koe ni pe he foki ki he tangata e ki a toke tā koe iri tonga whakatala noa mai a nge ki he ngahi ola lelei ko ia o ngā ue ko ia pe na e whainga tā pe na e whainga fua pe he koe whakaamufo koe whakataha na e o atu koe ngā ue koe koe action koe na e awatka koe kumiha ka waka tutuku ke form a band kata ke whakatara noma ke experience moe ki i tawhaaki ko ia o mea lea moe musika ke tau katoanga malo apito Susana.
2: Mahalo api tau mali e pia kou kole peke hupanga atu e whakatapu mahalo ne spai ki moa. Pia ka taki pe tau mui. Koe atunga he ka waka mei hunga to e he ka pasiha ke ki folaha o whenga mai. But hanga e peko ho whehu i na e taimi nou nou. Ka na iai pe whakaukau ki moa. Koe ngā koe ngahi tā mea kou whangau e aki he ka tonga tonga hai. Pa koe whakaukau. It would be nice ka pao ea hata mea atonga hai. Ex-students ke nau tā he ngai polo kalam atonga hai. Pa koe hepe ka ureka na e talo e ko hau ki Nusila ni feo hi holo tonga hai tau ki lalo. Koe nau, it was like a dream. Ke ea aho o ku nau tā ha stage atonga hai, ko haka atonga atonga hai. Pea whakalea halo pia koe mea taha where pe whaka mea kau tā reniti ia i Nusilani o sea nau kau tā mea. So that helped te kunga koe nau mai koe mea nau tau kei. Tako ni i hake e whahinga koe lalo ok te kei ke nau fu confident pe te nau o sea hata mea. E te nau nai lalo. Na e neo nai teke ila ko miti e peu e fe tami. Tami ko na utu ame mua ui ko tami atonga high school ekstiu teni mo tala mai ui e ngai ta oko ku nau kau ki e. Whaka ma whana. Because oku kau ia he mea oku ne whalerei e mea koe feohi. Especially he polo pe hange koe lau kona ki he fiafi meet and greet. Na e whakaukau po ke komiti ke seti hangi ha cocktail. Pea koe whenga atmosphere ko ia, na e tonu pe whakaukau a koe iri. Koe tātā ki tā mea papa mo hivehiva, not too loud from the background, ka lawa e tala noa lelei mo fiohi lelei. Pea neongo pe koe to kamata pea, ka tak pea koe iri taim ni hangi mau heu heu, but it turned out well. Koe mea sae si o ki he whiohi e tō ilalo, mo i kau mātu a. Pea koe mea whakalata whakatonga hai, he ngahi whiohi whakasosiare. O kei ke tō e lau tau. O ku whiohi lelei pē tō uiki, tō umoi tō lalahi, mo i kau vai vai ma tō tu aloto loto hango mautolu. Whakalata pea whiohia tākotoa. But I think koe whakakātoa, neo e no e taimi mo ngahi mea ke kehe, na e turn out good e tā mea. kiau pofta mea. Pea koutui pe mo whaka amo na e, na e fie fie taha kotoa. He, he lawa ki tā mea he tople lulu. Pea pe ke tā mea koin he polo. Oi music o kuni hanga ma upeo whaka taha I tau tolu. Whaka loto le rei mo whaka fie fie tau tolu. So it's a... Koe mea mahao inga he mea koe feo hi, especially he ta whaki whakasoo se are. Mahalo, Mari.
1: Mahalo, Apito. Eh, sana pia kou hangi kou tau toi foki en tau tori e ki he fiafi ko ia. E hangi ni tau toi foki ki he teardrop center. He kou tui koe taha e ngai highlighti koe ni I he tāmea. Kou hia koe koki kau tāmea. Ma umai, mea mai, pia ma umai ai, a whainga maari e ke mea mai ai ki tahine, e ki Phaedra, te po vihola o, o whakahoko, kau koe me mipa, o band koe ni, pana e whakamawhana apito. Kai ke ngata I, koe mena o whatokanga I, ko o lawa peki ke mau ai, hange koe ko o whakatala noa, a koe ne, to ugonu ki iki hange, Kauko whakaia tō kia me kau tamaia nā ora lahina tōru ia koe. And I think koe whai ma ui he tāhe ngai tale niti kono o ono whakatāi mai. O tanga pekata nofu ko he musika. Nau whato ngai nei ai ke kehe au pito e tua pule lulu mo e whalai te I he ngai me a whakale o lahi he. Pea ko whamaloa tuka koe ko ia ko ngau e ko ngai tau kei ki he... ke he whakahoko koe ni ai ngāue koe ni tau whiawhia ke he au pito e tau waot koe ke he polo ai ke ke he koe ni ngai sisemi. Pea na e whakahoko whoki ai kole ai e palesteni koe ni e koslio whakatoa me I tonga. Pea ko lawe I pena e tari whoki he palesteni. O kuanga whewe ho o sio ke ai o kapau e pehe e hoko ai pe whakaukau koe ia e pehe e whaingo fua pe ke toe tāna koutu I pehe ka ke toe tōlahi. Pehe ka e koe pehe e ke I whaingo fua pe ke tāna ki ho timi?
2: Kou whelawe pe ki ai. Na e whakaukau koe ke ai ha tāme a whakakatoa e ko sutuku. Mahino pe kau o si ai u tāme ai a ko o si lele pe a whawo o whainu si lani e. Ka na uhinga koe e ku whakalea ke ai ha tāme e ko sutuku. He ka pau e haia, let's say, haia tāmea a mele nāu upeko tāmea liu kāwā. Mana tō gosea e nau kakai pāu a nau tōru. Ka kua guloto koe ke whakakau mai tō e ngā. Na e whema upeke ai ke tāmea a tonga high school, ex-student a tonga high school. Koe mea koe ke tānaki, koe, I think koe, koe mea peo tausia koe whangata hao ki tonga, koe whea. He ko bimi koe kau tāmea, koe pena o pāmiri pia. Hangi koe kai, whaingofua pe, o maa maa. But io, e toki mahino pe foki me he tunga whakapaanga mo e tutuuni ae koumiti lahi, ki anga kone whotutu o yoki tonga, mo whakapapau I ko hai o ku ata ke, ke lava o alu he taimi ko ia. So, e kitongi, e tau alu ki tonga he mea ko ia, I think.
1: Mahalo apito, koko ato ai pego hia foke eni koe whaikamali eni uta whemataki eni I heo pe. Ke te oat pe ai whakamalo ki a koe. Pe a pe ki he tangata e kito ke tā, ko hia koe ngāwe, kaika ngāwe whaingofua eni. Na whakahoko hange ko lau tāhau pe ko ha existing pe en ke fwe hiki mai pe. E o whakahoko koe ngāwe whaingata apito na ke fwe sia. Pa koe ko ate whamalo whafunga e te nai tangata I paseni, pe a moe komiti. Whamalo at kako e sana, kuto e tami te nima. Kako whakaam keke ki itala noa mai mua ki he whakataha ko ia aini ai komiti whengapanga na tai ai he whiafta bule lulu ki whamalo ma uia mea uke whakaam ke mea mai kia e kawaka tutuku he ahon. E kau ak mue ngau e koe ni uka. O osi fo ke fituhiwa koe hoko atuen ke valu noa.
2: Koia. Koe kamana e kamata e whakataha he tōpule lulu pia neo nakai ke mau kamata. Ka kato kana e aina e osipuka hāmai e taumua ngā ue. Tuke he tāme a koe no koutukanki ai taumua ngā ue ua. Aia oku tonei te Nusilani e pasi
1: oh, yeah.
2: I tonga. Iau ea ke apiako. So pia koe no wālewa koe usapu kona ke totongi whakatau ke, ke tokoni ke ngā ue koe ai e tau komiti, so koe are are aeni, ai whonga koe e, e whai e whenga paanga, pe koe mau haa fund ke, ke aga ke pasi, he kukai ke whai ngofua neongo e maa maa malo pe pasi, ka koe tute moe, moe whereti moe ngai he koe abiki tonga, upe mapa. Pea koe mea lewa tahana e whaika e tala tala noa, ke awe sapu ke toka ngā ia pehe tak tato wako.
1: Koia.
2: Ai ku tā ke tī pehe ko tolai wange au whanoa pea mau whakaukau, ka tāri he ko midlahi, ke tola e wange au whanoa no usila e toko taha, ke toko ni koni ki tonga ki he katoa. Ka e, ka e me me noho pe ai, ai ngā ue koe ni I he to wako, ke nā uki mo whakata. Ka koe, koe mea pego whela, ke hankoe katoa ngā e toko osi. Koe tauwhitu ono. Nanau nofu taha foki he hote koe nau fi. Ka koe mea mahu inga e kusio koe ki he mea koe ngā ue whakata. Mo whaita. Mo whi ofo o whani. Koe kia mea whai ngata ako nau tolu. Koe pea tu pe koe ni ma whi ke toko ni mai ke mea osma o mai nau ni ma. Koe pehe pe nofo hotere, unau nofo hotere, he unau ngau e whakata. Koe. Kako tui pe kunau matu o tua angi he whio hi moe mo u.
1: Koe.
2: Kena ilo o mahu inga, rahi taim pe he he o whakata o ako, whio hi re rei, fie fia. He koe mea pe kutau takia taki tahae, tau whamiri ngā ue moe mea kutau mo ua ki ai. Kako inga hi taimi pe he, he kua smahino pe koe friends from high school are friends for life. Pe o ma o pe feo hi de rei mo ni mo ngai frata so ko ta fa ko he sapu ai ku ma u ai e fa le ke ngai to wa ko ke na u are are a pe mo frata ha mo feo hi mo fa hi hanga u ki ai e he ko ke he ko ke fa ngata nga u ko ko lo to pe le rei mo fie mari e la va pe

0: ia pa mo ene ka wa tu e ka to nga i ko e ta wang ya we lotu ko no faka hoko ai ki kon felenisi pe ui pe ko ta langa pe ke fa ia i ta ko to ape pe nai fa le vai fo tu tu ke fa i he wike ko ya ko ko o fa i nai na faka hoko ai aho e ko risi ko wike fa fa nga mari ke me amai ai ka ko risi tu tu ku i tonga pe momuri o na manako i he fainga konferenisi ko ya pange ko yok mumia i ai kamata ai talanoa kamata opsa ma e kau o manako ko ya i he toi tapu pe a ko e tolu a kien ai fai o e talanga pa ke kamata i se tautai hene proklama talanga pe na e whakahingoa lewa ai whenga lewa ke kumea no hingoa pa ko uhi ko e raki fai ko ya e talanga mai konfernis ko ya na mauloto taha pe pa mosione havea ke whakahingoa ko e take i kaupe ke futoa ko ya ko take i kaupe ai talanga ko ya e wafe waono pe na e whakahoko le vaia i he tu apile lulu pe mo falaite ta tolu mo fa ta fa ko ya a ko si ko wi ke to fata i he aho ko tona ki ko ya ko ko fa fa manato ka ai aho ko li si pe a ho ko ta ka pe aho ko li si to ko naki pe ko ne ko ne fa ma fa na ko ngai nai ho ko fata pe ai aho ko li si to ko naki pe fa ya pe mo sapat sa to tai i he sapate taha ono. Pea ko whafufonga ea te korisi e haloti ai whamalo atu kia te motori ko kustutuku ko ia inu silani. E mahino he kua umai ko eni ki he whataha anga ko nea kakai fifine o ku vahe vahe fie fia mai pe e ongo fai fie kau e se la ka maala vinia. Pa pe kia te motori ko ia i he tuinga papai ai fai pe ho mo whamanatu ai aho e korisi pa pehe ki o mo ngahi malanga sa patisa tō tai. Pa ku whae wha malo e tau kau whataha ko ya tu ke hangi ngahi tapai kina e ofa ki o mo whanau ai tō tūpū mo i whanau ai vahe whonua pa pehe ki ngahi whae angalotu ke he o ku isi a tō tai i he whae o e ako isi a tō tai. Pa ko e angai a e pa ko e taha o e o e whakataha lahi na e whai koia i ta uni. Hange pe koia mō mea i whoko glotonga tu u whoki ai langa koia o e whamanatu e ta u whinima koia e korisi. Pea na e whai lewa tokanga ki ai ai whakataha anga lahi koe stutuku e ta u kōsi pea mo e ta uni en ki ha whainga ke toe ke whai anō. Wakai pe koe hae mea o kutu uai pea mo whainga ke whai anō toe whakaato hake ai ngā aue. Pea na e aia na e whai e ki mape na toi tā hono mape fo o whatatau ke fie ma uko ia o ngā aue ko glotonga iai. Pea na e whotu ule vai e ki komiti si i ngā aue pe e haloti ke nau toi wakai i ke mui mui i a hono whainga ke mahino ai tu unga kuia i ngā aue pa mua whainga maari e lava ke whahano wakai ke paiste ni mus ke tai lahi ke hano whaka ata ke hoko at ai ngā aue. Ai anai whiri lewa ai whai whi kau pure fo o goia a vai fo nua hange pe goia mo mea i ai tare kita goia pot ngā aue a whawhine ku uia e konveni se ta uniki ni hoko ko whai whi kau pure vai fo nua tonga tapu a whai whi kau mele maringa a mausia pe o ku ia le mo ki ko mit ngā aue ai o ku tokon palestini leva ai palestini a mere mausia tokon palestini a palestini malolo ko ia se stonga ko istu tuku ko ia ko feke mafi pe o ku se ke fili leva se ke tal fo o mo tolo mo maheni pe mo ke pueri io ane me la ke pa ai ko ke pueri o ku ko CEO ia o market tala mahu pe o ku fiefia ko istu tuku ke fili a ke pueri ko ngā kai kua whai whikau ke ni hanga o whakahoko ai ngā ui whakasekeritari pe a tahui paanga pe ai ofisi ko ia o e paanga ko ia ICRC e tari kita paanga e tuate pe a koe ki komiti ko e kau maulakanga fu o ia o nga uhoko atu ai ngā ue tai mini e halot pe a koe alewe mo ki komiti CIP o ku fotu utu u e ongo palestini ko ia o e kosi tutuku pe na e whae nau whakataha he tona kui kosi pe a kuna uvakai ai ke tuku ngai mape ka koutui o ku ata ai mape ka koe toeni ke he hoko atu ai ngā ue ai ki komiti ngā ue he nau rak whakataha kosi pa mua vakai ai ki ato e ui haki whakataha lahi i ko i tonga ke vakai pa mua no whakahu ki he ofise paisteni i haloti kai tuku ngai a whelawe pa mua langa Kaulelei pe ai koisko se atou tai, ko e wike whaka OCN o e konga uraki o e whahaita uako honoua o e tāu, ai au ku toton ke tutuku i he weekend, ai ko wike hono ono en, ka ku ognau i ai, ko wike whakakakato, ai whehiki whaka, whakawhiloaki o e whehiki takfo o ai kolisi, o hange pe koi au mumea i, ko malolo, ai pure ako malolo, a paula noa whelatu, i he tau malolo koi au e ngau e whakawhiwhikau, pe au ku ui ai a, ai whaiwhikau, si o eri kawafolau, vaipulu, ke hoko koe pure ako oi korisi. Pea ku hange pe koe ako mumea ki e whehiktaki nai whai, ko toketa, si o eri, kawafolau vaipulu, o ku pure ako, pea ku o ku whailesita, o ku whiemau ha taha ki ai, pea koe tiutalahi, ai ako e pure ako, mo tiutalahi e taimini, o ku whai aho no tokanga i kina, pea mo e toenga e kau whai ako, o ku ngawe aki pehe pure ako, ai a maika ke tokoni ki a teia i he mea whaka, whaka ako, ka ku iai pe moe kau whai ako ai, ta ku kau fo o mai ai kau whai ako he tau ni, i ta whake historia, o ku iai e ku kau fo o mai ki ai a whoki mai a Seori Spicy, pia pehe ki a Seone Othoma, pia me kakato e ni ako me Nusilani, i ta whake historia, pia ko Daniela Latu lewa, na e Oseangi Mono Master, pia me e apiako koia e Siasi Fisi, o tokoni e tawhaake o te olosia. Pia ku mo toenga lewa e kau whai ako halot. Pia e whai hona u whakahoko ki he whatongia fo o, whiktak fo o, i he apongpong, i he sāpate i tonga, ai ako no malanga u whai e tala, talasi lahi ko ia ko, ko tu a ki api mahu mahe, pia tokoni ki ai e whafonga konvenisi ko fuiwa kabaliko. Pea koe ne lava koe ai kaitaha no talitali ki nao tolko nao fake tak fo ou. Pea tutuku ai pea e korisi he konga urak koe ya. O mid semester break he wike koe ni ka hoko mai. O toe tok fo tu i he toko naki aho nima koe ya o septema e haloti. Koe tu ngai a koe ai korisi he taimini. Ka ukle lei pea e korisi. Pea mui fa malo he ngai ofa kotoa pe kumo ufai. Ka pape he ki he tuku ngai ngawe ki he fa manat koe ya tau fit nima. Te uki malolo ai haloti.
1: Malo au pito e whaifikau. Malo au pito e ongongo lelei o ku whanongo mai ki ai e tau kau kolistutuku se tau tai Nusilani e whama apu opo mai ngahi talanoa lelei. Whikau aki pa mua tau api. Pa ku whama alo lahi ato au pito whafunga e atpea e Palestini. Kau mai skeletari. Wha mole mole pehe whatu pake ki whatongia koe ni. Na e pe whahinga na nau maguna u ki whainga tā maki, pa ku koloa ia e ae kostu tuku ho i heni, ke whai e tala noa maheno mea pango peko e nounou ho taimi, ka ke whai a whakataha whaka lukfua e kostu tuku, ke lawe mai gai ko koe polgalama koe ni o ku tali tali fie fie a koe mo e tala monu atu. Koe whalala atu ae konferensi pa mo e siasi ki a te koe, koe ko whai tongia whai ngofu a ene, ai tiutalahi e korisiko se atou tai. Kane ongo iau kwhai pē ai lotu mai hu fia ma au ke whakai bia. Koloa le lei ko uhi ko kahau e tau ngā ue e whaifkau, toi tā rousial. Whakamā apopo peha mea ke toi tokangi ai pa ke whakamore mole. Whai ai peha tau lotu ke whakakoloa ake polkalama koine e korisiko tuku he weekendi e whaifkau. Mā aloa pito.
0: Malo, malo apito whaifekau. Ko uwhie whama opo pe ai whailo ake o e houa koe ni kau hou eki ko istutuku. Ake ki whala rauloto pe pa me he saame ko ia o e sāpate. Ai ako saame wa ono, pa koe ai ki vees tolu, pa ko tuk mos mahene ai mo tolu kona mo teo teo ki ngai malanga e sāpate. He ko ho o ofa o ku mawhi au, pe o ku fou iho o whai mo o ni e kwhere mo fafo. For your steadfast love is before my eyes, and I walk in faithfulness to you. Tange peko yau mo mea I ofai otua, ogno foloto ai ai mesi ai otua, ai tau himau ai otua, ai palo mesi ai otua, ko tau kafa ia okune no oaki ki tau tolu ki otua. Taka fai moonia o tua o kupau. O kikai fra alo alonga ua, pe o kikai fra hei hei ilo, o kikai vei vei ua, ka o kumooni o kupau. Tau tau fra moon fra taha pa moe puna ke ke hei kai ke tau hau haua, o kikai ke tau tau, o kikai ke tau feunga. Ka hange pe ko tau lea fra talu talu ko ia ho tau ngai to uako. Mo mea ipe mo tolpa mo manatu ipe ki ai. Ko tau huma ipe ho tau ngai to uako, ko lea ko fai mai ka tau tolu. Ko ki tau tolu pe, ai feunga taha, pe moe lelei taha o si atou tai i he tau kuonga tak taha. Pau tau, whamon tau tolu ki ai, i he tau ngahi pot ngā aue, me ngahi ngā aue anga, o glono to ngā ui ki tau tolu, mo fai fatongi ai, ko ki tau tolu pe, ai lelei taha, pa moe feunga taha, pa moe tau taha, ke mea peko ia u tau iai, he mo menit peko ia. Ko e hano ui ngā, i he mama ko ia o e sāme ko e ni, ko e uhipe ko e ofa a si hova, o kune no o ki tau tolu, o ki hono fofo ngā mau pe, i he taimi ko toa pe, ki ho tau ui, pa mono ngai fatongia. Pa wi kai go ya pe, ko tau wi pa mo tau ngai fatongia o fou, i e fai mo oni pe ai o tua, o tau tari ui ai, ki ngai fatongia ko toa pe. Pa tau fa mo oni pe ki ai, ko ya ngai pe o tau o tua, he o kutu ai ai tau falala, ki he ikuna o e mea ko toa pe, i he tau fele mo fafo, i he tau hua tu, i he tau hu mai, i he tau tari ui, pe mo e fraho ko no ngai fatongia. Pa we fraho si pe ha loti ko e, fra osi he fiafini ai fra taanga World Federation of the Methodist and Uniting Church Women ko e assembly no tani mai pa ko no tok fofu fai mai en ya fra taanga ka kai fiafini metotisi family wesiliana metotisi ko to ape mo uniting io mama ni ki e pot tahi pasifiki pa fa fita ya i he e pot ngawe a fafine o i meto tisi he ni pe amoe vahe fonua he ni he nauhanga o whakaasea ke whai mai ki nusi lani pa fie fie au pite kau mea pa ko whaampe ke whakaose a kia i he i he fafine pa ko e taha mea na whakalau lau loto kia i he nofo o whakakau kau ki hoku fatongia goya koe tiutalahi o i korisi pa mono tokanga i kina ai mo ui lelei ai mo ui kakato goya i korisi ai mo ui lelei mo ui kakato ai korisi ai kau tiuta ai kau whaiako mo kau ngā aue pehe ke kau ako pe mo toko taha ko toa pehu i nā fualu i sia tau tai mo mea i pe ai fatongia i tiuta lahi ko pau kine toka ngai kina ai mo ui lelei ko ia mo ui kakato i he lau maalie mo no ngahi ngā aue whakalotu i he ngahi ngā aue ki tu a mo i mahino mā kona i korisi pe pehe ke malu pe mo i hao ko ia i korisi pe nā kwhala rau loto i fatongia ko ia ha loti. E fra o singa goya e konfereni si, pe a moe mama goya oe tu uhake, oe arise and shine, for the glory of God is upon you. Pe a moe whaka kau kau koe hanai hato e whaka hake ake, pe koe hano to e whaka tupu laki, mo whaka laka laka, ai tu unga mo ui whaka lau maalie goya e kori si, kai tau te fito ki he whahinga mate aki moe commitment ai toko taha o kuhuan ki sa tūtai o ako. Tau ilo before tau tore ta imko e, ai fe kuki fuoloa mai ai korisia, moe mea koe tau riaki lotu ai kau ako, Moe riaki polo kalama, koe foi polo kalama, foi palo palema ta tau pe au fe kuki koe i e aho ni. Kako unofo whaka kau kau, pe koe toe haa whainga fōunga, e lava ke, ke whaka ai, ai aki, pa moe tau tangata whaka kuhu mai ta imini, mo mea i peko, mo whanau pe au kuhu mai, i e tau tangata, koe haa whainga mea e lava whakaake ake aki ki nau tolu, mo whakalongo mo ui aki ki nau tolu ke nau komit, ke kai ke ngata pehono e nau huangi sa tau tai, he ngai uinga ke heke mo oange aki nau tolu sa tau tai, ka koe haa whainga mea ki whakalongo mo ui aki nau tolu, ke kai ngata pe koe nau oange o ako te ui ke ngau ea si asi, ka koe nau commitment e nau mo ui ihe eiki, pa mo e nau lava o tu unia tek nau tolu pe i he mo uiho nau lau maari e ke tau hia ai ngahi polo kalama ke ai korisi. Paka tā e mea ko o ko whaka amu i he whoki koe ni he toenga e tau ni ke moe ausia o e ngahi polo kalama na e whakalere i he maama koe ia o e tu uo ulo he ugi ate koe ai koloria e o tua ki ha whenga ke whakotua whanki polo kalama ma ke he ke whakai aia ke tamai ki mo i ka wako pa pehe ke kau ngā ue ki he ke whakahai i he nau wako i he nau ngā ue i he mea kotoa peung nau whai sea tō tai o i a tek nau tōu tāu taha ai koloria e otua pa te nau hanga whakamo oni whee whee ai kolo ai yat ki nau tolo ai gloria o tua ya me ako to ape o nau fai pa ko fa am ke tongia ko nau loto pe mo ka venga pe o ta uni fai la mari e mo fai e moni ta lava ke fa ilonga i to ta to ta ko mo to ta nga o o via de koe ai gloria o tua ai sky night o tua ai mafai o tua ai maf mafai o tua pa te ki hanga o fa ha i fe fe i mai ke mau ilo via de koe ka pa ga ki ke lava o tu kuang e mai mo oni ko ya ubia te koe pa to ton ke te vakai ai anga te fika wa ki moto e ki e fa yo ya ko isa to tai pa ko fam be ke fa ya pe ya ai la va pe ya ki sa mi ko a oni o te fe a mo o fa o tua o no no o akikita ki he u pa mo fa tongia pa fo u e fa mo oni a si hova ko fa mo oni o pa o pa mo to long ke ta lo tu o tua mas mas o ma fa fita ki te koe fa nga mari ko en
1: io
0: Mauhen yai pamoe, paesteni pamoe, skeltari pamoe, ho eki tutuko e korisko sia toutai i e fonua ko ia Aotearoa. Ia omi he a Fiona ke fowa mai ai polo kalama fa maman lai ai ho eki fafine o sia si i maman i katoa pia tali tali ki mautolu e Aotearoa. Ke ufeinoa ki ai he houa koe ni pamoe ho eki ko si tutuko. Ke paufai ai tā langa ki sia toutai.
1: Hello.
0: Paka ilonga imo e tanu maki, ai futoa ko take i kaupe. Ma wapai hake ai ngā ue, ai korisi kua tuu. Ko hai fina ngalo e afiona. Pamo e mauwha mo oni ke iat ki mautolu, aho gloria eki, aho langi langi.
1: Vita.
0: Pako mautolu en i hono taimi. Iyo. Pako mautari ai ui ai afiona, i he palo fita ko ai se ake mautuu hake o uro. Maulo i ngahi ngāwe anga ko ke ui ki mautolu ki ai. Ke maulo i ngahi potu ngāwe mo i kakai o kwhai aho no tauhi. Maulo eiki ko i kau me mipa ki mautolu o i sino hā mai o i afiona i osiasi. Ke i tāpu i kina mai ai hou eiko i stutuku o Aotearoa.
1: Iyo.
0: Te oi o kunau whai. I nau whewakai aki o kunau whai pa mo i whetanu maki aki he nau mo ui. O kai ngata pe i e whakaloloto mo whakatupulake ai ako o kunau whai e fonuani.
1: Ka
0: kohono whakamawhanai o e nau wheo i whakatakei kau pe.
1: Ko
0: i pe ko e lang lang o e afiona.
1: Ka
0: ui kai i taimi ka kie i tāniti o e fononga. Tāpu i kina ki nau tolu ka maa e pure ako.
1: O
0: nau tolu ai kau whihiki taki fo o o teo ki whakahoku ki nau tolu hea pongpongina. Pa mā wapai hake kotoa pe ki nau tolu pa mai korisko sia toutai.
1: Eki,
0: ke mānawa mai o whakamānawa hake ki mau tolu.
1: Ta
0: ke hā aho lang langi pa ki mau whakamu oni ki at ki mau tolu ai afiona. No o ki mau tolu ak aho o wha. Ta ke tatake ki mau tolu i ho whai mo oni. Ke umpe, ko afio o ki at ki mau tolu. Tari ai loto ku hapai hake, mo polo kalama ko mau lava i. Mau korea ngai mea ni wafa o Sisu Klais, pia iho o Kelesi, mo ofa o tua ko tamai fio i lau maria mau nioni. Ka tingi mau toria, mo koris tutu ko Aotearoa, o fai peke tae ngata, pia tae ngata. Amen.
1: Amen. Malo au pito e Fefkau, toke ta Fefkau Lusiale waske mone. Malo au pito e mau koloa lelei, ma e koris tutu ko se atoutai Aotearoa ni. Mau talamonu whafungai atpe hoi kostutuku e talamonu kia te koe. Mahino pea e mawhatukituke whatongia ka kukau pepa mo e eiki pa whakaikuna ngai whatongia. O falahi ato au pito ki he pule ako, peke kau ngā ue mo e kolis lolotonga e hikifononga e whaitau whakonfenis koeni. Whapeke pauha foki folau lelei ki taimu mo iheni ai ke whaitau pekina pe whamonu ia. Ko ia pia e talitali e ahoni e linta malo o pite mau whainga maari e.
0: Malo malo te.
1: Pito i o fate e titalahi.
0: Ia.
1: Malo o pite ngā au e.
0: Malo.
1: Malo e linta.
2: Whakamalo lahi atu ki he tangata ik whaifkau. Whaifkau halo ti moritika. Kau maa foki ai tiu talahi o e korisi sia atoutai. Whaifikau. Toke tā lau siare waske e mone. Ai whakakata polo kalama ko ia, ai kawa ko tutuku, ai kori sisi a tau tai.
1: Marobi.
3: Mm. Kalang, me kalta a plenit cas, mona fanono mo tuaki ki weekendi malovai.
4: Maloma la mari ho e ki le le a tonga ko tope, ko ko la ve ifo ko fu weekend ma ho inga eni o le fatonga. Pe a oku ilo a o pita foke a weekend o le fatonga ka ka nga we ko tope tonga ko to. Ka pe fo ko me plenit cas ko kalta me ale le fuke ni a tonga ona e tonga. Pero koi kau ngā we, koi tonga kotoa, pe koi kau kastoma, ai kainga koi unna umea mawhatawe na umea lere, koi kau tonga kotoa, pe koi ae ko ate kwha mālo lahi. Kia ki moutol kotoa pene mūwhatau I kau tahani, pe o te mū ngātahe, ka moutoe whetu utaki mai ka te au he wawetaha ke toi aiha mea lere, koi uia ke lelei ke mawhana he fu momoko au pito e ai o kalani. Koi ae kainga, Kalasi mea lere kehe SUV ka maafoko a upe ke ngahi. Mea lere ko ia tapo cap ka maafoko fa u mea lere fa komesiare. Pe a upe foke ngahi ta u o a umai ki wanoa wano. Ko hati ke tue frata ua hata uki mui. Te tutak mai koe ka te a uke o ato hao mea lere he wanoa wano. Pe a ukulahi a upite te utewe ka utahari ka ki moutolu koto ape. Ukfie maa mo mea lere. Mo ata ipe foke talamonu ke wikeni ka maafoke. Ai le tio ko ni o toko ni lahi ko uhia ko tukua ai ngahi tuaki ai kautahani. Ko I ai kainga ko tau fika telefoni ko noa ua ua noa fituhiva ono ni maano valo. Pe ko autono mai peke maui a te fika te au fitu ono e he Nelson Street I onehanga.
5: PMN Tonga.

0: o se mini te taha me tolu pe a kou whiwhia ke utatalele ia hau tā olo ke whakahoka polo kalama ko ia ai kau koris tutoko ai koris I taku ilau. Hau tā olo, maloe tau mau ai ahoni.
1: E rinta maloe tau mau ai ahoni.
0: Maloe mua e tuku taimi ke whakahoka polo kalama neonga alo tā maki kau kou whamalo at ka koe. Te whoke atu ki a te koe ke whakahau koe polo kalama. Malo hau taolo.
1: Malo apito rinta. Kore pe ke kamata ke pokame kastoku taku ilawa taki ilota. Ni wa whaetamba e mai alamu la mare na neon. E klerei e ku mautuka e pe whapatai me whamalo ke awhiona ku I koe ngā I taupua katoa pe ku ke whakainasia I e ki mautolon me kastoku taku ilawa. Ma foki a rinta mo ka unga o e polka mareti o koen whenga mari e kua homo ki mato ke whakahoko atu e re o e korisi tutuk taku ilau kore kate koe ke, ke kau he ngai whakaukau u amena ke tuku atu e ngalo ia ngalo ope ia ha ngahi o nime e aonga ki he fotutu o e langa ngau e api ako o taku ilau ma kore ke kau koto ai ma kore koto ngai meani Iwa fwase Yesu Kristo ko alo kaku mako eki. Tamai ma alam la maria man on. Peke ataki I whakatapu, tapu mai a fia tua mapma. A fia ke ngalu ope. Au whanga kweni. Tapu pe mai a putupua kwa talanga. Pe foki ki he tumutumu kau hala uta. Peke pataloni o e ngahi ako e sas katolika. Princess la tu fui pek. Tapu mo eki opiko po tonga mo niwe, son patita katinari maf. Tapu mo tau hio e ka inga lotu katolika o kalani ki a pate suane vah. Tapu mo whare wha mo eki, pe a umafo ki mo mo toko toa pek mo mea mai ki e pokama e o ta e fiaf koen, pe a mo e kosi toku taku I lau. Ko mua pe a kamata po kalamaku, O mai e, ai ki poaki mai e tangata kaunga ngā we a Marupo, ke I pōra te tangata ki he ki apesia ku hoko e pono lai a Merik. E tangata e ki pēa e ponoa, ko e tangata e mungai e tangata e siasi ko kwa rupore whare maka. Tako e watua e whi kaunga mama he ki a kia te koe sisi, ma toi ngai whamili whare maka, pe e poka Marupo. Ui ko e hukitonu e whamasiwa koe ni e noto whare umui ai. Ka tu ua ke uhoko atu ke polkaama e kosta tuku. Ko e ula ki pe ko e ki iongongo atu pe. Ne I he konga ki mua e mahi nani ne la vatu a Brother Samson Italia. Pe fo ki a Brenton Hickey. E gui loko ko Pereto. Pe he ki a Brian McKenzie ki Tonga. O whaihana fōtu e maka whakamanatu e ngō tangata e ki Pirela, ai e ko nā tōtau I tōnga pe ku nā tōka pe I Malai ko Lomai la pā. Ai e ko Brother Urban Howie, pe mo Brother William McIntosh. Ai e ku iaifoke uhinga ono fōtu e maka koe ni e kau Pirela koe Tau ni whakakau ni he tau mahu inga. Ki he lawa I pe hako sia he kauwhere la Marriage Brothers ai tau e te au ni mango fulu ai e nau tu uta I New Zealand. O kamata e nau ngāwe whakamisiona kono a koi e tau tupu. Ai a te toki lawe pe ki ai anai. Ko e kaku whoki mai ki he ngā tangata ko ni ki a Urban Hawin e Papua na te ki ai ai tonga e taha hiwa paru whitu, pe pepo ke a William McIntosh e taha hiwa hiwa noa, pe ne pai ai pe ai mea whakaiki o tangata koni I tonga, whakatonga, pe a kuna toka atu ai pe I lapa. Ne mau whainga maari ai whoki ai hapure ako, a mataika whalau mahina, pe a moe whanau ako, pe whoki ki he kaukoristu tuku. O lawa ke nau whakakato, whakahoko e nau ki kātoanga I tonga. O kau e pia tonga I e whakamanatu e tau te au nimango fulu e ngā ue whaka whai ako e kau Marist Brothers I Oceania. Kau whawhiwhia koe, la vai pēa e tawha koe ia. Pēa koe polkama e aho nia koe, wampe ke tau tātala noa pē I he tawha koe ia e kau whiwhia lako, tau mawinga te au ni mango fūlu. Pēa pēke, pai pēha ki monolog pēhe historia e kau whiwhia lako. Elo na iaia ngai ume ao ngātu ki he kau kostu tuku I he fuu ngāo e ka whakafra kone taine te ane mongo fuu mā lo ai whakahoko he kau Maris Brothers ai ngāo kone kono a koi o I tōk tupu koe e koe papua koe taha walu fitu o no koe taa uia na e fuu whakotu ai e a piako e kau Maris Brothers. Ka aia koe tau foki ki he kamata anga koe toko tahana ni hanga fotu e kau taha koe ni. Aiku whakahingo ke a piako koe Marceline College, ka hingo e tangata koe ni ko Marceline Champagne, aiku e tangata Francais na e pare I he taha fitu wawiva, pe ki he taha wawal whanoa. Aia koe tangata koe ni, nei whakanofu yo pātere. Pea hiri koe ai French Revolution, ai lahe palpare mai Franse, lahe tau tupu na e kake lava hanua koe, whareregi nga tō, pe whakakau e tangatan ke ne paihanga aue ki ai. Pe koe he taha walu, taha pitu, na ne whakotua e kau taha, o ne uipe koe Little Brothers of Mary. Aia koe kau taha koe ia, na e whakotua koe ia, o ku ilohe ngahi ahon koe Mary's Brothers. Na e koe fufu a Mary's brother na e tuuta I New Zealand na e tuuta I he taha walu na e polafu ataha mai pia mo Episcopo Pompelia peko Bishop Sean Baptiste Pompelia I he taha walu tol walu ia ai koe taha ni e tol walu ki mua pia toki fotu e fufu a piako o a mai ke taha walu fitu ano ne toki tu uta ai e kau whelela mo nao whakau kau ke nao kamataha polkawa maako I New Zealand he taha walu pitu o no. O nao whakotu ua e pufua a piako I Wellinga Toni na e whakahingo ko St. Joseph's School. Ai ako e pufua a piako ni na e whakotu he kau whelela na e whakau mai mo I kau whelela me I Franse o whakahoko I ngai ko ni ko hono kamata ke ke fotu e ngai polkawa maako mo whakarere a piako koe ni. E o lere mai e me taha walu fitu o no au mai ke taha hiva noa tolu, pe na fotu lewe a piako koe ko Sacred Heart College. A ke pako ni o kei tuu pehe ahon I he wahenga Glenny Nesi, o kei tuu pehe a piako ni o kei lere pehe o mai ke ahon. Na fotu e a piako ni taha hiva noa tolu. E au mai ke taha hiva nime nima, na fotu a piako ni St. Paul. St. Paul's College, ai ka peko niu tui Ponson P. O tui maaka ngā peko ua ko niu ku lai loi pe kia tau kakai ku lahe tau whanau tonga ku nga wako en. Te tahiwa ni mawalu lewa, ni nau potu ai e ai kolisi ko Marceline College, koe a peko ni nai kau ngā ngāwe kia e kau whela whataha pe mwe Sisters of Mercy, I ona whakotu e apea koe ni, ka e whakotu ia koe tangata mai whewhine. Aika ngō apea koe ua ki mua koe koe whanau tangata a tātāpe, ko Marceline e whakotu ia ke hako e whanau tangata mai whanau whewhine. Aika ngahi apea koe ia ku kei lere I he ngahi ahoni koe ngāu ia e ka whelela. Pea ia I pe mo ngahi iako ne nau tokoni ki ai o huu kei o a koe e whanau. Toko ni lahe kau whela kia ki ngā tolu. I he St. Patrick's College I Wellinga Toni, tae mo St. Patrick e taha I Silver Stream. Ko e a pia ko taha ko St. Bernard's College I Lower Hutt. Pehe ki St. Kevin's I Oamaru. St. John's I Hastings, pia mo St. Peter's College I Okalani. Aka St. Peter whakena utu I peitu kona ofetu ki Oaken Grammar, eh? Eke pako ke lere pia o maiki ahon. Sai, koe ko Nusilani ya ko e kamata ke tola ya pito ka u ka nga u ka ta ko ni Nusilani pe a na fatonga ya ya a fiema o me pasifiki ke nga uno ke na to ko ni pe a Ne toki aku kawa tonga ihe nga unu tō mui mai kia e ka whirelaga nei mo a whisi pia moha moa pe heki kiripati pe a mo Papua New Guinea. Na e tahiwa ni maa no ne whotu ai i whisi a Mary's Brothers High School i Suva pe a i ha moa rewa e tahiwa ni maa whitu o se taha mea i ne whotu ai Mary's Brothers School i Murivai i ha moa. Pe i he tau tau ne nau wa ki Kiripati, ki St. Louis High School, pe a pe foki Papua New Guinea. Aia ku ki ngā unu kon kua ka whera ne nau wawe ki he ngahi motu koe, koe nau whatonga a kua ia whie mau ke ki nau tokoni ai. Tuk fotu whakata kua lau he tahi wa fitu ni ma, aia koe ke tau whapoke tau manatu ne whakatu a taku lau ne pure a koe a patela vai nos mo sista Aileen Twaya pe a mo tupo fina wa ga toin me ta makasin ko ngun ko si beli pe a tokon pe kia patelin pula mo lo ki ngai ta fa ki faka religious education ni ai ko kama tanga ai ko ta ko la ta hiva fitu ni ma fitu o no e to hu ma kia sista Rosemary O'Malley Christina Pongi pe mo Paulo Amat pe tahiva fit fitu e hi forever lava ka ro hake a padre makpalan ta tafu o taki e o hoko ko puriako pe te hu me game sister Margaret Kelly pe ke alo mari na fa tonga e nosi sangote rupano pe mo sister Genevieve Tano ai ko ka fa tola hi mai ai tahiva fit fitu kamata ke tupo ta ko ilau ne es mai no bene fa ai ko le me e ke piko po e Ngai aho ko ia, patesio pi nao ki he kawhirela ke hatokoni ki he apiako ko ni. O au mai ke tahiwa fitu walu ko fua tau ni tū tai e kau Mary's Brother i tāku i lau. Ai ka fui toko tolu ni fua au mai ki tāku i lau ko Brother Christopher Popowell. Ok, whaifatongi a pia Christopher i Fish, pia moha moa. Pe foki ki a Brother Brendan Hickey ki lau maare pe a Brendan o kui opote ki a Brendan pe foki a Brother Urban Howie ako Urban Howie na e pe ki aia i Tonga pe ku ene pamatala ko ki ane nai u toka pe i la pa ako pe toko tolu ni na mua mai ki tāku i lau o Hoko atu e pataungi a koen ki honua ko i e whanau e wahenga wahe haha ke. Pea tuk tāna ki mekea kau whaiako i e tau ko ia tahiwa pitwalu a wika tataf tisi o laka kala pepo ka sista Juliana Kalakea. Mahaku tō la he moto kona e mō wausia taim ko o tāpō kona ko Juliana. Ko e tāpō u ko ni ko e whāma mo ngahi mea koto pepe kau aki pea mō tō kanga ku o si o si yai kotoa e tain tā pōko ni. Pea, aia koe kamata anga ia e tukau mea ka whela ki tākui lau tahiwa fitu walu. Pea, mehe tahiwa fitu walu ki uafi mani mani hoko hoko mai ia ka whela ko ni ko Brother Peter Thompson, tahiwa walu taha, Brian McKenzie walu ua, Paul Scott walu ua, Brian William McIntosh, ni u lawe kia ki mua he tahiwa walu tolu, pega prela ke na sio la tai mua tai va valtolu pega prela etka tensi valfa Gregory Rhines e tai va hiva noa pe foki brother Ambrose Bailey e tai va hiva noa te mo brother Campion McMahon e tai va hiva noa te ama ke tai va hiva fitu e lava ta brother Dunstan Henry hiva valu o brother Mark Oliver Pia hiva walu ai pia ko Brother Terence Costello. Pia ko tui ka tamakoni na e osi au tunga koe pule ako. Pia hiva ano ko Brother Marcel Hall. Pia wafma ni marewa ko Damien Shute pia mo Kevin Hore. E koe koe ongo whirela e ni whakamumu i taha ku ne na polati o Paikatongia i taku lai hua awhi mānima. Koe, koe ki historia ia e ana e tau tuku au mai e kautaha koe ni ma kou tāno pia wia ki he wāhenga koe ngon koe o Senia Nusila mo o Senia pia mo Tonga kai ke toi awa tau ke ngahi tapake kehe o mamani ku ia e kautaha koe ni ka ku koutui peku tau lawe monu e koe si taku ilau he ngā au e kautaha koe ni pia ok i neongo kuo ko ma wahe ka whirela mei taku i rau, kau kei whai pia e whitu taki. I ta te whitu ki Nusilani ko hi e kunau mei meke nau peisi i Okalanin. Te koe koe, koe ki whamatala pe e whika waki pia moe tuku au mai ka whirela ki Nusilan pia pe he poke Pasifiki. Koe, e konga ura kia ta pōka ama koe ki tā noa peki he historia e e kau taha koe ni, la waka kato e tau e te au ni mong fulma alo e nau whepatongia. Pea koutu i ne o si lawa penga hei katoa ngai o e hoko sia te au ni manoa he kau taha pere la i New Zealand. Pea pehe poki e ngai api ako nau whekau aki pea me kau pere la. Ko tō whatongai fō pēku iai e mō ki whakawhi mai ki e kau kostu tuku ka pāku atahu ki e kau mai ki ai. O ka mana ki whakahako he tau fō ou, wāwhi e wāwhitu, e whanonga pelikimi ki Pansē. Maka fō ki bēni ki he kamata anga o e kau taha koe ni. Pea pehe fō ki lō mai ke fō i package pētah o Pansē mo lōm. Ka pāi tō ki ataha e kau kostu mō fī kau mai ki he whanonga pelikim koe ni pe toki whetu taki mai peke te am. Sai, maka konga ura kia tau Paul Kalama, koe tau hoka tulewa ki he konga honoua, koe whaipeha ki patala noa ki he tau holo, koe tui oku kawen henga aue oku ne fu ma mare a pito ne fa ha ko nga we pe ko tia ko ko mala ta to ta ko si la i lo i pe tu nga gwe na e ia e ta nga ko ni na ta ram ke ho po ki si pe ri ko la ko si i e wa fe wa ni ma ti se pe ne la va pe fa ka to fa to nga ko ia ka ko tūnga koe na iai holo na whakataimi pē ku ngā kato e whakapoki pē holo ki e kautahana ngā ki nā whakakato ngā ue. Pē aia ne tuki whakahoka ngā ko ia toki a umai ki siulai ku o wau ki hatu unga ku lawa ki pāsi e ki e pure a koke. Nā u ngā ue aki mu whakahoka mu ngā ki ngā ue aki he pāna wako e kore ai holo. E tamita tau pē o ku o ke whaipea si o ki he tunga kuia e tauhoro, na e mawhainga maari e pea mo Johan Lopete. Mau mo mea koe tangata e nia ku tau kei he malayo e langata te whito ki he matapā pea mo e matapā si o ata, ko hono kono malayo kuia e koe tau te whito ke matapā ala meni me. Pea ke konga lahi e tau ulanga kuia ngahi matapā Pifold Doors i he tapa aki koni koe holo hanga ki e malai aka pulu pe pehe fo ki loto ku kosfotua e ngai pai fo tos pe na e iai whenga maria ke ma lawa at kia pe amno Johani mana kuasi o sio kiai pe na e iai pram ke ma whenga maria ke ma whataha pe amno e me tau komiti langa i tonga pe pehe fo ki kautangata unau nau involve langa holo kana e me pau le na pe mo kina pe ne fa ha ko pe ema ahi pe mo Johani o sio ki tunga ko eto fare ai aku ye pe ngai me ai na matoka anke mo Johani ke toki ave pe ki he fa ha ko ke tau ko mitlanga te pai sio ki ai Ai aku peka wakenia pe amoe moe masio pe amau a sio whakavare pe ka ku ave tu peke ko mitike na toki whakatongai ko e ngai ulangi peke structural integrity e holo ku o ka pe ngai whakailonga ngai tu e ngai sa pe a ko e ngai konga e ngai sa ku mawhima o peke ia hea whakamatala mahino ki ia ia e kautangata tau kei he malai ko ia e whaka insinia ki e tu unga o e structure e whare ku ke whakapapau i o kong maru pepe mo safe ko e koutui ko e koutui kata whako ni ko si whakakato pe pe whakahoko pe whakarerei ka ko e ta whako ki he ripoti u koe ki peke kakato. Ko e konga no wa ke konga ta fakine ku ya i kwa Johani e ngai mata pa ai ko pai fol tos ya nga ko no foto e ngai mata pa ni ai pe ngai me na ma ki sio pe ke ho ha aki ai o ku fima o ke pai e te tala no pa mo e me ko mi din langa aki ai pe ki he ke roller tos wa ngo foi roller tos e wa e ngo ta fa aki o e ngo wing gun gun go holo o ku masio pe ku fima o ke te fai tala no ki ai ka me mata pahu anga gwan koe me holo ki a pia ko koe tawa ke pika koe ngahi mata pa koe tawa ke taha koe ngahi whakatawhi anga vai gwan koe holo o ku tuku hifo pe u whakahifo pe i tawa koe holo fima o ke taki whakarere o tāna ki a whetu pe Mwe whanga ki mea eki ke kehe pe. E ula he whang ngahi ume eku asi he ma pangamatala pa ma Yohani ke ke tu kato atu hen. Ko e ume a kato koe toki awe ia ki he komiti langa ke whahe a sio ki ai. Pea mo whahe pota no, pea mo e project manager pa ma kautahalanga. Ko e whakasio spe kia ki whakatāno whikaukpe mui holo o ku eku tau amana kia tueni te tawa kia tu unga kukamata ki tau tāno ki he whakasio si te tau area pau. Pea i he tunga kon kohono whakasio area pau kia ngai uwhi e mak wai whakapepa ke whakakato. Ko e SPL drawings, ko e ngai ume aia whakapepa ku uwhi e mak wapito ke whakakato ngā oe ke mahino ku tau. Tau tuwange mai holo me ka tāla ngā ku i e tūnga ku tawhi maria ki ai. Mā koe ngā tāanga peia ki Prokalama e kosi tūku taku i lau linta. Ui, ka e tūka te whainga maria e Prokalama ki hoko atu, ko tui pehika ki owe au taimi me taim kuko mai. Ngā tui whamalo kia te koe mo te evita he whainga maria ko tō peku o me kosi tūku taku i lau. Ma vlau koe koloa. Bege e prasa ke pia ki lot no no. O ta mai maam la maria manion. E ke ring mo pa maro kate koe kuhi koe pega maria ngua me koe stuk ta koe lau. Pai ha la vi ai tua he ngalo ea me ngalo ope ki e kao pana koe stutuku. Ia ha ngahi mea kua ta no ke mau kore ke mau. Kau he ngau koe ia. Kuhi ki e ia ha naola ma no fua. Ma no aunga ki e. Tau tupu mwe kaha oe fonua. A tonga mo tu pōngu. Mā kore koto ngai mea ni wāpse e suki i stoko alo ka ngā wiki. Tā mai, mā alam, lā mare mai
0: Whamalo lahi atu hau tā ulu hono whakahoko polo kalama ai ka wakatu tuku. Tā tōk whilongo aki i he polo kalama hoko i he maina katu. Mā alo.
1: Mā alo apitoe.
2: Komo alo kife.
3: Te ma alo au awe ai siwi tuu mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
2: Hei, o ku fuu kei si ia nena ko eni.
4: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
5: Ko sibi o ngā kaulahi, e lawa ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O tai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa walu no noa, hiva ua faa faa to lua. Ki ha ngahi fa matau, toi lahi ani. Ko sibi o ngā kaulahi, e lawa ke whaka haufi ho o mo ui.
3: Fai ho o sibi ma a mau tolu.
4: e hao I he mei li.
3: Can MGF Finance help with a car loan?
6: Yes.
3: Can MGF Mangere help with a wedding?
6: Iyo.
3: What about their holiday?
6: Sure can.
3: So what did they need before seeing you?
6: They must be able to afford it.
3: How did they get a hold of you?
6: Search MGF Finance Mangere on socials, online or call Benny. No hiva ua nime nima nima no nima fa.
3: 09-255-054.
6: Remember, if the loan is safe for you,
3: then it is safe for us.
6: Responsible lending criteria, checks, terms and conditions apply.
7: You're now listening to PMN Tonga.

0: tau whanau ki a ipe o kumou kei lele pe I he ngahi ngāwe angata tau ko iana e lele mai aki mua. Wei naha sio ke kaha uke toi wakai ha ngahi whāma kehe pe ko ha ngahi ngāwe angata whaaki kehe ke toi hau ke ha tau tamai ki. Ke whakalahi me ke ai toko lahi o kinau tolko iang nau lava mā ngāwe he feitu una.
1: Io, katahako ke ia e rintahu. Pemi a koe ke whakamaketi, ke whakamaketi le rei kahape, e tau kau ngā aue. Ai ni koe o klotonga I geni. E rei au tāna ke ai, he mantu ke ilonga ki tēna hei ngā wean kotoa pe ia. Pea, ke taimbe kuhu mai hau anga whauia ki loto. Pua pe ke nau tāna noa ki nau tolu ke ngahi ngā wean kotoa ngā wosi ki he RSC. Pea, koe tahaia oi mea kou tau whenga ma waipe, ke mahino ke tau whanau ngā o kou mea pokalamani. Toki nau tolu, ta tau tua le rei taha, ki hea toi whakalahi. Aia ku paurewa ke mahino peo ku marunga ma waipe tau tunga ngā oe, pea pehe ki he unangana. Pea whaingo fua hono toka ngai ki nau tolu, e tau kua kou, pea mwengai ngā wenga. Koe tu ke tani mahino peia ki he, ihe toi whakalahi koe o hamahi ngā wana ho. Ke tāng kong nau apalai ai koe, pia pāri ai hana whakalanga fo o e porokama o esi ke nā hoko tau koe ai hea. Ke tāng lahi o koe ke mau ilo I mā tolu pau yesin officer pia ko whee ai uwhei tū koe te nau alu ki ai. Ai a koe kuna tōpi fōk nā unā pūle I uwhei tū te nau o liplu ki ai. Pia kulahi fōk mā uot mōtu he tainim o pai ai fia fia e a te au ki. Manu kai taimu kene kamata mai polo kalamana tau kau ki tau tolu pene toko si ipe ngā hi whono e Pasifiki. E tani mfuko te kau mai gai pia mu Timor-Leste. Pia kai taha mea ko whatonga I heni e mea. O kuna o silo be foki ai tu unga whaka iwi koe a tonga ki hono o mai haka kai patatau ki tau population kua tau tolu. Pia te alu fuke taimi ke toi iki ang e tau hoko mai mei tonga. Takon moni koe mea mahawe ngā tahape kia mahawe tōu ki tai nini, ono tauhi e kau employer koe o tau rolotonga mao. E mahino pē o tau pukepuke, e ia nā hawari ku mao koe mōre atu mōtina. Koe tūku koe ki whakarahi o kau employer, o ku tau nuru e rei atu pē, he koe abie mawhua tūku a e tau tonungawe I tonga pē pē ki, e hae parani ki tau tūi unu atu eki. O kua tau whai pē tala mao koe mawe fōu, e he tanga tau pē o koe ke pē ke fōu. Hei hu mai e whanki ngā wenga fōhu, he kai pēmē ngā hi ngā wenga e tō mehi RSI, koe kai ke nā whakakata, ai tūtū ni koe nā hui ngā e nā whakamawhai ki nā tōu ki nā whai, ai ke nā kau he programma RSI.
0: Mālo, Pita, koe tahafo ke ngā hi palopalema nā whaahoko pe whaatuku mai, koe whekau akoia pa moe... Hono toka ngai kina oi whanau e nga well-being, he? Tātou te whito ki he tawha aki whaka sosiare, ta ime hoko ha palo palema wha sosiare kia taha o ku hao I he ngā we. O ku whewe nai ai tawha aki ko ia e pitahe ne tū koe ni ko lawei pe o ku kehe kehe pe ai a kinau tolu ko ia I he feitu una pea pehe ki Hawke's Bay pea mo kinau tolu ko ia I he tawhaki ko na sefita ko iha ai tu unga ko he tawhaki amu ngai toko ni malama e whanau ke nau mau I he tawhaki ko ia
1: ke maro e nda koe ke tawhaki ko ngai ki he ke uro ping po kio koe toko ni koe o hataha ngā ui whaingata ia ko siya mi fuke tau e pe tapo ta hape ko ke nga wea nga ko ki nao tolu o ke apifung ni nao paso ke ia e ke nga ko set up pe ke nga isi ko hoko ko I e taim ta tau ke o ko ki maa tolu ko ni kao whonga ko ni me ye purianga tonga o ko mau tokoni ki taimi o ko paha mai ai ki maa oa hai tokoni ko hai sapoti ko te mau whai e taim ta tau ke o ko te apifung e tau timi ko I tonga o ke apifung e tau urofea timi nai ke nga whai a ngai toko ni ka pau whi mao ka toko ni ke whaamiri tonga I he ka ki nao tolu koni o nao whi mao toko ni. Ka ta whafo kia koe ni o tala noa I mao pe he tangi ko toa pe I he tata vitu pe ki he whataha e pawhawhonga ngai whono pasi I pe pe he ki he ki he wa ko ni o ku ni to o fe nga ki ni slan ni he mbi ai ke ku be ko so ba man pan be ni slan pe mo fe nga ya pe pe te ve ke ka en to ya pe ko ko fe so ya e rin ta he ka ya ta ha ye e tu ma e ta be he e tu to ko ta ki ta fa ko no support ka wa ko ba ke fe nga we a ki nga hi tapa ko to pe e ka employer pe pe ka ma to ka fa fonga o kauma ia pepe mo tau kongan community, local kongan community ia support tau kau ngā oe. Pea pepe fok e tau i kitonga ki he ngahi. Ki he ngahi tawhaak mga hiwa ake ke o tu tonga ki ngau kauma ia sa kau koko ngā i singa wa spasiani. Kea taha i tau kau mai i po kama.
0: Manatu foki ki he taimi koe nei fufua ka mata mai ai ai ngā oe e pitana e ki lai lahi ai whanau na nau ki hanga mau mau i ai lao koe ke ngā oe pea ki tōtu a te pau u ai ni ihi pea i ai pepa mo ngai familia heni ni nau tokoni nau tolo hono whaka ai ai e ngai pau u koe ake hoko o malawa e ni ihi ke nau hanga mau mau i ai lao ngā oe o ku whewheanga koe ia e tuu koe he taimi ni a kia ki nao tolo ko ia o ku nao wha mama o pe hola me I he ngā we e pita ma wahe me ngā we I kai ke tau hi ke are a pau ko ia nai tu unga e nao hao
1: Iyo, koe tu koe ke tai ni mio wha hoa ke tua hiri o ku si si a pito ke tai hoa me pehe tatu sito I he ma wahe me ngā we ana Hange koe kau fok koto atuweni I he mahina ni mo he mahina ko osi ai te BHP I he vahe sau tēni o si au pēke toko tolu ia kanau fokia I he maina ko o sipia moe mahi nai. Te te ke teha tahaia e pēhe ke te ma vahe. Na nau fokko tau pēna tolu ki tolu. Ai te BHP ko e tahaia whakatātā ku mahino a pito he tai lini ko fu BHP ku ino pēhe kakai ai mea koe ke whai pia ke ngai whamiri o ka I o ka lani nau toko mi ki ai koe ki. A whaaha pēna tolu ko o siwa ke kanau whamiri ko la wat. I malaka puna ka u hoko ta pek tonga. Ai a koe pe tari koe ke ai, ko tau he tu unga kusai a pito.
0: Fafi e maali a pito, eh?
1: Iyo, I he mea. Koe mea koe ke ulunganga, e rinta he kai pifo ke osi. Koe, iyo, koe fok pe a kuru, koe tok mahi no ai pe, na ai pe nihi na naumai o mau I fangi. Kuni, o kau ai, pe a moe, te ufata ta agbeni. O kawai mo faka uri kona. Ai ko taha kukia ngai mea kai pihono tala noa I pia o mai pia mo e toko taha pia me he me kau polisi ko e kai tala noa ki kau ngā aue ai maha kukia ngai tau he lao koe whonua. Kai he taimita tau pe o kei ai pe ki ni I tosi o kai pe ke fumaino ka nao tole pa nao tala ngai taa tue ki ai. Taku kakoe ngā aue koe ia he kai tupi ha tai. Kau pe ki toto whamanatu ki tau kotoa pe na o mai. Ko hike nau tau he la for one ko na he ka le le big he e o mo o na we e mo ko ka ma e ka na tai ata le le ai pia to e auto ata le le ai befo ta mo local community ta de do ka ma ko ko no so he ni ta ya o me ko e ko pe na ma pe ke pa ma na ke ta ko nga we o me bi ko na ko ko o mai pe programa a we ko ko to ma o mauto ka mo mauto te ma pe ke ata le te tau tau ka nga tonga he ni ka ke pe ke ta he ai me ko pa mo pe ke ko ko pa na ki ko o ma ve ai fo
0: la ve be fo ki e pita ku ia e ni I hia ko la uta u e na fo la ma na to le I he polo kala manga we ko ni o ku wa e ni he ho fo lu to po ko ta we va lo ta we hi va ko ne tu ko ni ko ko nga ku lu ko ni o ku fo la wa tu ki na ai ko ta mai ki pe ia ko na o si ta u to ka mai I fo la nga we pe o ku ia I han I hi ai ko ka fo la fo o mai ko ko to ki o mi fo o
1: Ia, o si si pe ha ku puia e tempe na fok e ki tonga pe na fok kakato mai.
0: Ok.
1: Kobi ka ini hia e te na koe te na nofo. Una ki pe ia tutun e ngā ue koe ki na fima ki na fok mai. Pe pao leo ki fitong ini hiko ia. Pe koe pe mo ini hia kuna u whakau kau ki o te na u koe kau ki ke folau mai. Kwa hanga hita mo ki he kuna u pahau koe ki na u kou. Eka tau koe tau pe koe ke koe tau hai taha pe koe koki mai. Tapi gini ko fogau gi wat fog mai ta tong mai lewat na tol e yan i ko pai dam da tau pe u te pe mon i hia da hau pe proklama ya ku pe ku pagin na te al gen na na na wat i mo na hu ma na tol i ha ngau yang ake i na u fili tau ta na ya ko a he me ko ma u i na ko i te ngau le le ki ata ta i ko pe i ko pau di fogau ko ke al gen na na ke ko ha di al ka steria i program ta tau pe Pekoha ni hi nao ke Australia hei he programa koe ai pāmpe ku nao whiwhok mea o mai he programa RSI. O kos whai pe he taput mawe i tonga a hana whapa pau pe uwhen whiunua koe ia o kua hawa pe ho nao rea koe tiko kau mawe le rei pe. Pe ku nao tau atai na pe hei ni ke nao whiri ke nao tau whiwe o ke hawa angake. Tau ke tokalahi taha ia koe me me koe whoki mai pe i he i nao angata tau pe
0: Kai kei malawa pe ia e pita ki hange koe ni ka pauka tahana e lau tau en hau ana ia i he kulupu ki he kia te koe. Ke feitu koe nao ku ke toka ngā iai ki nao tolu o ngā hau iai, tau pe ia tau e whā. Pea foki mai ia he tau fo ou, o hau ia i ha kulupu ki Hawke's Bay pe ko up north. O ku malawa pe ke hoko e mea koe ia pe koe, pau pe ke te nofo pe he kulupu pe koe nā te hau ai.
1: Iyo malawa bitu pe bagi tau ke tahaya i he tele me kone tau ke tau polo kalam awe tonga ke na tau fi ata ke ke wa te arge hanga awe anga ke ka pau fi ma hanga awe anga ke ke ke ke arge ai e ko pata pe ya ke ke mea mahi nga piki nao nga rere na ka fai ngofu e nao na uo ke hanga awe anga fau ko ni kone o ke inga ke arge hanga awe anga fau ka na e kai fi ma umai ya e nga awe anga hawaii ko na koi Kekai ke tau hengai tupu ni, kekai ke kai mau ngawa ke pata ta pe. Kekos mai na pe, kai pe e tau proces i tonga pe amu. Koi tonga ke nau, kot pe ngai mea koya. Pe whengata arewa ki ni hia koya ke nau. E ma kola mai ke koe ngai anga koko ka teo. I tonga e ngai mea koya e tau kero fea tini.
0: Maloa pito e pita, fokia tu kia te koe, wiaha mea ke ku ke toi e fie lawe ki ai ke ta whaka ose aki.
1: Em ha pe ke pe me fa asi pe fo ke a he ke na fai mai e minister na ma u wa da ke nga nga ta de bebe ke ke vai ma pe pe ta no mari e o na ko di he ko hi na ne e ha o fi kai e ni to ma u he ni ka ma we i ta pe ne to ga to na fo amore we mo e di fram mo fa amore pe de pe na fa ye pe ne to ore va a se ni to ne pe ko se ni dia na a ve ki to ke nao mai he tau. Pea kane whakafuafua koi ke ai, ke mimini ke pāna wha miliona. I he whaisi sen i he tau. I he, wow. I he, mea?
0: Vai lima,
1: ia. Koe taha, iyo, a vai lima. E koe taha ia, koe mahina pika ki tau tōru, mahu inga i kōra kārama koe ni, i he tōnga whae kōra ui, ka e tōnga pia pehe ki ngai whae. Pea koe hi koe ni, hi koe ni unau whoki atu. Uko whae ambu ka nau whoka atu koni ki tōnga, en la papa pau yo ko ko ama bito en la fangi se ni te ko ni ok na fok ma ya ke fa ya ke na fangi ta wa pa mi ri be os mai no pe en la fanga maria blavia e si asi pa pe ke fo noa mo e to ma fok ka ko e ka ko e ke tan na fok e to ha ma wi na pe ke na ke ma na tu la ba na fangi ta wa e to ma ka pa ana de ma u fa go fu na wa he di ma he di ni mo
0: mo ni la
1: o fa nga we ku ya ka kono faka pa e printa fo maroa ko hi ko e nga mari ko mai ki ke so ka ta pe mau ki ko ka ma ko ni pa ha ko ye pe
0: fa malo la ya to ki te ko e pita ka ola ai fa ha ko polo kala ma ko ia ai ka nga we fa fa ta u pe ko ka nga we RSE tala mo nuat e he fa tongi au fai ka ma fo ki ai o fa to ki ta u fa na ko ia o na i he feito una ta tok filongo ak i he polo kala ma hoko malo
1: Malo linda.
0: Toi minite nima pea hoko ai wha. Whakamare koe ni o atuai ai ki i whanongonongo koe ni. Koe whanongonongo konseti e nia, whanongonongo konseti, whaka ilonga i aki ai tao e wangeau koe ia oe lotu. Ok whanongonongo atu ki he kāinga kotoa pe i wahe loto pe Central, pe amoe we site. Whaka fe i loto mawhana atu ki Mautolo, ki he konseti a e Central Brass Band. Pe koe ka wifi palasa ko ia wahe loto. Whaka ko ia he fia fini, ihe fitu e fiafi. Ko e toa sila, ko e fikata hanima o e West Coast Road I Kelston. Ko e toa sila, fikata hanima West Coast Road I Kelston. Ki mautolo ko ia ihe fitu, ni ko e kaha fitu, te ke e vat ki ai, ka pauku ke fie whanongo hewa, whanongo ifi, la vatu o kung whakawhi ko e ki he konseti ko e ni, ma long pa moe whakapapat, me whakasi e ki whiri moe hala. O te tau fwy fasi koni, pa tau tuk fwoki mai ki he polo kalama hoko. Hufanga he whakatapu nā pia mwe mapu ko ia avaya.

0: Ose mini te ua mei he wha, ta hoko ai peke polo kalama ko ia, ai Kaukoristo Toku, ai Tupou High School. Fia fia ke ufawafi iloa ki atu, ai ongo whaifikau, whaifikau mui mui kau whanonga, kau maa foki a whaifikau te vita whinau, ke whakahoko ai polo kalama ko ia. Malo e whaifikau mui kau whanonga, pe foki ki a whaifikau te vita whinau.
1: Malo, Linda. Kore ke ua whangani pehe, tala whakatapu. Malo, Deita.
2: Ia, malo mui.
1: Kore ke ua whangani pehe, tala whakatapu, ko tala mo ka pui he ngaru ea. Tā ke whahauko atu e ki Porokalama koe ni ai Koisutuku, Tupo High School. Tā tuke whaatu pehe tau ki Lotuka tau to ki hoko atu, Linda. Eglilei, o mahu whamonia, tuku ngāhile nei ko toa pē, ngāhi tāpua ko toa pē, oi mo ueni ko mahu inasi ai. Koe hu whataha pē ia, pa mehea Fiona. E koe fountain koe, oi le rei ko toa pē.
2: Yeah.
1: Tāpua ke oi mo ui, ko mahu koloa ia he ahoni. E mahu mo ui, ka poi tuitui ka maa mahu ai whamuni. Ka pehe yeah. Pōki ki he kawawe o le dioni. Ka mau mau whainga maari e mo ui. Ka mau mau whainga maari e ke whaka kato. Ka ngai horo karama koe ni. Ke tu atu he ngaru ea. Ke mau inasi ai. Ika ike ngata pe ke kāinga tonga toa pe. Ka koe kau koe sutuku e Tupou High School. Yeah. Kui nā tōku toa pe. Kui nā whanonga mai ke he horo karamani. Pe ke hā pe fōtu ai pe. Maf maf ai o tuā. E mau mo ui. Mwe mau ngāwe, mwe mau whaifatongia, ke whakahoi pua pē ke o āwhio. I porokarama e pē atkoeni, tau kau pē mai āwhiona, a tāki mā tōru ka mā mui mui atu. Karaisko āra ka mā whā mō hui. Amen. Mano, Deita, pepe a tōana.
2: Oku saibē. Have you really more of a baby? I'm eager, Matangi, for a whole Tarano, and never allow where I found.
1: Goya, Goya. A cookie, you ho, honey, a cookie, Mogomoga pea. I took Becky Hogadaki, Taki Porcalama. You found out Becky, young Hong Moki, Fano, Gonica, Tokitarano, my Becku, Pesia, put the goes to cook and now Fano, my. Ki he ola e toko ni koia nā tau whai pa ke mau whainga maanie ki ke whorau ki tonga ke whakakato e tau toko ni me tau opa. Kai ki tupe ke whaiata ki whanonga koe ni ka ke tukata whainga maanie ki a te koe. E kunau tū te ringa mai ki nau whanonga mai ki toko ni na e whai. Pe kukipia kua e whanau ako ke nau ausia ki te moro koia puke tūnga ki ai. Koe ki whanononga pēia. Kou whāmbia ke whanononga tu ke kau koe sutuku toa pē koe, koe aho koea, whapanatuai aho koea o e Tupou High School. Koe aho tōru koea o kato pā. Aho tōna ke aho tōru koe o kato pā o kui kai koe aho nima koe ni o septema. Koe aho tōru koea o kato pā i lisele sere tonga pē i tuinga papai. Pea kua si pukaia ki ai, e whakakato ai, paunat koe tau aho e koia Tupou High School. Lekai ke ngata ai, koe whamanata atu peia, koe hi koe ngāhi krupu lalahi koia e whā. Ai nai ngāwe aki pe koe i he tau kua si, to whaam pe ke ngāwe aki pe moia i he tau ni, ai ngāhi krupu. Koe au whaafea ni ki mōtoro kotoa peia kau koe sutuku. E ngāhi whetuko toa pē, wāhi koro, wāhi loto, wāhi saute. Mā ngāhi whetuko toa pē, ki ai ke kāngwai pē. I he ngāhi kurupu la lahi ko ia e whā ko ia. Aia koe kurupu ura ki, koe kurupu ia a aku. Pai me kau moi moi ka whanonga. Pea koe kurupu koho no wā. Aia utaki ai e whai kau pure ko ia e sasuwe siriana. A whaifikau Mosese, Ratai Muri, Atiola. Pea kurup ko ia a hono toru, na e takia ki Moala, pea mo
2: Io ma lo pito fa cago ega rinta ga ma mo do do de o we ko mo me mai e o pe pe pe fo ke le dio pi e men tonga a fa ma ro la ya tu e fa nga ma ri o tu mai ke fa e ha ki fa ha at o fa pe o o mo le ya tu e nga ro pe a e fa ha go no fa ya tu ga ga e fa ma ro la ha tange go yo mo me ai na e e lodo lele ai ka waka tutuku ke o mai ku e tari ai kore na fai me he tupo high school e pure ako koia ki moa a lirio whakawa ke fai ha tokoni ki he mea ngā ue whakateknikare ke whakanao nau aki ai whare teknikare pe ko industrial arts i he waa o e tupo high school i Nukunuku i Leipua ino noko pe a mana loto le lei o tari e kore koia na fai me he pure ako me a lirio whakawa ke bahei a e paanga tu ke hei a e paanga e nusila e nima mano ke fai aki a e whatongia koi ni fai ke hena e fai a e ngāwe ki ai pe lava o whakakato a e konga e ua o e konga toru pe koe face ke ke he toru o e whakahoko whatongia ko ne ura ki kono whi ngā ike mau a e ngahi misini uhila o e ngahi mea ngā ue uhila mo e u mea ngā ue pe koe naunau ke he pe e ala mau mai koia me i nusila pe a i whakahoko koe konga ura koia a e ne a sripotia ke whakataha koia e komiti na e whiunga pe a moe paanga e ua mano warua whetupu ai ana e koto ai mai nau nau ko fua e fra mole ko ia ki e container pe a pe he foki a ki e fea pe ko totomi ai ki motu a ko ni na e kore ke kau ko ia i e no o mai ko konga ua ki ia ne kakato ia ko konga hono ua ko e e kumi pe ia i tongani a ngahi nau nau kai ko ngahi nau nau uhila ka ko ngahi nau nau ngawe nima pe pe ko hand tools e fe unga pe ia ki he ngawe ko ia a i tongani pe a mao pe ia i heni aia na e fe unga ia da mo pa ana ko ta mano ni mang ya una vai go ya ke fa ho ko kana li li ya o ma pa ana to ma ta mano wakto wa se tupu e moi pe ana o aki ya ki ho no fa ta u me ana o ma fa lo to fo no pe ka ga ngai me ana u hila de ga hen tools ka wai ba mo na hi vai si pe mo ha fu na na na pe he pea ko konga ko ia hono tolu tok fra ho ko ia e hiri ha no faka kato e ngahi hatongia ko ni me ngahi nau nau e mahi no ai ko ha e ngahi nau nau fufie ma ua ange e toki lava o faka kato ia ha ku foki atu ai ana ke ito e fato e pese ni tike faka kato ai uni me a ko ia ko e mea kumeta ha ko ia e moi hane ko ia ko e kore ko e ne fai e pure a ko e ki rio faka va na faia kore ko ia o mai ia pe a tari pe a mai fo ko ia pe a na tanga o pe o pe o gurele o ikai ke tuku ke a ma pe i lei pua pe ko campus no no ko a u me a ko ni na pe pe e sai ke neongo si pe kai fe mori mo e u va a ko e ye me aia ta te fito ki wā loloa pe a kau mai ki aipa me koris mounga ori we neongo o kui kai ke kau ihe Kempes koia e Tupo High School ka koe tau whāna au fokia tau toru o kunau mafola ka atoa pe me heni o aloa o ki hake pe a pehe pe e ia hano rerei ke aonga pehe ai tokoni koia ai Tupo High School ke inasi ai nei fokau kau foku kau ai mo tapun siriwa kai he fai ko ia o ia mai ki heni na ma tu ta heni he tu si te ata ta ha ko ia mai nani pe a ko ia ke a ho ta fa a fa lai te na ma la va tu va kai ge na i fare teknikare ko tapun siriwa na kai ia ha na u fare pe pe ko na u loki pe kai ke fa pe i kai ke fa re po kalama ko nuku nuku pe mo wā loloa na e rere ai pea pehegi mo unga olive kwe e ni ihi o mwhaka kato ai neongo kui kai ke toko la ka na e whaka kato a ngahi naunau kwe na e kungi ke wahe wahe pe ai ko konga lahe naunau o ku tāke tia ki nuku nuku ka kai ke uhi ngai a e ri aki ai pe tai whaha no toka ngai ke whakai nasi a wā loloa pia mo unga ori me. Ko hataime toki rere ai hapuro kalama e mo unga ori i tapun siriwa. E whakaloto lahi i pia whakai ai ki nau toru, ke nau whetu utaki pia mo unga ori me, pia mo waro loa. Ke nau lama pe o ngā aue aki ai unau ko ia, pe koe poro kalama ko ia, i hano utai whanau ki mo unga ori me, pia mo waro loa. Tukeha nuku nuku e lawe atu kia ihe taimi koia o kafie mawai. Ai au malawa pe kekei au nga whakakatoa pe o hange koia koe whakamu. O tau pia pia foki moi ko hiko e anga maheni foki o e ngahi tokoni koia ku whawhai. O mei meke whakapitenga pe ia i waloloa pe koe waa koia i nuku alofa. Ka koe tokoni koine e koristu tuku. Oku lele ya upito kohi oku frainasi ngahi wa aho no kotoa ihe fainga maalie ko ia kenau mau ae fainga maalie kohi ke mahino oku tau mahu inga ia kotoa pe ihe whanau ka mai tau tupu kenau inasi ai na elawa ae ki whataha pia moe palestini ako ihe aho uanoa, eh? Aia, uanoa, I he uke kōsi ia ne whai ai ki I tala noa pia mo e Palestinia ko o whaka whelawe I pia mo e anga o e whakalaka laka o e ngahi polo kalama ko I ni na ia ko I ni whakataha ko ia na e whakahoko mai ia ki nunuku pia mo e whai whakaupure ko ia I nunuku ki mantake I whanga pia pepo ke tokoni pure ako kare sieri moho waea ka e umaya tiu talahi ko Aisea Eukariti, whaikau ia Aisea Eukariti, pea ia I moisea ko ia o e PDA, o tan tuina wai, pea ia I fok moao, pea peheke he sekretari ko ia o e Tarasiti ko ia o nukunuku lotokolo, a te vita tuina wai. Ihe mea, pea pehe pepe moa nike na nau iai o whanongo, ki he talanoa goia nai whai o whamatala foki ai Palestinia go ai whaifkau toke tā ngatea tau nganui whanua kata ki he tuunga whaingataa o whetaulaki goia pia mai Tupou High School o hange goe mea goe na ke lawe ki ai moi whai e tokanga ke whakalakalaka ai tuunga whakaako o e ako o e Tupou High School. Nai hai wahe ai Palestinia ko o ne pehe ki he tū ngā whaingata au ki ai ngāhi waa ko ia pia ko e whakalugu fua e Tupou High School ko e uhi kai ke malawa ia ke fua kotoa ke au kotoa ai ngāhi waa o a o form 1 mana tōk nai o stuguang e mai whainga maaria o whakainasi o a o Civic University pe tamaiki mei nunukuni pia pehe foki ki he ngahi baa ke he koe oa ki nuku alofa. E nai re rea pite o la ia o sivi ko ia me waa nuku nukuni, he tau e ua nei whakahoko ai ai sivi ko ia me nuku nukuni, ai ake wanoa ua faa mo e wanoa ua ni maa. Na sivi faa nau a sivi university ia mea. Nai re rea pite o la sivi ia koe ai whakakatoa e Tupou High School, ka koe top taha. Nai top koe toko lahi ia, nai lawa toko taha taha e wanoa ua faa. Koe toko tātaha koe ia kau Tupou High School koe toko ono ia koe lawa e mei nukunuku. Pea kai ki ngata hi toi lawa maalunga. Ai mea. Ka koe uhi koe toko si I whakawhana wako. O pea moe toko si I whakakau fai ako. O pea kupawa I ke whakatātaha I ai hiwi pea moe mawhai fai ako. O toi foki pe ki me o te foki be ki he me ki he ki Tupou High School mo ki tala no at mo ka walo ai ange ki me ko ki tu ngata ma ki ke mo tala no mo linta ki minit pe taha
1: ie yeah, sai be ai be dito e ka ta ko mo fa no be ki ai ki ka u ka ko su to ko mo fa no be ki pa mata ro fa mai fa be ka u ku ro tonga I tonga pe ko ne fa mata la mai na e ne auton ai nai fa am ko ki poro kala mai ke a ton hata fa fi be ko ne fa nga mari ke a ton hata o ti ke o a be ton ai me nga we ke me ko nai fa me ko le mo me ko ta fa am ko ki ai e ga fo ke tai me ni o wa de to ko ni a ba e ke me ke ka tu ko me ko nai fa ka fa mu ka mo fa no be ke fa mata la fa ko ko ke pai pe kawe te vita pa mai kula ton ki ai pa koe tala no ha to nue ni pe mo e Palestinia ko a wadea ko wi u to ngai faru fua nga ia ko ko ia ai se si ka ko me a ma wi nga ka te a wi ka ko tu tu ko wi ko e ma wa fai nga ma ri ke pa ia ta to ko ni e ta u ofa ko hui ko rawe e a uia, ko hui rapau, ko motor ko he ni, tautro ko he ni, ko papetai ke e ki, ko monu uia. Monu uia ki motor ia, ma tautor uia, ko hui ko e ako he ni o mo whanau, pe a kuna wa au nature ke ngahi mea le lei be, kuna ngau e a kino sirani. Ka ku wha au whai ngi whi whanau, ko e ni tonga, po tara noa kia e pai pe kahu, ka ko homo o wha, nau nau ko e ni. A wat goe ke whai ake ho nau te ui toko ni lahi ia. Pea ko tui ona tau rau ko a tai mōre ia, ma pānga mōre ia, a mōre mōe ofa ko ia ikai. Pea te au, koe taha ia, ngai mea maha winga a pito o mō toko ni maura ro.
2: Iyo, malam itu mui kadang be di mau fadik ni kita ni. Nah, aku kau kau, aku mah tahu tua aku kau mui kemana tu ya kita sen kupu.
1: Iyo,
2: iya. Kemana nak dipuak dia tua ini kawal tu mata pagi me amai dah ini di faren. Kau ni lah amai kawareti. Nah, aku tala nak mana tu ya kau kau naik bau kita ni kau ya kau. Oi, kau nak tahu lagi nak mui follow amai amai ke awal ni? Anyway, takut ni nak hoko emoi ye, Molinda, kau umat nak tahu nak mui amai OP, kihe tala no amai sama tala kau nak fai. O me parece ni ago o ficava pa me me gaba foki deva ai fo mono ia o fra hoko be mi wa lo lo ka e te fo be ta bun si diva be gi nuku nuku o ngata be e fo nima be a osko ia be na toki foki ai toki hoko atu ki nuku alofa i wa lo lo i fo mono ka ko e ko ko ngai ia ki ki lau ko ki ai dan datau o bia pe na firma palestina ko e ai aonga mo toko ni la ya pito ke kamata a tala noa a ke to ya o ke tu na ko na ya kimwa ai ko le le tau dai na pe nuku nuku me nuku nuku le le tau dai na pe ta pun siliva mi ta pun siliva o ange ko ko tu na ko ya mo na olive ai a e firma o le vai ya ke fai ho no kumi akau hanihi ke na hoko ka komit fare o ke na ngau e fakataha pe pe a mai tupo high school he lere atko e ni o au ke hatu unga e to gilawa ke tuane a yongo vaa ko e ni ke na urere pe mo fa hoko ngau e fakatau pe ke na ngai fo tu o ia e na poate mo e o faka hoko ia ka koe tu he daimi ni ke na uke I fakamalu malu be fakamalu e taha ko e tupo high school ai ene tu ka ko ta wa ko ko ya di teknikare ko ta to ka ko ki ai ke so kala kala ka ko ula me ape ne fa to kan ki ai ko fo tu ko ta ka u pe fe nga e I ba ko ni no no ku pe mo mo nga o di me mo na to ke fo kala re I por kala ma ko ni u I por kala ma ko ti ve ti ke a na ai ta fa ki ko ya ko fo ka teknikare ke na ula ma pe o faka kakato ai u fie ma u tau ataina pe a lava toka pe lava o na pasi pe na toru pe hoko hoko atu ai pe ia ki fokololo pe na lava o hoko atu foki muri ai ako e taha ia e poki foko ke tau ngau ke tau toru ke tau tatu fito inusila te tau ala ngau e mfe ngai prafe hangai api ako ma ngai polkalama tena ulava o fena ava ya kipepe angi polo kalama kwa lote fonua koya itongani o higa ke tafaki pe koya faka teknikare kapeheke ngahi tafaki faka engete mika kehe foki matu ifoki kwa mea lahe ni hao nou ya hao nito kuwa kwa mea faka international polo kalama international itoroa polo kalama international ife o hangene kakea mea pehe matu imoi na tau tupo high school na tau faye polo kalama ki meripoane vingatoori ya kwa polo kalama international ya ko ate nisi na nau fai na tolo por kalama ki New South Wales tong high school na nau fai na tolo por kalama ki New Zealand kana kai moro tau taimin ra tolo hondo ui mo tal ke kakai to kua ko por kalama international taimin nie ko mi ala hia ui ia ko international ko hia ko o nau faka ala anga mo faka ka inga mo faka kau nga mea kau nga nga aue pia mo ngahi apia ko I muri pia tala mai lewa ko por kalama international ia iene tu neo mo
1: ente da de to sha du galinta kamo mai ko ga tai mi ya ke pa do se va de go ke fra ma bo po mai ko ma lo na we ta ko ta tai mi
2: io sai ko na we ia ko lava e fra lava ko nga wa os ma mai hono una una ko ngawe fa ospegi ai harmoni te ko ia wikau pe va ha tu leva ai na mi an awe tak ta ta lang he va ago e ki mo nga olive pe pe he ki va lo lo ke na ula va ma ave na nga mi an awe ko e ma wi ai harmoni te o ke na mi ko to pe ki ai ke mahino ku wahe wahe o fuata tau ke amanaki koe e ka wako tutuku. Whamalo lahi atu, ae Palestini ako, pehe ki potunga ya koe ae siasi, ka e umaa e pure ako, bea mo e ka ufai ako hono kotoa be, ae tupo high school ke ngai tokoni ku wafai mai mei nusilana. Mahalo apito.
1: Mahalo apito. Eita katake o whaose me mea tau ki rotu ka e.
0: Malo,
2: Maro.
3: Homo alokife.
4: Tema alo o ave ai sivi tu u mama o anani aloha. O si ai ho sivi?
3: Ikai, o ku fu uke si ia nena ko eni.
5: Ikai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: Ko sivi o ngā kaulahi, e lama ke ma uke taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. Ok tai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa malu no noa, hiva ua fa, fa to lua. Ki ha ngā hi whamatau, to e lahi ake. Ko sivi o ngā kaulahi, e lama ke whaka haufi ho o mo ui.
4: Fai ho o sivi ma a mao tolu.
5: E hao i he meili.
7: Ko e whono, tene toko ni i koe, mo ho whamili. I he mo ui lelei whakai sino. Mo ui lelei e nifo, pehe foki ki he whaka atamai. I he tuunga to tongi whaka atui au pito. O kuiai me polokalama ki hono toko ni, a eanga o e nofo, pe toonga mo ui lelei. O kuiai e whono ke toko ni i koe, a taimi pe mei o kalani ki no friend. Fika teke fitutak telefoni ki ai ki hao fi e mau. Ko noa valngeau, tolu ono, ono wha valu, te koe nga website I ta whono to talk.
8: You're now listening to PMN Tonga.

0: Ko e tawle vai a o tupou hai. O tata mi ko toi mini te ua walo pe hoko anima. Ta hoka peke polo kalama ko ia o kuhoko. Ko koe mo au mo e lao. Fifia ke tata lelei a e whakapofunga lao na le soni tupou. Na le soni, malo e tau mao a e fiafin.
1: Malo e tau lawa ke fia teni. Malo.
0: Malo mo e whakapofatongia foki atke te koe ke whakahoko mai e tau polo kalama. Health and Disability Commission, koe komsoni ke mo ulelei, pe amboe ikai ke mo ulelei. Koe Health and Disability Commission, koe voku tau stauke, inga ruope, inga ime o tape, ko anga peo taipei. Ai fo ilea koe Health and Disability Commission, e teke huuki ai, pake anga lau, pe mahinare wika toe mau inga, koe fo isino wha lau koe nye pule anga. Koe sino wha lau inia usola ki tonga ko tape, mau inga ki anga tau whanonga e whanua muri koe ni. Ko ano mau inga hai koe uhi. Koe sino ini u whamawhai e lao ke ngautari a whaahinga tō kanga pe koe whainga mamahi, pe koe launga ha tō taha o whelawei mo angahi tō kanga whakai sino, whakatoe taha poe whapare mahaki. Koe Health and Disability Commission. Koe komisoni koe ni o ngautari a ngahi kapehepe koe bloto mamahi pe koe launga. Koe lawe me a toke taha pe koe a premahaki. Pe kulahi pe mea pehe ku hoko. Kulahi kau toke taha o ku kaike nau fai kakato na wai fatongia pe mwe fea laki. O mai fai to hala, o fai ngai huku ku hala, mai me ngai fea kau ku hala, o kulava pe ke hoko. Pea koe sino koe ni koe Health and Disability Commission o fai ki ai o mai e lao ke toko ni ka teki mou tolu. Ko hinga koe ki ai o si ai lawe lawea a kau toke kāne Pasifiki I e nau ngai ngā aue toka ngai hoi ka kai koe a Pasifiki. Pea o ko iloi hulahi e ngai lao ngai o ki nau tolu ka pau ke pie mau ko o hupe ke ngaruope Health and Disability Commission pe hu ki ai wae pena fia telefoni, koe wha fonu pe fomu, ka ki totong e launga, koe tala ke meo ke mamahi ali. A pao nai hoko a whainga mea koe, kwa te hu hu hala ke te koe, koe feitu en di awi ke hao mamahi e lao. Ka pao hoko ha mea nai, kia toi taa hao whaane, kia pekia, te tō nou nou a toka anga koe a toi taa, koe feitu en di awi ke hao ngai fie mau. Ka pao hoko a ngahi mea, koe hoko a ngai ngā aue, ne kai ke le rei, koe feitu enu tonu e hawe ki ai. Koe kawenga hono wa, koe Human Rights Review Tribunal, koe wha mā wanga ia. Koe Human Rights Review Tribunal, koe sino e ni oe lao, wha ma fai ia lao, ke awe ki ai hao ngai fai ngata ia te. I hao ahi mea u mau mau I o ngai totonu o ke fie mau. Hange koe,

palomo e tau koe mau ki viahi koe ni. I he polokalama koe ni a vai vai oi polofola oi. Aho tapu koe ni kai miaka mahe ni. Kono wango fuu maa ua. O sāpate oi. O tau ei. O fua maalo atu ki he tonga kotoa pē kuna o whanongoa mai. I Nusilani pē he foki ki tua atu, tua mama. Tau fua maalo mo tau fua whetai koe ngā koe. Ngai aho koe me ngai hua koe ni kutau kei maua e manawa mo ue koe mea o whae o tua kungo mai e kati tau tolu. Ngai ki mua ia e ukamata e ku houa vahe vahe holofola i hore sapate koe ni ngau tau kore pe mua e kamata ka tau ki loto. E uafai tamai mo e alo me lau maari e mba o ni honi. Ko hoku lau maari e o ku whiinua ki a koe eiki. Kōkotua ai a Fiona. Oko wato la sio atu ki a te koe. Kōku loto, oku unaloto atu ki a te koe. O hange ko haku unaloto ki ha tafeanga wai. Ua umamata ki o ngahi mawhai mo sio ki o langi langi. Ie whare o ku kauhi ai kia te koe. Ko o wha, o ku mahu i ngange kia te au, i e mui tonu. Pea ko wiki ai ai a Fiona. Lotonga e ku kei mui, te u lotu ai pē kia te koe. Te u hiwa ha ngahi whakasi e fia, mu whakaviki viki. Pea ke fonu, veke veke, o hange koha kātoanga. Tamai mwe alo e lau maari e maani ani. Amen. Koe sapate fwe koe ni o ku e tau kakala no ai e fe hui kuo mai. I e un konga tohe aho ni e tau te fito ki o ngokore rei. Pe o ku tau fie mau ke tau kui kui mai. Ki a Sesu tau wangari aki ki tau tolu. Ka tau mui mui mai. Fua e tau kolosi tana kui mui. Koi mui mui hoki u koi ki whai ngō fua. O ki a ho no pōre mo no pāre. E koi ai piho no whai ngatā o koi ki whai ngō fua e wāhala koi a. Ka tau whanongo mua ki he solofola a ho koi ni. Ka hoko hoko atua e tau wahe wahe. A koi solofola ia o e sāpate koi ni u kutongo ia mi a mātiu wahe taha o no. Vesi wa taha ki hono ua fitu. Pea hiri ange ia, pea toki whakaha ange e Sesu ke ene kauako. Te u alu ki selu sarema, pea e lahi hoku whakamamai i e he kau mātua tauhi whonua. Mo e hau eiki, taula eiki, pea mo e kau whaiako lao a Mosese. Pea oku, pea te nau kāmatei iai au. Ka au ka hili ha aho e tolu, e whukotū hake au me he mate. Pea taki si i atua e ia e pita o ne kamata waloki, o ua e laupehe e hiki. E i kai au pito hoko ha mea pehe kia te koe. Ka e tafoki a Sesu o ne pehe ange kia pita, tuku ki mui se tani. Koe tūkia anga koe i hoku hala. Te heo kui kai te whakaotua ho o ngahi whakakaukau. Ka o ku whakatae ngata. Whakai tangata. Te wafaa whakahange Sesu i ene kau ako. I longa hataha e fie kau moau. Ua pau tene tuku honoloto. Gane fua hono kolosi o kaunga whanonga moau. E koia e loto ke whakahaofi e ne moui, o ne tukuia ke auha. Pea ka ilonga hataha tene fuaki e ne moui koe uki ko au, ko e ne moui. He ka mau e hataha a maamani kotoa, kai auha ai e ne moui. Koe haha ane mea ko mau. Koe hala ata.
o kui kai ha mea, tene toi lawa o fuaki, ke toi mahu mai aki hono laumari. E kuo wawe ke hoko mai ai foha o e tangata, aki ai langi langi o ene tamai, mo ene kaua angelo. Pia tene toki whaka pare, iai ai toko taha, ko toa pe o whakatatau ki he ene takitaha toonga. Ko e ongorerei tonui a eke. E tau whanongo ki he ongorerei a koe ni, ko e hoko atu ia me he wholofora au koe sāpani kohosi. Ai e ko sei tūeni na e ave ai e si suia e ka wakonga ki Cesarea Philippi. Pe i Cesarea Philippi na ne hanga whawhihu ia ai ka wakonga koe hā ko hā au i lau ai kakai. Ia pehelewa koe nihi upehe ko ilaisi a koe, koe nihi ko sone pamkaiso koe, koe nihi ko sere maia koe, pe koe taha e kau palofita. Pe ausi e nautari ko ia pe a rea ngerewa se e suga te ki lau tolu, o ne hanga fe hui hanga tonu, ka ko hai au i he lau a motolu. Maari e ia, ai uhinga o nohanga e mātiu o ki wahe wahe mai folofola ko ni e fei tō, na e hoko tonu ai, ai ngai mea ko ni a Cesarea Philippi. O kuie ki historia, a Cesarea Philippi, ko fei tūeni na e ui ko Cesarea na whakatau hingoa ke Cesarea Augustus. Pe ko e empola ia a Roma i fei tū ko e ti. Pe na e hoko i ko e eiki, pe na e hoko i ko e otua, pe ko fei tū ko ni wai na unganga whaka e kariki. Pe ko mea ko ia kutau whawhi ui a ko hai a e eiki, ko hai a e otua, o kuifea bia kasi. Pia sisa akustus. Pia haurewa Filipe, osiko ia malolo ko ia he lota ta great. Pia rehangarewa wahe wahe a ono kere kere, o kuie ki feitugo ko tetora, ko hinga ko foi wahe whaia kere kere, na nehanga o ange, kene ngahi poha, na ko feitugo ni ko Cesarea, me mauia e Filipe, ko foha ia taha a he rota ka kreit. Na koi mea e hoko, na langai e te mipare, pia na iai ai pia mwe ngahi ukoini o taimi ko ia kuasia e akustus, pia ko haa e iki ko sisa akustus. Pia hanewa e mea to o whapipi kia turewa hano ingoa i mui ko e Cesarea pia Philippi o inga peka Filipe. Pe o kei historia o feitu ko ia, ko feitu ko ia a atakai ia mo masai fra politikare. Pe o fui teui e se esu, ko hai au e laua nau tolu, pe ko eiki ke eika si sa akustus pe ko au ke te kina ko. Ka e maari e o notari e pita. Pe pe e pita ki a se esu, ko koe, o krisito koe, ko e alo e o tua mohui. You are the Christ, the sons of the living God. Ko e kalaisi ko ia, ko Kristo ko ia ko hinga ki ai, o ku ifea pe ia ki anointed king o whakatatau ke rea ai kaukariki. Ko e toko taha ku os whakahoko, toko taha ku os anointed ku whakanofo, pea ko ia ko hinga ia e kalaisi, Kristo. Pea ne aireva ko e foha koe, ko e alo e otua, ko e otua koe, e alo koe o tua mongi. E koe tāri koe na whae se su, na ne tāri kia pita. Koe tangata koe pita, e siona foha o pasiona. I ho fie fia, na kei ge o atu i he toto, bea mo e sino, ka kono whakahātu kia te koe me o runga, he kutamai he wani ai tāri koe ia. Pea ne pehereva na awereva i wōti o whafoki i he pita. I he makani, te wanga langa i hokusia si. Pea he taige tōlaro ia ki he tes. Pea koe mea kotoa pē, te ulanga heni, te wete heni, e vete ia i langina.
komia ko to be de wanga taofi mamani e taofi ai langa dan avele ngo e ki pe ko simbolo e ki ko ya ko mafai o ave e ko kaha de ko vika o kalaisi o Kristo ai e ko ku ta pui e ko ki ngai aku sai ko ko ho ko du ko de a ho di anga si su o ko ho ko te mea panel talaleva a be ko ho ko pastor ko ya ko pau ge mamai ko pau ge pekia da ko pau e to ko ke a fu ni ma o ka u ka ki o to ko ka u si u ko ka si kai be ko ta ta to i ya o si a ho to pe to to u da be pekia ko fa ma ka e se su ko ya fe ka wa ki mo mi sa ya mi sa ya mamai aya ku ka no ke e to ko ya ai se ya mea ku da fanongo ke ai ya ko di se ka ofi e pita e ga ke ho ko mea ko da e ki ko fe hi wi ko ha u na nai fa ya e pita fo ka ofi ko e tai mi ko ya fo fo tai mi ni o ku ka u ta no ai ke kolosi ko kolosi he si o ko ya a ka u ka u kari ki ka u loma o tautea ia mate o ku ave ke kakai o ku naufaihia, o criminal. E na ea fui waha taimina na wanga tautau ai e kakai e kolosi, o mimei mika wange au nai e ne tuu hoa mea ku ia. E si o hoa mea ku o whaka aluma, pea o ku o criminal ko e kaufaihia la lahi o ku tauge tamate ina utoluia. Da ruhanga leva e pitai au ilo ko tamate ko ia o uikai ko tamma fai anga hala pi fai hia Jesu ia. I kai ke loto ia ke mate a hono masta pe pekia i fai ngalaine ko ia. O ringa e ne puna ko ia mone taofi e kai pe ki fai fai ane ko kutuki ko he kolosi o hange ko kaufai ia. Ko toki o sia e tau whanongo ke ta aloto a pita o pehe ko koe ko Kristo ko e alo o tua mohui. Ko e vehi ui, na e mahi nao e pita, halaka ke ilo e pita. Ko e hae Kristo na e huna kea pita. Ne kai ke uhinga e pita ia, ke ne uhinga i ko Kristo ko ia uwhenga tuko ia e kiki ai ko Kristo e mamahi. Kristo e fuakolosi. Kristo e te nifua hia mamani. Ko Kristo ko ia ko alu ia ke mamahi pia iko tutuki pia e malolo pia i. Naka ki uinga pia. Toko Kristo kaluse fai. Uinga pita ia ko Kristo ko anonje tuan uinga ko e tui. Tene uinga pia e tau anga ko e tau whakau kau. Tau toi alu ko su tau e taha afe a e tatari a ka kaisiu. Tau e tawhi me tu i kwa te vita o lere mai ai wa wai ka sesu. Ako senturi walu, PC, na e hau e ka wa asili a purei a gifei tu koe ni. O purei ka u suka. Senturi ono, taim PC, haurewa a Nepukanesa ka Babilone o na whakahaua na doria a Israeli. Senturi ono, o huma e kau pēsia se duriono pisi o nauhanga o tau i a Babilone pa nau mao pō pūlai mwe kau siu. Ai koe vātai meni nai hanga rewa huma ia e o tuai a pēsia e tui pēsia a ko Cyprus o ne toi hanga o whakafoki mai e kau haisileri na nau exile koe e ki Babilone o toi whakafoki ki nau tolu, ke nau toi foki ki Isleri, o toi langa a Selusarema, o toi langa a Tembare na whakauha ne Mkanesa. Na senturi uro a ki rewa, a koe kauro mae na nau o mai. Na koe ni koe kauro mae ne he taimi o sesu, me aku nau sio ki hea tui. Anointed person u kuhinga pia ki hea tui, ku whanofo. Me aku tui koe whanofo koe ia, nau pehe, e hao e tui ko ia mono fukafai, ke ne hanga overcome ni katoa, o take over, ai pure anga lopa.
Pena hanga rewa o tu i agu tu i whakapolitikare ia. Eh? Agu e mawhai whakapolitikare e mau e pāwa e ingoro. Ka koe mawhai koe na hunga mai a se isu ki ai i kai. Tene i kuna i a mate. Pe tene hanga whakamore more e taunga hea ngā hala. Ka kua pau ke fau i e hala ma mahe ngolosi. Agu e ngahi ume e ni nai, nai atamai koe a apika. Nai kriya ke misaia. Ua ki, te nauhanga o kika aute ka uroma. Ua, te nau koe fukotua i fileri ke toi tumari. Tolu, te nauhanga tifi, te nauhanga tifi. O kaui, mui kuna e o naugashi. Fa, te nadoe fukia kawataina, pe e toi tumari, pe ake ngatai e te nau maua e nonga i fileri ta ngata. E hono ni mārewa e anga na whakaukau te nauhanga o toe hoko ai umea ko ia ke pūre ai peo tūtuhua ka ngata. Ka whehara. Ko eni na e rea kua pita pe ave ka pita mawhai

ka se shu o toi o toi ta mai ka ti ta tol mo ta anda pika o o te ki hanga fa fa ta ya ya te ya pe hanga re wa se shu o ta mai re wa se ta ko ti o ka pa u ke se mui mui mai ka te au bi aki ko e ka ho kolosi pa ke mui mui mai ko sa mi ya ra ho ni ana ta ka ma ta e ta u lotu o pe mai sa mi o ko feinua hoku lau mareki e te koe eiki ko huotua. Aiko sā me kutala noe e feinua ki otua, e otua, ko koe ko hoku otua, pea o kuou, feinua mo kufie kau, kufie au atu ya te koe. Pene peherewa, iheni, o kau fie mau ke kau passion, e whakaha ia I he anga ho tau laumari e ki tau tomo e tau tisaya o e tau fie mahu e o tua. O tau feinua I loto ia ho tau laumari e ke tau paimpe ke tau wofi I sino e o tua. Ke tau wofi pe o tua. Ange koe koe laua e helo sangato o Kustino konga e ne tohi vane pe e kaipe ke u lava ke u malo roka e oua. O maloro ho lau mari ia koe o tua. Ko ia uto e pehe mai e tohi ko ia ko ngā tohi ulo aki e sele maia. Ko matala e sele maia ne whinga ke ne hanga o owa paua pe koe mea ko ia e whinga e tili. Ke ne hanga rewa e sele maia o pehe rewa e ia. E uhanga o tafu ae hoku hāti. Ke vela hoku hāti. Que o ngoi. Da ko me ko kala mai ko ni ko de me a malava que o hanga o MD ao. Da o hanga o ko e ku moui ko me te pu to ge que o fraha mo foa ki je o tua es a living sacrifice. Ai e ko ko ma to I ulo aki a ku kala mai ka te kautolo. Ia sele mai kai kai mau kai ni ka ki hanga o fai ha o ha o fei lau lau yo fanga man mo mea kai o si ko ia mama o pito lo to me o tua o ke ki hanga foa ki ho mo wi ai ko kuhinga ko aku your life is a living sacrifice to God ai ko ho mo wi ke ho ko ia ko mo wi o ku fuaki mai o tua ai o mai le vai ko gato I luaki ko I sai ko ai ko sere mai ia ko I foto tai pe ia ai ngai mamai mo ngai ka foko to pe ai fuisia e Kristo pe o tua tala mai pe ko gato I no wa ko ta ko mai a Paulo ke kakai loma ma hanga Paulo o ka to hai ki na tolu pa ne tanga ki na tolu Owa te mōhanga ke huisia ha mōmōi he ka kai koia nofo mōmōtoru he ka whāki. Ka mōwhinga ke hoko ho mōsino, hoko ki mōtoru, koe ngahi living sacrifice. Koe ngahi mōui, koe rio, pia karusifai, koe uhipe ko mōofa ki hotua. Te ko mai rewa e, pa mahino mai rewa e, Paula, ka te kautolu, ka way that we live our lives, is our offering to God. Ko e tau fonga, e tau nofo, mo e tau moui, e tau manana, mo e tau tūhake, mo e tau tangutu, mo e tau tokoto, mo mea kota pe, e tau moui. E ofa ke hoko pe ia, ko e fuaki moui, ki o nua. Tō atua paula e anga, ko e te katapou. E ko ia ku kau whanongwa I e, kai umea ko I ni utara mai rewa I e, ko I pui tua ko ia e, e ne tala mai o ka pau ke hoko, ke si hoko kwa kisai pare. Ni aki koe, deny yourself. Toho kolosi, fuaho kolosi, pake mui mui mai kia tia. O heko hae kolosi, koe hala ia e fai ngata ia. Ka suffering. Eh? Yo ngahi u fai ngata ia, deny ia I kika, ka o ngahi u pride, ko o lo to ko vi u ga u mi ka to pe te volo de ha fu si ya ki ta to ke ma ga me o tua fe ma u ye ke to be de ka to ai si o ki ta ai be he ka ai lo to ko vi ai si o si o be a mo ta u ha ga ko pe ka o ka to ai me ko
even the brightest we have. Aku fui e mau behe mai e Kristo e ne talanoa mai, koho kolo si whaka aho. Lue lue mo au I ahko toa pe. Peke mui mui mai kia te au. E mua mua se esu kake hange koko kopita ke te talanga se esu. Se esu alu ki mui, o kake fui e mau te ke taki koe ko fui e mau koe hala kona ke alu ai ke mate ke kolo si. Te inga apita ke ne hanga tinai, ke ne avoid receiving the cross. Kawanga se su ko mahi no mera ti tau tolu ko e hala ke moi tanga tau pau ke alu e mamahi pau ke fua kolosi pau ke deny yourself pa ke hao mui mui mai ka te au. O ua te te hoko pita ko e stop on block ki hoku hala. Na koi ai kau fai fononga o ko mai reo ka ti tau tolu aere soni ko edi ko ke tau siu ki ai. I hanga koi ai se su koi a fratonu tonua pita. E hanga rewa se isu o mai e foi mea e tolu koe nao tala atu. Koe discipleship of Christ. Koe mo ui whakapere kimi a se I he karistia ne ko pau ke kau hanga o. Toko ato I ki tau tolu, deny ourselves, take up your cross and follow me. Koe mui mui a Kristo, kono break ia tau ataina e ae tae matuo tuu a koia ae anga e tau whaka kau kau mui anga e tau tōga mōi. Koe, o ngorelei o kunehanga hea honiu nea koi mea o pehe mai koe dream God ki he koe anga ni ae visone ae o tuake mamani. O koe taimini hu tau fail, tau toai ke tau hanga mahino ae ngahi umo oni a Kristo e neako nagi mui neako. Na tau miu wei e foi mamani ta tau pe. O tau alatu I he paua, koe kwiri, koe tasi e tō, koe lirifia, mo ngai umea beku tau mahu he tau moui. Kai pe he, koe alu he hala koe ni, te tau fonua ngai o mahu e moi tangata. Pea ku tau piu te ngai monuments, te tau hanga o ai ki o tau iko. Ta ko fei fei ui. O whango fua nai ke riaki ia, mo tau mate mo ia. Pe oku sai ke tau hanga tukutuku atu ia, e tau mo ui ka tau kai kai se iai e mea, ko pau peke tau toi foki ha aho ki he fue fue. Aia koe nofo ia I he kosi peri ko no uhi ngā, e tau hanga o tukutuku atu e nahi umea kotoa pe, ka tau mui mui fra aho, tau mui mui, ki he whakakaukau pe a moe fina ngaro e otua. Aia kunehanga pure ia ki tau tolu pe a moe ola e tau liliu ko ia a tau tolu aia o kuhinga I a fim o sāpate koe ni. O hange koe tau sio ke sele mai ia e ne se koe sele mai ia Israeli e tui a Israeli pe nei hau pe ia sele mai ia ia mi he whamili tui. Famili ia ku no pere. Pea e kake ngā kai. Ka kone hao ku ia, ko profesai na ne whai, na ne profesai fika waki mo no, walatu a whonua o na ui ko nae o take over I sleri. Pea e ngā kai na e hoko ai ko whakahe I ki nao tolu. Me na umea kai kai, ko kake ngā kai, ko hibe ko e tau hanga o whakisinga, ko na whakai kai ai o kua. Ai e kua mai rewa ka te tau tōru, ko hai mea ku tau wako me iai. Ie ko ngā tohi ko endi. Ulo aki, o ka whie mau nai ke tau hange ko Kristo. I ka whie mau nai ko ke hoko ki tau tōru ke kau tisai pare mo oni. Ko kau mui mui a Kristo. Ie ko ulo aki, ko e truly passionate. Ke tau mātu aki ofa mo oni. Koe tau matu aki, e tau roto aki, e tau o, wa ahia duke si whahinga I whare maaki. Whahinga nau si whahinga ta aia, kau ai mwe kau tōre ke reka, kau handicap. Nau tōru nau si whahinga ta aia, tai mensa, I he ngahi nursing home. Poe whahinga ku nau mau e, mea ka maaki koe koe age. I hospice. Kono wa,
ke tau mau ha ulunganga o ku whakaanga whakato ki lalo mo di kwe suri hambo. Me lawa ke tau toke tau sio ke ngai urelei, ai mea ofa, ngō me o tua ma tau tolu. E ngātai ko mea ofa ko ia, ke tau hanga o, o ngāwe au ngā kia, a ke ngai tare ni taku o tare ni tu o mai o tua, ko ngai ui sosis o mai ka te tau tolu. E lawa ke tau honga ia, ke ki ngā tai o te tau pore pore ai. Ko tolu, ko tau kātaki. Kātaki mō ni. Ke tau mātua ki komit, au pito e tau ngā ue, pe pore ia e tau whānau. Pe au ke ki nau tolu, nau lalahi, ko palo pare mā ia. Ai koe, koe young people, koe tau tupu, unau struggle be, he nau tui. Pe pe fōki ki he, challenge ki tau tolu e ngai tau whakau kau pe pe hefo ke tau whaingata ia o mo ua ai e ka kai uksi tai mensa o nawata mai. Koe whā ke tau whakamore more mo oni. E tau whakamore more mo oni ulawai ke tau o pehat o ikai ke tuo taha pe tuo ua pe tuo tolu ka e tau tau whakamore more mau pe kui koe haa ku pehe mai e sesu ka ke whakamore more iha taha whakamore more whakamore more, whakamore more o tae ngata. Pe hono ni ma, pe tau ofa mōni. Pe tau ofa mōni, tau wātaimi o tau āhia tōe ko tau hasi whāmiri, pe ko tau whakamaheni, pe ka kai pili sone, pe ho ke kau retirement home, pe kau homeless settles, mana tua ki nao tōru. Pe hono whaka mui mui, ko e tau tui mōni. E tau tui mōni ke tau komite ngai mea kau mau, alawa ke tau whalala e tau peo hikoia ho tau wā mo o tua, wā mo tau ngai toko wā, wā mo tau ngai māri, wā mo i whāmiri, ta beho ke wā mo e ngai kau ngā mea. Ko ia e ko no fika ua e mea, o mai kufie mau ka te tau tolu, ke tau hanga fiu ia, ke tau hanga toi sivi sivi ii, whaka konsienisi e tau whakau kau. Ja ko e lau o pehe, ko e tisai pare mōni, ke ne hanga o sivi sivi, a ia, e ne konsienisi e aho toa te. A tau whehui ai e hui whehui e tolu, e ka waku o tisai pare a seisu. O e uruaki, o tau kalu se whai nai, a konga e tau taimi, tau tareniti, o mea kutau mau. Ua, o kutau tōtou mouiaki ae mapurea o tau kita, e tau whakaukau, e tau rea, e tau ngāwe, a befoki, e lawa ke tau ngāwe, e tau ngāwe, ke tau mesmedia, ange koe ngai umea media, e reke ngata ai, lawa ke tau street, e tau ofa, ke o tau telephone, toko internet activities, e tau whānau. Tolu, ulawa ke tau train nei e tau whānau i he tui, i he ofa, e tau hanga o ange ki nau tole mea ko tonu ke nau tāu, tau hanga liriake ngahi umea ko ki to tonu ia ko ki whakamālohi ki nau tole ke nau ofi ki he o tua, e ngā tai o tata ofi ki nau tolu, lawa ke nau spendi o nau taimi e he family, i he lotu, pia mo e lai u laua e ngahi wholoholo ai aho toa pē mo tau vetāsio. Koe whā, o ku tau a koi nai e tau whānau, e ngahi u whātātā mo si pinga. Pia mo e tonga mo ui ke tau, ke nau mau ha mea ke tau. Pē, kore wha mo e more aki. Pē ho ke tau hanga o, kore a mua ke o tua, ke tokoni mai, e wha mo e more e tau ngai a ngala, mo tau ngai tono nou. Tau whamalo pe kia te ia koe ngā koe ngai tāpo aki. O tau inasi ai, e sāpate, ka ke ngā tai e lawa ai, e tau whānau o nau o ke si e la, to koe lau tohi wha sāpate, ka pēho ke nau whēohi atu, ke ngai ngū whēohi o ia, to koe ngai whakataha ai lātaki mo tau kuku. O ia ai, se o kukau whanonga i eiki, a motua mua, ai sāpate koe ni, e tau doi hewa tuai mo fehu i koi a o gomai ka te tau tolu o ku tau roto kwa nai ke tau hoko ko tau mui mui ai ko
e kau ko mai ku tolu pe, venga ke ngā riaki koe, toho kolosi, pake mui mai kia te au. Koe ku wai kua whalahe atu ke tonga kotoa pe, ka ange whai tāpe, kina ke motore sa pate koe ni, ma ngai mawanga keresi te moa ki ai, kua whaka te motoru, mo nofoa.

0: मेरा रिकारा उबराग मेरा नसीन अन्नान को बनारा निकारा निकार दाओ बुकिंग दे मेरो अन ताईरी के सनी मेने नरोना सिकारा बोको सिकार दाओ द मेरा बुकिंग दे गे की दे मेरो रूम ताईना सिकारा बोको सिकार दाओ बुकिया राउसु और ताब वकिया में नहीं आई सिबुसी को बागोना मेने रेरिकी रे रंता आमी मेरा रोई रोई मेने रेरिकी रे ता मेरा अखा बाया रंता है ना बस आन बोना रे यकिन दे गे सिन रे यकिन दे ताई आयो ठीक मेरो या दरी रो मानी रा अग्यासन का तो रोज बांगर सिबुसी को ता मेरा उन रो रो नी रंता है ना हो रंता आमी मेरा माँ कहा बाया ये मानी रा मत दरी रा अग्य खाई ना ना वो खाई एं दे ताई आयो स्तंगिर वो ता मेरा रिकारा स्तंगिर नसीम ये येसु कुस्तो Oi gara taro ta mera ki sa kabini na koyum. O wa gaya ki sa ato. Narang Yesu Kristo. Nang aya ra uya ra sa kamiya. Amen.
1: O kan na pene ni mewri tadi ra maani re. Sa rin mo panara ni kara para pa ni kanto bukin di sa kanya sa ngana. Ari sina kona Yesu ko wa kanan ta mire bukin di kumye. O kanan ta mire Yesu na gindi ang kangay. Nakamay na kwan Kristo. Watay ro kwan singkong. Nakamain ako ni Kristo, patay ro kong sinto. Ito ko timan na tipiristin sa nikabot ang tipota kinatay na yun. Ang narakari sa Yesu Kristo, hindi ay kasi kung po may kakaisira. Mayroon na po ni H. Cotton. Takaway at ang meron ni Kita Tuan Nabi, kung katawrawan Tuan Nabi bukin Kristo, ang kawat kiyo matantapin at baka na iririo. Pari na mamani lang. Si Ben ang nataya pangayra ikayin sa Ben. Kung nasin siya sa tangira kami na tigroan. Kapuro rin na tangira na ko ira. Kajero ariya nga nasin ay ay na ikitinan na ay Yesu Kristo. Then ang karawat yung makuyo ni kami ang bukim o ibukim. Iki papa ka na tangira ti sa kami ang bukim. Tingin si Yesu kapapa. Akit ipay yung kona ni karawira na kung mayroon siya sa. Kuring tangira ayaw. Kapuna ni pogi kung dito kuwa. Anak kami ngongo at yun natin. Ayo katayan ni kami meron ni kinan. Ang kinatin meron si Yesu. Hindi matatigon ng kanapan. Ito ko rin sa kami away Yesu Kristo. Muria, ay Diyota. Yasa ni katya tipenda ni katutoy po kami. Nakabi niya tisa sila kaya waliri kaya yun ako yung nakuna ni katinaron na ramakuri ako na rin sa kami away Yesu Kristo. At yung kangay, Tei kara kawaii ake sukuna ni koa iya ra usu, roa roa ra, kara kai riri pei, o kain dari kira, nukon dara sa kamiawa Yesu Kristo. Tei kara kawaii ake sukuna ni koa iya ra usu, roa roa ra, kara kai riri pei, o kain dari kira, nukon dara sa kamiawa Yesu Kristo. Eyang, ite saanga ki kawaii ake sukuna ni koa roa iya, sukuna ni koa iya gei, Para usu, rororo, para kay dilipay, kay dadikira na kung narasa kami awa Yesu. Naroon to one, kay nusu. Sa tayo pata kay nusu, kung to one at yang itakaway, alis ko na yan ipo ay iya, rororo, ki kay dadikira. Ikunan si pa one at yang at Yesu na po iya, kung narapo kieta. Panikunan na nga niya sa kakao, ay kororoy, na po iya pa, o nga ni po na, niyawakin na. Yan yung karoy na nung pumini mayaw. Saka uuwa. Kasi kung kaya pa nasin si Yeswa. Hindi pa yung parang tinong titimian sa nanapuki mga tayo makuro na ni mayaw at ito na titimian mayaw na kung titimuan uwa. O ito. Awa ki kaura at ipe awamita. Ikaat yun ang tipakis. Nen. Akaat yun in nen. Ayura na kwa yun amita ni kapeneyan. Akin si Yaws. Kung nakuasiya ni Iwata, imatayo amata, nirun na ikay. Pananuri amin makuri karoroy. O ananipwata niyam, harikarawayay. Sige ba yun? Kasi suwangat kay. Kasi nakuasiya ra ota. Kasi nakuasiya pian naramyan marata meru. Hindi naratiyatin, ora makuri ni pupukin ako ya kain narikira. Ang kanas karawa ayun ako ira. Pinakoya kain narikira. Oh, ano nga katay? Kini ko roya ni miyaw iya. Kainan ki, ano riya makuri karo roya? Oh, ikay ang agis ko na ni ko roya bukin ka bukulin tamera di karo minasin na Yesu Kristo. Tari ro maani ro. Ska kouwa patamera di karo menasina Yesu Kristu. Ameo. O atangi di ro. Masina waya ni kakore bukina antani ni karupa tepung. Tari Yesu Kristu. Tino akira tuan naadin. O na meteiran te tatingani ra na. Masina na kwaino. Sina puwa sira. Nite kukure. Kena ki ngaira ki siru wana wana Kristu. Osa giro wan si ngaira. Stangirin kami, kawayo, ananta amirin, inda meron di pungye, iwan na sina Yesu Kristo. Amin.
0: Tamarari karawa, skarabako skata, wibukin maari ro tarirari asan katawroa, ananta amirin, di pungayyo. Skarabako skata, wibukin tiriri asi ureyakin, ori ki bukin ti wangkirio. Skarabako ori ki bukin ti tamdi aro iro eskona na mekina wawan ye tiriri. Skarabogo skaida wari ki bukinda me arwan ji tayegyo. Tayegyo tamerari sinne munga tauro ayin rogo yen tokina rakhbara para. Shibushigo bao na khabaya ira nikiran ganwan ji bunga iyo. Khabaya ya maani ro tarira kena munga tauro ayin koro ayo kongora. Skarabogo skaida o shibushigo tamerapa kuna mene redigia nenga khabaya ya. Mene redigia maani ro tarira kia ongora pahon kuna antekina pata sibanga tabiwa iro ya. Awangan konan mea wakin nepe ni mea waya. Mena irari kia maani ra tadira rika kia kainanoa mi bubu oki. Stangiru wa tamera re karawa. Stangira nese me Yesu Kristo. Ika ratara tamera ki sakain ira iai. Ika inan raka para para ayo. Oni kaukan iai. Parani kiripes. Awa ika irari kisato. Naran Yesu Kristo ang aira wada sakamea. Amen.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kia ora, kona Māori, men banan kiribati, mei Aotearoa, naratapua yo manukau, tamaki, makaurau. Rami aria, mga te mea tuana ben, tauroai, nika meroro in kami, nika kakiposu mea kami, inanun te tairika yo e ta mea roa, ngai tātu ni tātaio, au ami producer are Charles Enoka. Te taia yo, o sanangu kurei ni mga tauroai, roan in kami, nanun nami weekend ayo, ni wawo in kami, ni banani kiribas. Naro narkota tane yei, o ni mga mawa me rarikim, narata yare jau wawan takarang aina, ay maira, ay yo. Kanon ng program da dairi kayo, ari apun san katawroa waki, takakarabara pa pa, ari kaya ratay ni meroro me, te menna de teinay, te ay ninumo, kiti, menna natapu ay Australia, ni yei represents Kiribas, na natapu ikikay, o sinang kakaitaw pa, ari kaya natay, ni meroro me ngayon, ni kota na churni, men sipaya, nakoiran da dairi kayo. O ba yo, na ang rayan na nun ti away yo te wat winner kak ay yari tay na anak okay may nga nani o yay na beda nan katanwa tay katang rek kanu kakiya ina nun ti kong rayo o tay mamani nga nebe health talk karis na mga kaki bukin ang ram ko ede sa ang ram ni bon noy nam deten kiribes ibukin merurungim kade matuan te merurung ki ibukin dena nora kita pewa ki yon na ni bon nar deten kiribes may nga na no senaris na ko te sa ang ram ki sinawa ki na ko nam ko ang ram yu o sa bon tapa kate panan ka kaitaw ni ka meauri ay may turo turo men nar tapo yu kaya mo na ro ko te sama ya sarona ay bon si rawari kita bon ki o sa to at the summer and on the week the spring in an on the week apple rere ay mayra yu ay po narakabanyan weekend na yu mengkoy ipugin din na makaina yu ay okas ke wow it's been a long ride mengen na no sinang kakaita ipugin din di man tuan di merurong metay ke na koy ran tatamman ira na kakaisa mga kakais po meang kami ke in an on the ay yu o si kakaita upoko di man tuan na berarik ira onkoy yari mga rikam tay nungura na koy ira kurapa nam tay kuna welcome ke kara gina kon nam kong rayo panan kiribas ibukim ko ete kiribas meiro ya i kiribas

0: Meori meori men te konari espana ko anime iron fata ruatameki e harhoira narata ite bewa te mini soya ite ra nebe te awa te puina o sina ko kiri ki te bewa te nan katanoa tai katangira kano kwa kia iyo o min katanoa ta ane kuna ngo ngurayang kani arame roro me Mrs. Summit Kiribati 2026 kana kam tokuba kam makikinani ye ngayari tune in pa kamna ngrai ane tabe wote menis mang kai I mean tabe wote nan katano ta yo ane kan na me roras ko roye mang ai nan de tairi kai yo are ne mang ari ke ngram me ye I bukin ngram na kon nam ko ngrai yo panan ki dibes me o ti aro anu si
1: you are now listening to PMN Kiribati
0: irom to be nda go bawaranga ta ina go ken ki na yaron ta sik sik me ta ka nga nga e na go men ta ka go rona kin te mani me kwa ki ka nga I pa ta ka sik sik na ina no te ta ka ka ro me te mani online na ko ya ten tro ni kiraki ya kirang kaputa o men na kirang ata ki ne pe pa e ko na ande ken te tarpon na ki ya kantan nga ki na e ko na ne kasiki ya men ka mane ya te ai na ko ya ta po na ko na ki te tai e ya ka pe ya ki ai o pon te ka nga nga mina Naro nai te vuvusi te mane tau api te tāra papiria ke suian ta kākaro. Ayo nebe te wana te vāki e urua aroia iai. Ke tapetai, e bon naki ukona na tāki naron. A te ai arang tātangira te kan sisu o nei aru. Nagi te pai e akan karoaia o men nagi a nanuia ni kan ta kākaro. Nagi ta kākaro are mēmete nanuia iai. Ke te sports, ke tō āke a nanuia ni kan kawaria ke ni ka kaisipo me roroia. Iko na nebe kana arang bebe te kan taka karuna te mani o men ka kairi na ko ia roroia na kon tangiran taka karuna kin te mani na kian yang wan irau e bene pukin tangiran kan karikian ariki kan kina te pe wai kai ariai na taaki pa ana tuto huaki kinai kan kina o atai kawai me arom ni kona no poga taka nga nga yo pa kana ko atai kan gina ai kai kona ta ne pe arom ni me ro ro ki na taka nga nga ai ken ka khaya poka kavara safergambling.org/youth
2: ko pesenda ba new zealand on ne I bukin nam poto ka te me twa na kon ro ko ngor
0: raruan me ro ringim me me orim e kaina no te poto ka roi ayonos awane kona kona ni ka ho wa de fono Menna na po e ka me te roi I bukin tararuan merurungim me kawakinan wim me merurungin te yango ke te mental health o waki me kakamakuri ni ka merurung o waipun poutokakin dosu e rang tau roi te fono I bukin me amotu. E tau roi ana ipopoki e yono saika I bukin ke ana poutoka e ni maanga ni yon Auckland me a Northland I bukin kana kukaina noia. Tarapuni ang kai akia vanua akia akia fono fo You ke akia vanua akia akia tenua onoua onoua onoua aua vanua ke kawara tafono dot org. Tararuakin merurungim pun anamuane pai tafono. Kame aurea besi men PMN Kiribati serang lukurei. Ndoana kinti tai eiron narairua men nanatapo yo steri ankai etauroi. Oanu kukurei ni koata meata na pera Kiribati te popoto nanatapo gekei. Ndoana takapo e Mrs. Summit 2026. Sina apus maya na kondam kaongora e yo oin meni meroro me ngaya. Kampuni pia ni kina ake no noria me apuona yon aya social media na ya contents ay kamais. Sina waki na ko. Kona me auri o korapa nam tai nsipaia ako spaia ang kain te tai a yo me arata nora yon PMN Kiribati. Kona me auri riki o kota yo ka nika parapara kona ko iya arata me tako arata nora ante tai a yo. Welcome to PMN Kiribati. Ko pesen daba nam tai.
3: Meuri, meuri PMN Kiribati. Oi yang ngain kane pun arau nei, nei Rose, ke ikina aki na usu Wataba ki mahuri yai ni Sandy Rose. Ngai pun te yepe meme ni kakaia ki te yarure. Te ino kunau ni kakaia kenate. Meiron senau. Ibungia ki tarawa, ibungia ki tangintebu. Tanga wabua wabi meni meawa. Ngai yamena I Brisbane, Australia me. Kai nabeu o nasira women. Obun tene bi meto wana uririki ni meawa.
0: Konang dapa Sandy ki. Oh, tell us about sinam di ko nan just introduce a mom maybe for the ones that akan kina ko nan namrare namiteran kiribas.
3: Oh yes, sinam kan ne pon women sinam. Aw sena wari bungia yarana ni tepak te ye pe meme ne ka khaya ki ne ye ari to pai ni to sirake kain ne pe meme ta ri na khai ke a e yang na khai pun kain ni funau a ape meme awarore o to ke ra una de
0: e pene ndike ya kikinari ki a kain ti trari tan nora yon na platform ma yo pe men gibe so konang pesen da ba me a bu mem family ka e konan de gam tai spaya ma ngairen me roro me ko e osnen ko gore no kai ko ko te pugen na vera gibe sen nam da bo ani yo steria tell us about more the program ma yo the Mrs. Summit 2026 trana de Mrs. Summit 2026
3: So the Mrs. Summits international ponte khanga ponte the platform mari khorowa ki bukia aine ke aine re akhanga yeya aya voice ke yeya purpose ne kaniko I mean karparate bure yeya na noye ne kaniko ata aya skill ke ya tarina oniko ata ne pe panaya ke ayo ire ke re ke bukin Ohante tenan na pesa honan na tonga pa ngai kanai represents kiripes no hota pa nau no hota patera kiripes na honan po kha ki ai na hakin to tere ki to to nora ki akante nan voice are konan raise up pa na konan dinan na ki iro yo antena ta yo ona konan ni po kha ka tera kiripes
0: o konan da banana man kai ko konan dana re repa pera kiripes ki on ko ta ne pato etana ni shoes e ka sina konan kar gira ke ye ya pera kiripes ri ki nam ta pwane yo steria I'm sure there are a lot of opportunities there ki an ordinan organizations that are maybe able to help kin the narandra ni shoes e ko convention or tell us but dai rang kas ka ke na nom na kon the program ayo how does it start?
3: Well, we when starts menki kangan ki yatai nai ne ke starts in the diki wo wat yang te bi metenu te tai yo are man itane yente the Miss Universe o hina un luringa te tai yo pa e ara are e man ya Miss Venezuela o tene yo itara yo ngai ro ka ngai punte encho ne nam putun nai ne ki mesak si ana putun nai ne me ana voice ki ana tare na re kona nda na re inta piki ara ki o kona nda na re na sikana no yete te putan no meta panin pe inspire o meta ki meta ku ro na ki Ayare, Erikin and Wanda by booking Nanona or Anna Rana and a passion. Ayare, Yaranki met Takunan, the Tayari, Nanguru ring, like Yoi, Takun Nahanga, I indicin, Nahanga, and I and Nahabosigiro, I came. Mariaika, young or Hanga, I riding. Kanga Akiroi Konani, pine Nateraki, the best. Onkane, a young mean Ankane. To wana ne khanga pun te pai na nge yang wa yan au ma kurin dai ka na ko te tomorrow ke te modeling are nga ye ngai ro te big opportunity ke ya ro ko ikai ya yein o ya swanga khain na te e kan moro nga ya aketa khanga kona kona follow am dreams kan na nga yan ya ri ke start na me kan te modeling o ya ro kon te international modeling are nga ye te patience ang kai
0: That is so amazing to hear. Kay, and I did out of a boom and support again, Nora, Nanumanyo. Or now that you mentioned the model, okay, the young yes, Nora, and boast of a where they go some Tiranaria modeling. Mina, go on and tell us about Annie.
3: Yeah, Nanona, oh, Makuring, I won Gandhi Hiro, ain't they? The supermodel, Arahari, Ari Yon, Ariki, me. Away chance are in Kiharawaro in Swangai or Nastati make Ike, Nastati make Ipana, Naki Kira Kipasakari Yabun Yabun digging and moro and toying Kaina in Apong Naki, Maya Rankaya or Makuri, yer are in Kangai Minantinan, the commercial modeling, Rekana Tinan TV, Tinan ads, Kanikonani Mena Yai, Ikonan Mena Nanak in the background, the Koro Pidim. Anna au makurin kai ke meri ebon depends on the kampana te rana ari te direct tan ta horo birim ke to tena brands pare khana pun kai na noa the day ya yo are de wa looks ay yo onkan nang ay erika o makuri. Mary e yang kanga an monanka yo makuri ke yang wa ike ke rake. Step by steps. Baby steps.
0: Kwera le shikara para pari ki pa te tabu e konako ye you expose ki the best there. You bring ki the best along with you. I see no noran bosa we are so rana re sinang kasika gine na noran nam story ya ko ho kamina ko tapega na pa a pa me ki the best tabu ke ko konana ko ye nam rana re nam modeling journey career on ko ko mangamina ko manga togara te Mrs. Summit 2026
3: ko kan mane veran kiribas konang present pa nanoman yo yara re ningai de Mrs. Summit 2026 en abun de en a start roin 1 November nanasina nanona pon mar apon ke nanona 1 November ni mewo no wa isu wa wan kanare aite arana pate coronation night kite the final night anang kanare enang nakone yaite
0: But tell us a bit more about it. Tirana tinan categories, kitanan tinan paya ke kam na koroy in the program ani. Are there prizes to win? Like is it like something like the Miss Pacific?
3: Yeah, ngayon nanon at the industry yai kanga tenuma the division yai pa yai tenan miss adang ayet kona miss kiripes yai tena the MS en kanare arauri akia buya ne yai nasia on kante misses are ngaira kanga ya to tonga pa ayunain ari yai pura o yai nasira askani ka posigiro aina de ay yang kanne an ke kante the one yai te tahan wang at the win at yanga iriana mete am makuri kanga ko konakonan dana re nana anakonan nana iko pati sam makuri nke na kakin tenan kampana ki abubura ari ang aya na konan kanga ya the facing ke irin ta kampana an ki to the industry an to wana te ridik ang kanne ikanne re kokona ni popo kine na konta antair konori ka ina nan tena na pe ko travel ko ang voices ki kanga han ante the price ye ki to the purpose sa kona na tonga ye
0: oi nang sigroya mi nana mi program man the back to your modeling career for those that are mena rare ya to ya wana pe yo te drana me advice na ko ye ki to drana steps ka an korai to get ready for to get there

0: kona ne nde ke ke ke mere kona kona rare kana kana yemi ayi kan sisira ha kona nswa nga ke pa nga stars o ya bon stars nenen nenne nan ka bene mane ke yo ina nguri nga ape ge on ka ya tandika ka ita ku ro re ke ya kirina nan nare mi ya bon na khonne ayare a khona kha kha ena ko ken kha inta e ka e bon te khu khu ke to the chest tbt me e yang a ra ba tan ke te nan ino siran ke to e ka e ke to e america ta kha ena me ngai ro e ro re yeri kwa ta te te tera te moro e khona kona na ko ya e ki pa ra ba ta kha ke ne to ne kha kin to kona minen to ko me so ke te kona narin kente TV ke te ads ke to enari ya kona ri ro ina ta ye patira e kona apply na ko yai pare yai bua khan o yai na pe sikiro ina
1: nay now that you mentioned yai bua khan yai sikiro ina chala sa denan denan rana re sikiro ina te industry ayo
0: no no na sikiro ina pa yara re ngai ngai yara re the more stick ngai te teine no ma khain tiar o te ki di pese na khan na khan asin ang te yai ke rapatar ngai yare ngai kana ya apply o ya bungo ko sane I more stick ye nan ka khawa ki rapatau para patau ana tempora ta me wari karawa o ya khona ni karawa ngai re khan ngai kuri ka nga ngai re ken na ma kuri na ngai ro e rawa de na no opportunity but sexy to kuni kai te pe te te mama ki te san class teira en ang dawata me apon na ko man an kan roi roi na kan apon nam belief are kona kona apply na ko yai stay on it kona ki ma ai pisa kan ne bua kana pa ye ya kona na ngani ko te pa yari ko kona ni karo e is na rave ta me na khine e ki ki to sa sa ma to nga pa kana kuaf pepe kan kita ko ko tarapatam ki mari kan na so kan ko ro wa is na ka kira ki apu mi ya ki kan ning ke ano ya ya khara u te ya khona an karo an ya I bua kan na to bana pa tanda vera de anga khona a kha maru wa ko ke a khona kha maru wa khara de ta me sa ki roi o in na nom ma ya re e kha kha wa khare kona era re ina yiro rom ta ina khona e khoni me kina to bum ke manem ke tarim ina khona ndo ani una nan nam tai nda bitani ya are kore era dia ke tani
1: putting that up in the mid by so say kan o dira na re fo de Mrs. Summit 2026 ke ai kwasan mention diran out a tenan tenan kanwa ngai kan me tenan purposes are korawa kin da pay ye tenan journey kore what are your hopes for this the Mrs. Summit ayo 2026
0: I hope ngai bukin the Mrs. Summit 2026 pa na inspire tenan women's ke tenan young generation pa anakona ni ye the courage na khoiya ndan are ndokon na reyon akin pa na kona nora kaya tare na anakona nora kaya hatay o morara di kiponi nga iya ke pare nga iya ayana anawo taran na tera ke o nga inka na uwo pa nga iya na inspire ke yon na celebrate ra kautcha pa ra kautcha inang rich in a lot of resilience ke sinang go through a lot me akana ika anong uraya kike joan na pe apani no pundari kina pundam story ikhakhawa kina pe na ngoraya
1: and how many contestants and so far na meta boan
0: no no na motivation the misses so ngai ra tanga ngai ta ka tanga
1: and how's the journey so far e what I'm journey
0: in ang kanga e kanga nga pare tirana re pai ka bo wiro ke te ke walk te tein pues yang te ke wo ke nang kang hang o bunti ta ka me te pai ma kha bare ye ra re na na ri ein na si ta ra si ta ka bo si grame na ri ein si na nu ko na na ta ra outside the box na kha me te pai ne re si na no ko te bo ba sa si ta ka bo si grai me yang kai ka nga I ke ke ra ke ta uta na na na ke wo ka wa ka me te pai o bun au ka tau roi ira riki na ke tapio ua ne pe ea. So
1: koneng dara pa nang kikei a gori gin nam bravery ere ko kwa kwasa the courage that you bring with you ni ni kwa ta matani kiri pes in the Miss International ke I think you may be the first one to compete in the international level as a Mrs.

0: ke ga go kwa sa the Mrs Summit 2026 go rawa ke ka nyo Australia and from us ngaira se ga to ga mbe o de mauri iriam da ina go te te rana re te rayo te tabo ma nam journey ai yo nam journey ne pare te the modeling nam modeling career going best and da de go tan madan na bara ke best kan ye ke me rom ya ngane go te ya te mero ai yo bo ga pe pe ne
1: Aye nang dara pa ngai ro au ka panian dera ai bonte oni makinan ta mera ri kara wa ke wa bone ngai te te sa goro i buke ne paine ka pane o ira ri ke na kona pon ta na re kuno oni makine ko ke ya kona ha in to ako o kana kana ko kurina no ni ka nga nga no nam am cheni ke to ina no nam ko uru are go ko yang wa ya Pu pera kita taro ki, apun, oni makin na pena pu ki, angki na karawa na tapiam na ki, oni makin ko makuria na ti, am kauruan pa kona ro koyan, angka na koro ko nam kauruan, ta ito kare kwa kina tataro, ta ita na ko am tataro, ta ita na ko kakatita kakapayan na pena dikin, ni pa ka na ko emike, ngayare, oni makin na tayo na ko, all hope for the best.
0: Oh, Sandy Rose and Namday the day you and family. Thank you so much. Come best and up and namita yo ara kakaita we man the best. Hopefully sa mga rika tayo catch up next time ki yung ito to kita de nanon kan may meroro may ako ng best and up and the day you kayo kasan na ngam tayo na kon PM and kiri best na ko yaratan nora rika ipukin nam chueni ako koroy ako kukante ipukin nam apera kiri best nam tapo ako minayay arigye tariki yo tikiroy may namita po
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: PMN kira pasa waya kina kana konte kana bana entiara monte tama aro kana ko ka ko wa pai uru ka kiswan tama kuri potangi den kar kwam tang tang rekta ki ma PMN on the number ake wan wa ke ake is wono watenua tenua awo wo ke email no kon complaint@pmn.co.nz kon kon ara pendita ki ma the broadcasting standards authority the number ake wan wa ke ake tenua ono wo ono wo rai wa no wa ke na kon na your website psa.govt.nz ari ni kar ko ki te tang tang wa bi te pong menta tai ari kana ko ki ai tanga
1: Piram torben dago bawarang ata ina ko ken kinai yaron taka siksik metaka nga nga ena ko mentaka korona kin temani me ko ki kanga i pa taka siksik na nai nanu te taka karo metemani te online no ko ya te intro ni kiraki ya kirang kaputa o men na kirang ata kinepe pa e ko nan de ken te tarpon na ke kantan nga kina e ko nan ka sikia men ka mane ya te ina ko yai tapo na ko Na kia te tei e yaka peyeki ei, opuen te kānganga mīna. Naro nei te pupusi te mani tau api te tārā papiria ke suian te kākaro, a iu nepe te wana te wāki e urua aroia iei. Kia te petai, e pon naki kona na tāki naron, a te ei arang tātangira te kansisu o nei aru, na kia te pai e yakan karoaia, o men na kia nanuia nikan te kākaro, na kia te kākaro are mēmete nanuia iei, ke te sports, ke tō a kia nanuia nikan kawaria, ke nika kaisipo me roroia. Iko na nebe kana arang bebe te kan taka karuna te mani o men ka gairi na ko ia roroia na kon tangiran taka karuna kin te mani na kian yang wan irau e bene ipu kin tangiran kan karekian ariki kanikina te pe uai kai ariai na taaki pa ana tuto huaki kinai kanikina o atai kawai me arom ni kona no poka taka nganga iyo pa kana ko atai kanikina e kai kona ata ane pe arom ni meroroa kina taka nganga e kina kakaya poka kawara safergambling.org.nz/ Tararuan merurungim me meurim e kaina nua te poutoka roi ayonos o wane kona kona ni kakoa ua ndefono. Menna na po e ka meteroi I pukin tararuan merurungim me kawakinan wim me merurungin te yango ke te mental health o waki me kakamakuri ni ka merurung o waipun poutoka kin dosu e rang tauroi te fono I pukin me amotu. E tauroi anai popoki e yonus e ka ibukim ki ana pautoka e ni maangani yon Auckland mea Northland ibukim kana kokaina noia. Tarapuani ang kai akia wanua akia akia fono fo you ke akia wanua akia akia tenua onoua onoua onoua aua wanua ke kawara ta fono dot o Tararuakin merurungim pon anamuane pai te fono.
2: You're now listening to PMN Kiribas.
3: Tarangi nupongana anareire inasembanga ia pon kapayana inano nupongi ni meauna anakontai kanaruko. O, te kapeni enta meroa ipukin boka ia pa ena korona penanunda iaiu. Pon men swanga ki ia pa ananakontereire ni kakatoa pon. Se peni enta ia pa inano nirikei ka asanako. O, iwa nirikei maisi ia te ika ananako nikei atereire. Sina kapeni enanora. O ni kaunga ira ni boki ana sera pa ena no roi aron da ira irei pa an kona an ke geyak on mo yak ina tapaya na kontai ganar po kanasim pa ena no kontri irei ni katopo

0: konu merkezi sahura men bana PM men kirde semayı nüfuzlan. Ay kayda bir tane orada ki sasan kadar rayı bugün de mi oran tayayo. Ki mey sta rayın kami Garden Ronnie kami Neitatoni Otten Charles PM men kilbes. Ay kayda tane orada. Konu merkezi. Esa te National Party in Promise ba aki e te text e po e ina mga koroi ang ganaro no pa yokira ana tau te ka boni min te mga rine rine e ta penga ki nun te na magaina November te lika yu ma yeki te kina e na kira ki mai sin te text e wa aki te tai e e ta ko te Prime Minister Christopher Luxons ba aki e te text e begin te pet text e pink text o na kina pa kira ki te fuel excise text. E tako te reba pāti pa ena o ta tipitaki a Tamaroa no kon kaupa in New Zealand en te ririku o tanga a Tenebui. Men te roro wala sikarekea a esa te reba ni kosa na koa ana fiscal strategy ki ena ka independi ena ka matua iei ana perita pa ena kera ke kaupa in New Zealand te ririku o tanga o pimeroewa a o tanga a Tenebui. Me e tako Christopher Ickens pa ena makuri korakora ana pati ni get the books back into shape me enaki korawa ayo ni karawa wata arun kaitarante meau ke ni kamea unai tina anu makuri e tako pa e tau rai ana pati ni karikira ke te meau a te pai e kaina noi e te inusinan pa ene merung ena korakora na pa ni merung na pa tapon no noraki tapon deidei, tapon makuri, kera kena petar pekau, te business ni karawata, kera kente kamakuri. E tako te Ministry for Primary Industry, pa e kandani ngā ki putana konte bird flu, me wadere ki rota ki ameta pun menta kanga ngayo. E tako te roro ba e aki, e kito a esa kunia ki te katenuan keisi pukin te H5 bird flu, ni pikin wairarapa inontui kayo. E tako te Ministry Chief Veterinary Officer Mary Van Nandel pa e swai karika te karara me pes te kan te keisa te pendikin te teio. E tako te specialist te ipukin the human trafficking mei Amerika o nika unga ia na pa amata pa te makuri nika pono koi ainen tonga poen te makuri niki moa ia amata o me nika pono koi ia ipukin te mani. E karuringi e tani karike rono o kainta community on tonga pa aria intara dararoi. O noria pa tanya ni po sa ikasan loko pun temakurin pangamata o nuruana pa inoamatan tiamata. E tako Dr. Morgan pa temakuri hei pun iki muakin inoamatan tiamata ni karike mani hei. Ata pengkai ni kataparin na yaugoke o kakai rongorong o Brisbane men te ape te Cook Islands yon te pimerwe o mai sintanan packages ikane mekinaki pa tayen cocaine ari akoro noran na tismakoro misiaro. E tako te rono kasi karikea pa akunia ki te nani peake ikai zurei wapi me wanua. E nako ni milion me milion te tara te manen nusinan manen te nani koki na ikai gana arano pa akabona koki. Esa te Education Minister Erica Stanford ni busi maya ana pautoka te leipa pati ni ka patan te pira ke te tua i buke ni ka manua ki a te aia men te pi me onoua a yaririki ni meau men ka pongana ki te social media. E tako te Jurians Commissioner pa te tokoa ki a tei men te pima onoa i eririki ni meau te social media e ki katoka te kanganga men te urupa i eriki men nunora kin te online social media content. E tako Jane Shearer pa teien teenagers me a yausu u e korakora tapi i ni kaukaua pa a mea ta ataroi arunuka pungonan te social media o tera arunuka menua i a mei. E sani kunia ki nipurei metan te kapaui ni te Manukau District Court te Tietam Nuhuo nana purei a tipi me uo mai sena ni reke reke me anawaki ni kakameaku are ina siringi a ye uo me nameta yon Auckland o e takunapa pa ena urua te police stations ki te tapon prisonment o ena urua napa anausin te New Zealand. E kunia ki nipurei te waiyo pa ye irauna te kasi o te yen paura e kunanda patawa. Esa te authorities yon te tapo e the Commonwealth of the Mariana Highlands ni karawa anakakai rongorongoi bukin meten te Amerika e taua ki ni kabureki yon Saipan. E tako te rongorongo pa e kabureki Mr. Leon ni bukin bukinanan te pure the salt e kunia ki ni meten tein suakin ia tenan tein suaki ia tenan pure te matawariki yon Saipan. O wata ki rapatan te wain na kon te Commonwealth Health Center a men ka matawaki pa imete. Etago the common wealth for the Northern Mariana Islands Department of Corrections by Ekaraki Mangadina Nuan or Katamaruan Swan the Yamakuri put me mean the Kapanpa Yesanikayo. Usman na naribo sa Westpac pa etamero ang kaitaran pilipilin ka upay New Zealand. Panimin ka ang nga rin ruwa takiyain ka inis meron pilipilin ang economy New Zealand tayo gano. At ako the chief economist Kerry Heckwort pa etukin ka imin ruwa takiyain the economy men tebubwa ka yon Iran. At ako rin the economist tayo pa ikona ni mga nora kitamerong nukon ka upay tiyap ino ng tayo gano. Ano po sa maya katay men ni mewa yadidik indikak nanganak ite flu vaccination men tididik apo. May atako da men da te doktor ba erangin na papag ite tayin tataningan. E katano ta famak pa atay men nono watan amakay na nakon ni mewa yadidik imaninaki po nanganak ite sintutoko at influenza vaccination ni mo men de peri watang awap meso. Ano ka pa yun ang Ata orang kai tan koros wo yon kiri pas ke ente ausente in koro ati pita kino konti suwa emang wata puna ko yata lan tau teka no kontai kana no kopa aki kona ani pita aya iroro no kontai wan. Yosun doro bai esa kiri pas in koro ana pita kini iroro me apa ika saina o Taiwan tenu wate tai anti pita ke abo wale koro ia wata ngati bimero wo. Eli posin at the APC but the kiri pas president danis mamau e koro koro arun dana iroro me saina nonun tipe tipe ke. Dibira de pega ki tega na pae na kapata ki pa te tua e pou to kaki iron te tau tega me tante o iron de pepele stens mamau me apunda ki manevia ki nos yei pa saina ke Taiwan. Me etako Graham Smith men the Australian National University no con the APC pa e tere tere dibira yo pa enaki ki naki te magarita ki me Taiwan iron te tau tega e enaroko. Engengana ya kiri kaki tanes mamau men na kuana. Oi kan ada pelajaran orang orang dalam orang di Taiwan itu ada sesuatu yang orang pun menerangkan kerana orang orang panahan PM kiri pas main New Zealand. Enam orang kiri orang pun mikan orang ayuh orang tu kita boom Taiwan kami dari yang pun menjadi pun orang kerana kita awal mana ngapung ayuh panahan PM kiri pas main New Zealand. Tengah tengah orang kami oh tiga orang tiang orang.
1: PMN kiri

0: Kona Māori, Talofa, Kia ora, nā konam kong rā yō, panan ki dibesi, epi men ki dibesi, men nā ratapua yō, onan tapare kong rā mei yei. And today a yō, nā mga rā nā kondi weather forecast, the 1.1 mean the bong, are yes, and katauravak, ina nun pei nā kong rā ayo. On nā runa rā kutatane yei, o sinatara ratapua yō, Aotearoa, mei yitan di North Island, Rurikaki nā kondi South Island. O imi nā nā, sa mga kawara kintara, onan nā pera e ki dibesi. I would have to song around that I can one mean the bong, the one can one mean the bong, the Tarika yo, yon Nartabo, Ayotiero and Usiran, or Nimuam in the North Islands, a Kanamakinaki yon Tabo, a Kaitaia, Payay de Roya, Nidianaki metakarau totana, Fangarin can in the Tarika yo, Kanamakinaki pa, Yetakarau yain, tap of the Peua, or Nidianaki met Tamaki Maharau, Aratapo yo, Auckland, or Nidianakin me, Hamilton. Tauranga, Aroturua me Kispin o Taupo. Niu plebit kane te tairika iyo kane pengina ki paiai te roa iai. Niiri anaki me te wanang nang. O waipon te aru nanebe me Palmerston North. Wellington kane kapenian te North Islands e kane mekina ki paiai te roa iai. Te ruarikaki na konde South Islands. Kane mekina ki nonun kane Nelson, te tabo e Nelson paiai te roa iai. Niiri anaki me Blenheim. O te maru. Christchurch ngāna kana mekina ki paia i te roa iai ni iriana ki me te wanangna. Dunedin ngāna te tairika iyo kana mekina ki paia i te kakarau iai. In me kākona pen te tairika iyo kana mekina ki paia i te kakarau iai ni iriana ki me te tapu e Queenstown. E ora te songora sana ki suku I kane ke sina tara perang kanya ki ripes te popoto bikin tawan kanuan miin te pong. O kana mekina ki ngāna I makin me putaritari pa wanang nang tebong ayon iri na ki me taka karau tautana o ay pon tiaro na nape me merakei epe yang tarawa me mayana kuri ara no ka me me me tatairi ka iyo kana me kina ki pa yay te wanang nang yay o nonousi tapito uwe peru ni kinau nukunau yay te roa yay ni iri na ki nepe me te wanang nang unotua tamena warre kana me kina ki pa yay tautana taka karau ntapu tepe uwe ikani o pa nape ngani te tairi ka iyo kana me kina ki pa yay te wanang nang te tapu ani o sina na kon te rai nang kani kana me kina ki te rai na pa yay te wanang nang yay ni iri na ki me te ka karau tautana o ay pun tiaro na nape me tapu airan o Christmas kantan kani kana me kina ki pa yay te roi yay ni iri na ki me te wanang nang Orang kau tu sangra wanita, tawan min kanwan tepong ada asan kata urawak. Min nanun pernah nam kong rayu pemain kribes. Oh ni dia nak kimi ane sangane pera teka ni roran kau imi ti mauri mi ike teka wai imerawa keitari andabo are kam na kau yai. Tapi mama ni ngam mauri mi kami aje kami nandabo ika aku rokor teka karau yai kami nuin kami men teka karau kam na giri gentu arak kami ade yai teman teru teru nami tabo. Kamenu ini memang kami mendemai itu kamenu kamenu arwah dapat kami ke stay warm on kami ya ke kami nanti apa ke ikhya teri ringa ya ke rawa ekor ekor teri ringa ya kawan kini ini memang kami menuara kini teri ringa awai pun kami ya ke kapungan itu nan kawan itu kawan itu botan nama tak ke toh angkapuska kami rebe rebe kami merari ke tararuan memang ini dah nak tarar tararuai Drive safely. Kami yake kam na nakon na kawan the weekend na yo. Suwa mo atari pe awara ke. E wara te te weather ke. E wara tari. E wara te yabubusi me me. Pukan me rawa. Ururi nga me uri min tapo na ko ke kam na ko yay. Sa katikiroin kami the weekend na yo. Inanun benin te namakay na yo. Sa pondro ko yay ke. Tikiroi. Ani mga bus mayan te spring. Te namakay na po reire imayran the weekend na ro ko yo. Napapagin te merurung. Mete keke.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kaya ina bongana anarayre ina simbanga iya bon kapayana ina nuno bongini mao na nakontai kanaro. Oh, teka pa niyenta meroa ibukin buka iya ba ina corona pa nanon dayayo. Bon men swanga kia ba anano kontrayre ni kakatobong. Sa pa niyenta tayo ba ina nuno diri kaya asan nako. Oh, iwa diri kaya maisi yate ika anano ko ni kaya trayre. Sina ka pa niyenta nora. Oh, ni kaungayra ina buki anasera. Pa ena na korai aron dai rei rei pa an kona an ke kiyak on wa yakina ta kapaya na kontai ganar po kanasim pa ena na kontai rei ni ka topo
1: you are now listening to PMN Kiribati
0: ai e mga rokone pe tain ta kamai toro toro ai re tai ta para are kia mi flu vaccine Ibukin kami nung akimi, tayin ti orang in the maituro. The vaccine getisin to togayo, eto taurai, men to wanan nepiri ni katua riri, mayeri tayta para. Kana yaya miya tayi, men no nowa tina makainan werak, o karikia isina, ibukin ti orang in the flu. Uringa tayisi ayo, yagi kabuwagi ibukia nagi, abikoko, nagi onupi meni mewa ayeri rigi ni werak, ayo kukonari kini kabanina rongorona, nakon nam klinik,
3: For the

0: Irom toben dago bagwaranga ta inago ken kina yaron taka siksiki metaka nganga enago mentaka korona kinte mani me kwa ki kanga ipa taka siksiki nana inano te taka karo mete mani te online nago ya te indro ni kiraki ya kirang kaputa o men na kirang ataki nepe pa ekona andeken te tarpon na kia kantani ngakina ekona ni kasiki ya men kamane ya te inago yai tapo nago Na kia te tei e yaka peye ki ei, opon te kānganga mīna. Naro nei te pupusi te mane tau api te tārā papiria ke suian te kākaro, a iu nebe te wana te wāki e urua aroia i ei. Kia te petei, e pon naki ukona na tāki naro, a te ei arang tātangira te kan sisuko nei eru, na kia te pai e yakan karoaia, o men na kia nanuia ni kan te kākaro, na kia te kākaro are mēmete nanuia i ei, ke te sports, ke tō a kia nanuia ni kan kawaria, ke ni ka kaisipo me roaroia. Ikuna nebe kana arang bebe te kan takakaruna te mani o men kakairi na ko ia roroia na kontangiran takakaruna kin te mani na kian yang wan irau e bene ipukin tangiran kan karikian ariki. Kanikina tepe uai kai ariai na taaki pa ana tutokuaki. Kinai kanikina o atai kawai me arom ni kona anu puoka taka nganga iyo. Pa kana ko atai kanikina e kai kona ata nepe arom ni meruroa kina taka nganga e kien kakaya puoka. Kavara safergambling.org/youth.
1: Ko pesen daba New Zealand on ne ibu kin nam pouto ka tema tu anako nra ko ngora.
0: Tararuan merurungim me meurim e kaina nua te pouto ka roi ayonos. Awane kona kona ni ka ko wa defono. Menna na po e ka meteroi I bukin tararuan merurungim me kawakinan wim me merurungin te yango ke te mental health o waki me kakamakuri ni ka merurung o waipun pouto kakin dosu irang tauroi te fono I bukin me amotu. E tauroi ana ipopoki e yonos e ka I bukin ke ana pouto ka e ni maangan I yon Auckland me a Northland I bukin kana kukaina noia. Tarapuani ang kai akia vanua akia akia fono fo You ke akia vanua akia akia tenua onoua onoua onoua aua vanua ke kawara tafono.org. Tararua akin merurungim pun anamone pai tafono.

0: Irom toko pen tago bawarang ata ina ko kini kina yaron taka siksiki. Metaka nga nga ena ko mentaka akoro na kinte mani. Mekwa ki ka nga ipa taka siksiki na na ina nante taka akaro mete mani nti online. Nako ya te indiruro nikiraki ya kirang kaputa o men na kirang ataki nepe. Pa eko na andekin te tarapuan na kia kanta ni nga kina. Eko na nika siki ya men ka mani ya te ina ko yay tapo na ko. Na kia te tei e yaka peyeki ei, opon te kānganga mīna. Naro nei te pupusi te mani tau api te tārā papiria ke suian te kākaro, a iu nebe te wana te wāki e urua aroia iei. Ki te petai, e pon naki ukona na tāki naron, a te ei arang tātangira te kan sisuko nei aru, na kia te pai e yakan karoaia, o men na kia nanuia nikan te kākaro, na kia te kākaro are mēmete nanuia iei, ki te sports, ki tō a kia nanuia nikan kawaria, ki nika kaisipo me roroia. Iko na nebe kana arang bebe te kan takakaruna te mani o men kakairi na ko ia roroia na kontangiran takakaruna kin te mani na kian yang wan irau e bene pukin tangiran kan karekian ariki. Kanikina te pe wai kai ariai na taaki pa ana tuto huaki. Kinai kanikina o atai kawai me arom ni kona na puoka takanganga iyo. Pa kana ko atai kanikina e kai kona ata nepe arom ni meruroa kina takanganga ei kini kakaya puokam. Kavara safergambling.org.nz/ Tararuan meruringi me meurim e kaina nua te poutoka roi ayonos. Awane kona kona ni kakoa wa ndefono. Menna na po e ka me te roi I pukin tararuan merurungim me kawakinan wim me merurungin te iango ke te mental health o waki me kakamakuri ni ka merurung o wai pun poutokakin dosu I rang tau roi te fono I pukin me amotu. E tau roi ana I popoki e yono saika I pukin ke ana poutoka e ni maangani yon Auckland me a Northland I pukin unkana kukaina noia. Tarapuni ang kai akia wanua akia akia fono fo you ke akia wanua akia akia tenua onoua onoua onoua aua wanua ke kawara tafono dot o tararua akin merurungim pon anamuane pai tafono.
1: E pasi ta katawurai nita ian papere I bukin tereirei na koi a kain na pante petepeke I ron tu botakin reirei ke the Ministry of Education o kosina ko nepa the action plan I bukin the Pacific Education 2020 na kon 2030. E karaoke te maguri ei I mui in te maroro me te ien Pacific Communities a te pōtakin reirei. Te kantaninga pa anameno tānikan reirei na ki kainda pente petepeke me a iausu. E narekena pa buokaia a ana pa pongaroa ina pa aroia nuwaia kina te reirei a ane koko wapa a meni nanapa men reisena ko teipu buoki a kaina noia kain te Pacific Communities I bukin te reirei. Men the action plan hei, e na katani e takawa I nua kirake e buki I ateien communities na I ateate ai ka akokokoro. O, ni ka surusuru wakina pe ia I ka kawakin, o, karikira kienta wakin I rei, nte ateen Tokelau, nte ateen Niue, nte ateen apen Maori Cook Islandi, o, nte ateen apen Samoa, o, nte ateen apen Tonga. Aka unga ki taien usu, o tenan communities na papa anamakuri ma kanuan te action plan I bukin te Pacific Education. E kona anike na pata yen pai ni pupoki ni puoka aru ni karekien te mea tata o ni karekien na pata I pupoki are e na kaina noki. E na reke na pata tara kin pai ye kai I bukin puokan terepekau ni katau mane ke nisiko sukona na pata aru nang kapena mane I buki ya kain apente petepeke. Te tea tea mena pente petepeke nta ian reirei ni kotaki napa me te kataumani e tauroi napa ipukini ka rawan te makuri o pai napa eika anakaina noke ipukini ka nuan tianga reirei. E na taraki napa te katani iei o karakia napa terapeko uiroia ta ian sari reirei ipukia kaina pente petepeke.

0: flu chap, Pontesi a Capona. Ibuki ate yam in the no water marina, Nicaragua Turo, at the beam of water lick, or a hongaki caroba and a suo and a sea, Nicaragua by a sanicoro my sinisia, Nanganaki, on a poki and a baba, and a manroi, or men merum roi nasia, and dain to come my turn to win tayo. A bunaki a poki the flu chap, no ya aini, aka apigogo, or kind of pen to petabeke, amen turo, the mebimen melted lick in work. Nicapene. Siri nsu the flu, on kameno yana sera na arausu, a kain na community. Eka boagi the flu jab na koyo amata, e arawata ekan tiara kiroia, naran tiara kin te buro, te soka, te beko peko. Ae, kora kora. Turun rikira kemen turro te bi maonoa tiririki o yana riki, e yeina ba arakin da pataya. Aka ungaki, pa anatime tuan kameno ia, men tiara ki intain te kamay turun tuwin tayo. E kona neke te flu jab, mayroon nam takita, kailan te sanga neke te painaraki. Nakon nare immunize.health.nz, nori ang anaro na ba kona neke te flu jab, e ya kia bono na koim. E pipita kita meri naraki at the flu virus, ngayari tangiraki, pa kona ang anake te flu jab ni kakatuwa rik. Ni kapene, ene menu arausu, treirei, tabun makuri, or community simen te haraki, ngana sanga neke te flu jab. Sidain bozi nanora, onikatuka, teoraki, ke ishu the flu jab.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Irom Toben Dago Bawaranga Tainago, Kenikina Yaron Taka Siksik, Metakanga and Nago Mentaka Horanak in Temani, Mewaki Kanga pa taka siksik in nanainan te takaharo, metemani te online, nagoya ten drunikiraki, yagiran kaputa, o men nakirangataki nepe. Pa ekonan degin te tarbon, nakia kantan ngakina. Ekonani kasikia men kamane ya te ina ko yai tapo na ko na kia te tai e yaka peye ki yai opon te kanganga mina. Naro nai te bubusi te mane tau api te tara papiria ke suyan ta kakaro ayo nebe te wana te waki e urua aro yai yai. Ke te petai ya bon na ki ukonan na taakin naron a te ai arang tatangira te kan sisu ko na yaru na kia te pai e yakan karoaya o men na kia nanuia ni kan ta kakaro na kia ta kakaro are memete nanuia yai ke te sports ke to a kia nanuia ni kan kawaria ke ni kakaisipo meroaroya. Ikuna nebe kanarang bebe tekan takakaruna temani omen kakairi na ko iaroroya na kontangiran takakaruna kin temani na kian yangwan irawe bene ipukin tangiran kan karekian ariki. Kanikina tepe waikai ariay na taaki pa anatutokuaki. Kinay kanikina atay kawai me arom ni kunano po ka takanganga iyo. Pangkana ko atay ka ni ginaikay, kunata na pe arom ni meruruwa kina takanganga ay kinakakaya po kam. Kavara safergambling.org.nz/youth.
3: Kupes indaba New Zealand on niya ibukin ng pouto ka dimet wa na kundra ko ang ura.
2: Tararuan merurungin me meurim e kainan wa de pouto ka roi ayonos. Awane kunakuna ni kakua wa ndifono. Menna na po ay gamit roi ibukin tararuan merurungim me kawaginan wim me merurungin te yango kete mental health o waki me kakamaguri ni kamerurung o waipun po to kakin dosu irang daw roi tefono ibukim me amotu. Ito roi anay pupuki ay yunus ay ka ibukim kaya na po to ka ay ni maangan ni yon Auckland me a Northland ibukim kana kukain ano iya. Tarapuni ang kay akia vanu akia akia fono fo you ke akia vanua akia akia tenua onoua onoua onoua aua vanua ke kavara tafono dot o tararuakin merungim pon anamone pai tafono.
0: Spending the taia pa ome taika asande ki iru ia te ora ki a te po miyona e kona ana pende ki irun te menna met te menna nte taina pa ia ki a kaka anu muan tain katokana pon te toko anda pa takamon pai na kon meom. Kana arona pa tau ia ia ere ki irun te ora ki ia ia teita para. Teitan betta taninga, tarponi e tawana tawana tawana, te tei awa kwa. Montain karawan te ipubuoki e pun tutukora petaka panupai, na kon meon te ameta. Katai ya rei rei kupa kona ata tenan kanikina ayarana kipa fast. Face ke toa F, e te ipukin face ke muam, o ikona antara nipaka ubum ke nimbatintin. A e te ipukin arms ke tapundangam, o kukona noria pa ingore ke toa kone makinta te matintin na kong tapon na ngam arto mo na. O S at ibukin speech, e kung nanapain ni pure na ki S na paro ng kakarapakaw. taking action kita akan tentu tua makulin tentu ya umat tua aku kan arah apa iya konori apa ini kenal nanti yang kali kita akan ni awak aku terpunya tuan kan arah apa ibu hati lah kan kita ni pakua konori untuk mende tuan kita makua kroy kuawa terpunya apa tuan ya kita taki kan wan diminisi awak aku apa amka kamakuri enak orang kan kau dekat tak kamu pai nak orang mian
1: PMN Kiribas
0: Rangin kakaire ke amen neve vete ora ki ya to flu no ko ya ametana go. Ai mona rari ki no ko ya kain to su ai ka aponi ka oi ni ko ta ki makara ai ka ape se kan tiora ki ere ke iro wia. Eta rangin ka ite flu vaccine a ki apona no ko ya tororo amen no no watena makaina ni karo watipi me wo watiri ki ni meo. Angania ate ai ka warere ke amen dwai wa ai yariri ki ai yo anari ki atangiri ana pendangana ki to wana teisin to toko ipukin ka menwa ya pun menti orang ki at the flu. Kalau ini nasi meruai wa anari ki ke yon anari ki meroro metata pun nara ki ari atapi kita tekan nasi mana? Karena aron apa anak ini nanoa ayra ke yon tua nama isin isina? Keng karena aron apa esan nangan ki tesin

0: قلنا مرن كيف تصورها من بران بي من كده سمعي نيو زيلان اي كده بيوتنا رورا لكي سسان كده راي بكنا ميورا انتتايا يو كي كي مي استوراين كمي غاردن روني كمي نيتاتوني اوتن تشارلز بي من كده بس اي كده تنا رورا قلنا مرن It's the National Party in Promos, but I get the text a bow a in the manga koroya nga naruno pa. Yokira ana tauteka boni min te manga rine rine eta penga kino te na magaina November tili kayo. Ma yeki te kina in a kira ke machine the text e wa ki te tai. Eta ko te Prime Minister Christopher Luxon's pa I get the text e begin the pet text a pink text or nakina pakira ke the fuel excise text. E tako tarei pa pati pa e na wata tipitaki a tamaroa no kon kaupai New Zealand en teririki wotanga a tenebui. Men te roro wara sikarekea a esa tarei pa ni kosa na koa ana fiscal strategy ki ana kaini pere en ka matua iei ana perita pa e na kera ke kaupai New Zealand teririki wotanga wapimero ewa a wotanga tenebui. Me e tako Christopher Ickens pa e na makuri korakora ana pati ni get the books back into shape me e na ki korawa ayo ni korawa wata arun kaitarante meu ke ni kamea unai tina anu makuri e tako pa e tau rai ana pati ni karikira ke te meu a te pai e kaina noia te inu sinan pa e na merung e na korakora na pa o ni merung na pa tapo no noraki tapon deidei, tapon makuri, kera kena petar pekau, te pisinisi ni karawata harikira kente kamakuri. E tako te Ministry for Primary Industry, pa e kandani ngā ki putana konte bird flu, me wadere ki rota ki ameta pun mentakanga ngayo. E tako te loro ba e ki toa esan kunia ki te katenua ni keisi bukin te H5 bird flu, ni pikin wairarapa inontui kayo. E tako te Ministry Chief Veterinary Officer Mary Van Nandel pa e swai karika te kararo me pas te kan te keisa te pendikin te te eo. E tako te specialist te bukin the human trafficking mei Amerika o ni ka unga ia na pa amata pa te makuri ni ka pono koi aine ntonga po ni te makuri ni ki mua ia amata o me ni ka pono koi ia I bukin te mani. E karuringi e tani karike rono o a kain te communities ia ntonga pa aria intara dararoi. A noria pa taia ni posa I ka asan loko pun te makurin pangamata a nuruana pa inoamata ntiamata. E taku Dr. Morgan pa te makuri hei pun ike muaki ni inoamata ntiamata ni karike mani hei. A te penkai ni kataparina I au gauke a kakai rongorongo Brisbane men te ape te Cook Islands I on te pimerwe o mai sintanaan packages e kane mekinaki pa taia ni kokein ari akoro noran na tismakoro misiaro. E tako te rono kasi karakia pa akunia ki te nani pea ke ikai zuhurai wapi me wanua. E nako ni milion me milion te tara te mani New Zealand mani te nani koki na ikai gana arano pa akabu ona koki. Esa the Education Minister Erica Stanford ni busimaya ana pautoka te leipa pati ni ka patan te pira ke te tua I buki ni ka manua ki a te aia men te pima onoua a yaririki ni meau men ka pungana ki in te social media. E tako te Jurians Commissioner pa te toko ki a te ai men te pima onoua a yaririki ni meau in te social media e ki katoka te kanganga men te urupa I a eriki men nunora ki in te online social media content. E tako Jane Shearer pa taien teenagers me a yausu u e korokora tapi ia ni kaukaua pa a mea ta ataroi arun ka pungana te social media o tera arun ka menua ia mei. E sani kunia ki ni bore I metan te kapaui ni te Manukau District Court te Jadam Nuhuo nana bore I atipi me uomai sena ni reke reke me anawaki ni kakameaku are ina siringia ia uomen nameta I on Auckland e tapunapa pa ena urua te police stations ki te tapun Brisbane ena urua na pa ana Austin te New Zealand. E kunia kini pura te waiyo pa ia irauna te kasi te ien paura e kuna anda patawa. Esa te authorities yon te tapu e the Commonwealth of the Mariana Highlands ni karawa anaka ka erongorongo I bukin meten te Amerika e taua kini ka bulia ki yon Saipan. E tako te rongorongo pa e ka bulia ki Mr. Leon I bukin bukinana te bure the South. E kunia kini mete tein sua ki atanan bure te matawari ki yon Saipan. O wata ki rapatan te wain na kon te Commonwealth Health Center a men ka matuaki pa I mete. Etago the common wealth for the Northern Mariana Islands Department of Corrections ba e haraki mangadina nuan o katamaruan suan na yamakuri pun may mean taka pa nipay esa ni kayo. Nusi man na naribo sa Westpac ba e tamaruan ka itaraan pilipilin ka upay Nusilan. Pani mean ka nga nga re ruwa takiyain ka inis meron pilipilin ang economy New Zealand tayo gano. Etago the chief economist Kerry Heckwood pa ya tukin kai min ro takin the economy men de bubwa ka yon Iran. Etago rigi the economist ayo ba ya kona ni mga nora kita merung na kon kau pain tiapa ino non tai gana. Ano po sumaya ka tay men ni mewa ya ridiki indikaki nangana ki the flu vaccination men ti ridiki apo. Ma etago temen da te doktor ba erangin na papa ki te tain tatani ngane. Etago na ta farmak pa pa atei e meno no wa tena magaina na koni me wa yeriki e mani na ki bon na ngana ki e tei sin toto ko e te influenza vaccination ni mo men de pe wa ta wa meso ai ka pena dro ro ata ro inkai tan ko ro swa yon ki pas ke ente ausin te in ko ro ti pita ki na konti swa me ngota bu na ko yata lan sau tega na konta ai gana ro ba aki ko na ni pita ai ai ro ro na konta iwan. Yosin dororo vai esa kiripasi ni karao anapitaki ni iroro me apei ka saina o Taiwan tenu o te tai. Antipitaki a bou ware karoia u o tangati bimeroeo. Eri posi na te APC pa te kiripasi president Danis Mamau e kora kora arundana iroro me saina nonun te petipiki. Dibira te peka ki te agana pa ena kapataki pa te tua e pou to kaki iron te tau teaga me tante. O irunda pe president Mamau me apundaki maneviaki ki enosiei pa saina ki Taiwan. Ma etako Graham Smith men the Australian National University no on the APC pa etere tere te pira yo pa enaki kinaki te magarita ki me Taiwan ilun tu tautega e enoroko engengana ya kiri kaki tanes mamau men na kona oi kana te pego tana rono bin de mi oran de tai yo ar si sanga to rai pun men na run kare kare kono panan PM men kiri bas me New Zealand ena mga kiri kono pa mi kong rai yo rono tu wika bo un tai na gamdani yen pun men te ato pina ni kare kono te awo mani ngapong yo panan PM men kiri bas me New Zealand te inga te kame urono mi o te kiroi te ongora.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Yelling Town, alongside DJ Erax.

Kona Māori, talofa, kia ora, na kona mga ngora yu, panan kiribesi, epi men kiribesi, men naratapua yu, onan tapare kua ngora me yei. And today, ayo, na mga rawane kondi weather forecast, ta 1.1 mi intabong, are esan katawrovak, inanun pe, na mga ngora ayo. On narun narukutatane yei, o sinatara ratapua yu, Aotearoa, me yitan di North Island, Turikaki, na kondi South Island. Oi min nane, o sa mga kawara kintara, onun na pera ay kiribesi. I would have to song around that I can one mean the bong, the one can one mean the bong, the Tarika you, yon Nartabo, Ayotiero, a new Sidan, or Nemo Mente North Islands, a Kanamakinaki, yon Tabo, a Kaitaia, Paye, the Roya, Nidianaki, Metakarau Totana, Fangarin Kan in the Tarika you, Kanamakinaki, Pa, Ye Takarau, Yain, Tapo, the Peua, or Nidianaki, Tamaki Makaurau, Aratapo, you, Auckland, or Nidianaki, Hamilton, Tauranga, Arturua, me, Kispin, or Taupo. New Plebit can't take a yoga and a pinky by yay, tiroa yay, Nirianaki met the one angang, or I point Jarun and a beme, Palmerston North. Wellington can't, Cabinian de North Islands, a canamekinaki, by yay, tiroa yay. Ah, the Rurkagin on the South Islands, canamekinaki, nonon canny, Nelson, the Tabwe Nelson, by yay, tiroa yay, Nirianaki me, Brenham. Or Timaru. Christchurch, and Gana can make a by yay, deroy yay, Nidianaki, me de wananga. Tanitin gun in the Dairika yu, can make a by yay, takaharau yay. In Mekahuana, pen de Dairika yu, can make a by yay, takaharau yay, Nidianaki, me de tabo at Queenstown. I wanted to song Rasanaki, Sugi gun the guess in a taraperan kanyaki best of a bottle, begin the one can one mean the bong, or can make a gun, makin me putari pa. Wanang nang tapong ngayon, hindi na kime, takakaraw to utana. O, ay pontiaro na nape me, merakei epe yang tarawa me mayana. Kuri arano ka me, pe me matatayri kayo, kaname kinaki pa yay, te wanang nang yay. O, nonosi, tapito uwe, pero nikinaw, nukunaw, yay tiro ay yay, hindi na kine pe me te wanang nang. Uno to at amena warore, kaname kinaki pa yay to utana takakaraw, ntapo tapi uwe ikani, o pa nape ang kani, tatayri kayo. Kanamekinaki pa yay de wanang nang de tabo ani. O sinana kon te rain ang kane kanamekinaki te rain pa yay de wanang nang yay ni diana ki me te kakarau to utana. O ay punjero na nabe me tapo eran o Christmas. Kantan kane kanamekinaki pa yay de roi yay ni diana ki me te wanang nang. O warang kote sangra wane tawan min kanwan de bong ari asan katawra waki. Men nanun pe nam kong rayo pi men kribes o ni dia nagi me ane sanga ne bera te ka ni ro ran khoi mi te me uri mi ke te ka vai i me rawa ke tari ondabo are kam na khoi ai te mama ne nga me uri mi nga mi ke kam nen tapo e ka akor akor ta ka rau ai kam nen kam mi men ta ka rau kam na gi rigen cho ara ki kam ye re ye te mai tro tro na mi tapo kam nen ne pe man kam min men te mai tro kam nen ro ai ra patami ke stay warm on kaminya ke kamen and tabo ke ikia tiriring a yei ke rawa ikora kora tiriring a yei kawakini nepe men kami men nora kin tiriring awai pun kami ke kapungan ay tinan kawai ta kawain ta botan na meta ke to ang kapusika kam rebe rebe kam mera rigi ke tararuan ang maurimi dahi na ko tarataroy drive safely kami ke kam na nakon nakawan to weekend na yo suwa mo atari pe awara ke awara ti ti to weta ke awara tari awara ti abubus me pukan merawa ururi nga meauri min tapo na ko ke kam na ko yay sa katikiroy kami to weekend na yo inanun benin ti namakay na yo sa pundro ko yay ke tikiroy ni mga bus mayan ti spring ti namakay na po reyrey mayan to weekend na ro kayo napapagin ti merurong Mete keke, eh, tebe tembak.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi, pontinga te kamauri o te katikera I ngoi a koraki e aspara ya te kene pong te week yo a tinona na te weekend. Pon te katikera men banana Kiribati ni bukin na mi toka ne kai ya ma eve kati mane kari ya na rikin na mi koron to na rikin mi diriki. Oi, pon na mi pauare te mauri te roi. Oh, tetap mo. Oh, tukunan kan ni yung kan ni. Harus nakana korang kami.

0: 31 PI.
1: O te tangai wapi mea o te mene si nanante nunga nupo ngayo ke mien te awa te pi mea o oa o sinang kakaitao mea ni kiki maare I rei kai se te te mea toera riki mi ta anongora nako na mi ko ngora I ora kanta ni ngapa I nako roi am taparo ko mena mea iya ike nako roi am po ngayo am nunga nupo ngayo ngko ya re toko ye iya ngwa te taka ua mea su kora pa kai kwa san mga rine ira pa am saka me roro ko am saka ua mea su inanante ta iri ke ta mea roi yo to warang kani toko na iyo ya sina katanga nako imte so ngora ke ipukin nongora am nako nam ko ngora iyo ya panani kiri pas main usiran ya ka ngay us o te iraki us o te iraki ayo ang kanis na kanakuan di tayo ayo ke ipukin uwa wakim di songra nam kongra ayo piyamin kiribas usa tira ke bako nongra ito wana di meroro ayo iminto ko na ni ke me iron di tina ini ani na ipinawa ari ikarawa ana research ana study ng kuan tayo kikiki nuwa watanga wapi mea wawa on tayo ayo yari ke ana PhD. O poi e era mane ke ana kari ana ko giri pes ke e mangari ke nepe ana tokane kai rouna. Te te ina ine yo ere ke ana tokane kai e yo me ana usu o sa ke si ane pai bunu pugin nepe pera giri pes ke ko ata meta nepe re ki nao ari giri pes te bobato o sinan kukurei nepe sinan rita te pana ni kukurei me te te ina ine yo na ko yana usu na ko ina ko ata na ana tokane kai o te me roron kane e minte kona yo ke ene khoroi yang me chau sino ga ami producer ang kwan wo ta nga wa bi me wo wa o sino ga kan me ro ro ayo ke pa qatan na ku khurei me nga ya ku khurei ra na na to kan ga ya ya san de ke ro na na PhD ina nun te te te wi ga yo ke ina nun te wi ga yo nde de ga yo wo ta nga wa bi ma no wa wow can you believe it 4 years narata ini meroro me ngai angko as ne manga sinema ga ga meroro ayo in nona bana to kan kai te te nei nei yo ni penawa are korawa ki mangai ru ta nga wo fi me wo ante na ta ye ke mangare ke spangam ti nana ana te meroro ayo as ne manga ko ke na koim te pori ona research are korai angko ru ta nga o wo fi me wo wan kan koi part of this research ko pesen daba nam contribution na konte tei nai ni ayo ke kai e arare e karo na research ne be yo ida ki ya kain kiripes ana kiripes community to help me ana ana thesis ke ana ana research e karo yang kwat nda ya ke ke onte tei ayo ya tokan kain to week ayo o hopefully be ke ara mero ro menga yen in the week ira kai kai again to celebrate ana tokan kai meng kami yo na mi kong rayo PMN kiripes menge nani ayo mo timero ro ri gmetete nai nai yo nuwa tanga awapi me wo

0: PMN Kiribati.
1: Pamari kami ng Baran PMN Kiribati sa May New Zealand. Ayon kanila te kawante yun sa mga meron na pangkaniya yon te health talk. Ayo ikabuwagi te kamera ayo yun de Ministry for Pacific Peoples. Ikabuwagi kita kano na yun de PMN Pacific Media Network make are te Kiribati language show yon Auckland. Dito ayo aratan wala na puso maya ni pinauwa piri sa sana meron mga yan naramuantay. Kaya yun, mga ritan na pati maruro. Ako kong ura, ito topic, kaya sana pinagataw kaya. Ayun, kaya nisi may ati arikirikint na kami tapay, na ukuke, ari sana katapanin na yun, tekan tipe ati tupori, ngayon ko, ati tapiwalik. Sana nga tatay at meron, sana ka maura on po si Maya na ipanawa na kong the program. Kuna mauri, panawa, mauri ako tatay maya.
2: Ay, Rabat Charles, kam na benirigin ni mauri, ay bugimiri akong makinay, araw po na ipanawa, Angay kain no knows on kunaw. Ay minangay Otago University bari karawa ba hindi day. Imay na ang meroro na si tekin na rigyari ngay karawa ka medabay ay yon the metabolic disease. O pong e anaro nakawari Kiribati communities yon Aotearoa New Zealand. Ari ako kurey ibus maya iba nakarawa ka meroro mangay ya. Amin karawa yin ebe bay tabiwan narun tiyanay rara. Are pun ngai ane bekan wan nau kami te bayai yo anga nora gari narun te saga de pori a ora gin nebe a te giren ari te kenni ora gin te boro a ngai bon ora gi gi a bobo to yo nau kami te bayai yo are ngai ari na bon bubu si ne bere yai boga meiromi nika koro ana nun nau kami te bayai yo anga yari nai de nang de tangai amero ro ari karaya te wiki aya sanago Ari Roni Rayai ni Teramira. The wig ana go meroro yon te soga angai te wig ayo na mga angau te te yon te bori ki ara na ni metang ari te gout. Kan kabara bara agin te ore ki te bori ki te gout. Te ore ki ayo e gari ga meragin teri tikin tabo na agin din teranga orin te bay. Eri ki te bori men dawatan te uric acid and dawatara. Payarana gini metang ayo bad the hyperuricemia. The uric acid ipun bonga na nepe ibugin da badara ibugin na maurin da badara me ngana yari gi the hyperuricemia men da watan the uric acid da badara ikunan karika ngan baina ga gin the uric acid crystals sikunan yongwa the uric acid crystal ai gai baga nga asibu e awarere ge bota gi din beira ge rin dangara Ongkan da batara ri inakata yang kan kan ako ya si pun the uric acid ya bota gin din dangar ke ra batara ongkan na na ri kari kai mera gin te teri o ari mera gin teri dangar ke na be pera ongkan ri ari ya pun da yana be ye ai ga pun san nga aya health talk yon te o te ora ge yo o ye gi bone be romi men kan nang evega the party Ebo boto yon o kami tapay kaya kakaya yo arin na koraya dinanun dinanun kawaran kawa. Ang gana di yasan kabarabara ki pa rawatan ti uric acid na batara di yara nagi pa ti hyperuricemia. Ikunan karika arigin tapori. Ebo sa nipin kota ki intayan kami tapay pa may sin kain tibitibigi aning may si roya erigi tapori roya. Ota yang kami tahu ini beri atara mycin ayah uric acid. Kami tahu men apa yang kita kagokor. Apun sah ini pun kosa ba. Amai siri kan tipe tipe kita kanga iri kiri iru yaitu hyperuricemia. Orang itu kini mean ya sah ini pun kota kita ye tayang kani kina men dikia kain dari sini Polinesia. Asan kota kita kani kina ikai men dikia iri kiri kita mycin the uric acid terapata. Angkan naga metabai ayo, epon bapa tu yon te metabolic disease, naga gin te pori, inangkan kaya kai sisira gi naga metabai ayo, naga gin te prevalence ke sikuna ane pen naran te gin napa, mai sira kain kiri bes, ari ki iroya, ari ki aygai, aygan nata yan ane pen, angkan yai tayan kani gina, ari ayri kiri gi, angkan yai tayan kani gina ayri kiri gi me ari gin nora gi aygai. Naga kin mycin the uric acid nda batara ona benebe nebe ndikin ore gin naga kin tabori ongan ari ta ka penye nebe inangan ataya ba ke insisira ki pa akanga ando ko kanigi na ikai yon arabota nome ta ki yon ki ribes nga na ne re kanga sina dar dar yemen ari the evolution evolution ke kanga sina kata yan nyango ye pa the kanga digi yom in the past or the present or awan gan the way ikan kame ta dan na ustari ayo bugin na ustari ayo mangan na nang kaparabarang kan pe nakangan kan korowa ko metaba ye yogi ongan ngai yabaka ngai no ko metaba ye yori yare I recruit ke ikaga yo meta a interested ge kan agani de gere me ko metaba ye yo ongan I one na mo me dinirin but the ipon kana ipon me dinirin oi si kan degin ne se sagi si ngai korowa ko metaba ye yo ba ngai me osare de gi yari aya ana irira men ana anga ye poto ka men ba aya me ta ta yono ko mette pa ye yo ongan gane si sei ga yo sinapun a na kone en kavaria kava kavara kava ri ki yon nu siran o tero nu siran men gan na re anna na bon na me nga ri ta ki ri ki yon ayo me kava me communities nebe ibugin na yo ongan de ikan tegin ang ganti criteria ibugin ako med ba yoyo ki the criteria ang gani ibugin ako med ba yoyo sibon kagayo meta ay kain kiri ba sa aruro tapon 18 get the bima manua nuera ka yari di gigi ang gan pa yari kam na expect ki kanta ni ngayon kanya kam kani irigiri ki may ako med ba yoyo pon dunua pay the one ari the blood sampling kiyara na ni kiri ba sa nebeti di anay rara oh ayo ebo ngane bugin are kanga tara gin tayen kani kinari aire gere ke agona gota kani ji tayen kani kinari aire gere ke me digin te metabolic disease na gin te worry of the so ona be in are me gan gan sina nora ne beri sina su one of my uric acid the uric acid ka barabara me mai na re kanga aire gere ke me digin te worry or sina sina so one my synth sogam grease da bata mo one the kidney function pae ga yani bo ngani bugin atagin the prevalence ke atagin my sia gan kiribes ere giro ya are giro ya ore ke ge ba ga yan the metabolic disease ganta ga woni pae kan kame ta ta ne be are sina na ine bai ne ga gin my synth da ta ndaram uran korea me de bem o ba gi mo ne be ra wa batam bo ngana ikai bugin ari akuna gota ke sikuna nebin na ta the metabolic disease and nana bota na meta kiribas ongan ta kadun wani bai ai kan dai gin na nebe ari in kan te the house questionnaire ke ta yan sisira ke ari ana kono wagi ru ya participants ari ena bobota yon the ancestry but in ke ta ga ko meta bai yo etara tara deri ki ki the genetics na ye ki te ta yan questions ari bobota yon the ancestry or nebe aria bobo de yon oregi aria baga yon de metabolic disease medabai gan ka meta ta na bari kan yi yo metari ari ki no yen no kan yi ro ka medabai yo kan ko ko participate no ka medabai yo ke ko nga na nom o ko na bom bene na ta yari ko ko na ne ni bu pai men ta ka medabai yo ta ta yari ko ta o sa ki konan ko roi ara ka medabai yo sa konan ko roi anuari sa pun nangana ki roi the full consents ki ke sa konan yong ebe pun ta kari ya roi yari 100% mero yong ameta o nga yan ito be pun si yan men au end bere in the wiki an aro ngansi na mga pun ewe ka ari ka den yan te ore ki ari nebe ida dara yan no ka medabai yo ari ora gin te buro o ito be pun inang ito be pun tau ani fukin te ayo kambesiri kin daban na miyong ara o kamne tigra ayo mi weekend
1: ay ako na ngara bangke at panaw ay nang ngara pati at am katawrai bukin ti karape pendi kit meta tan kanon nam am kameta pai ako rai at pai kari na ti yar pray on ti kan na pati at puri ni de gere gem te to ku ker at pe waki ona war ar kro kana ye mi sira kit ti para mona ri ta kin kon ni panaw to tra ti ta ke ako na ni korai ra tan ora ai bukin da te kawata puan na pare ko korai atai bukin na ba ai ma ta ta eno kim te pano
2: ayang ari bunye no email de ta gi pare wan o ge o the social media kai as gona ne kam gona de ta gi mangai pa ya mena ye to ya gana wa email ne na kon to ari the to communities ki ari gona de ta gi mangai yon di ka meta dan ari

0: text. Get ni taramira suit ngaya the coordinator begin the health talk yon B M N Kidibus. Then na ba yon ang tuwing ano? Masin na arapari kini begin the mita y are kamasan ka tawo ay ang DC da yon tukangora ayu. Na arapari kini pinawa are san Ronnie dan tukangora. Pasa mga nori ay kino kontay kano kano tumerum. Kamus kaya mekan di kino. Tipe pinawa.
1: Tapa.
2: You're now listening to PMN Kiribati.
3: Oh, Amanda Meroruan, Niki, sabon nga on next ten tara. Congratulations, best wishes. Nakon the day nine yani. Ariasan nakon Meroruan mga yung kwa kyan. Meroruan tanga wapi mawawa. Mas ko kyan tayo kayo to celebrate ana success, ana champion, ana victory. Ariasan tayo kano nanti the week kayo karikyan ana PhD. Dr. Pinawa. Oh my gosh. Congratulations. Nego asa reso kon tuku na yo mia musun tokane kain nam tokane kai re ko kare kia kora papaya te ine pe metan kiri pes nam tokane kai an.

0: Aragatay na berende bedebe ke mera te te apun ki naaki ra anubo ngai ka yara te yo deron te kira ke reita te wa ke ai na yare ire. Erangini ka khawa ke bagona re yakin anasim matakin ta gatay o te re pehaw de de ni giri pesin mo men de menga. Uke uke ria apun no ria pa te ki na ki on ka khawa ke pa khora khora po ngana de re pehaw te te ni bun noi nam te te on te te ri ki ta pe uwa.
1: 531 PI Pacific People Together.
0: I get the pa yaka kukure ira rikin na khoro nanon amiyango o amkantaninga. Morara rikin tere ire. Takataka menasim o meruruaki na bonganan katian tayan kouru. Mekantaninga aika ariain gorobukia. Totayan kouru aika ana gorobukina. Tetaya veahua kien tetai ayana anau. Paiakinana yapan nako naritangiria o anukonan koroa yanasim. Taimaninga rerang nikakawak paina yeito kouru aikaroa ya amutu.

0: Konum orang kita sahur amen beran PM amen kita semai New Zealand. Aku tu pernah orang lagi sesan kata orang ibu kita mian orang tanya yo, kikemai, setor orang kami Garden Ronnie, kami Neitatoni, Austin Charles, PM amen kita. Aku tu pernah orang. Konum orang. Esa te National Party in Promise, ba aki e te tax e po e ina mga karoi ang ganaro pa. Yo kira ana tau te ka boni min te mga rine rine e ta penga ki nonte na mga ina November te likayu. Ma e ki te kina ina kira ki mai sin te tax e wa aki te tai e. E ta ko te Prime Minister Christopher Luxons ba aki e te tax e begin the pet tax a pink tax or nakina pa kira ki te fuel excise tax. E tako tarei pa pāti pa ena wata tipitaki a Tamaroa no kon kaupai New Zealand en teririki wotanga a Tenebui. Mem te roro wara sikarekea a esa tarei pa ni kosa nakoa ana fiscal strategy ki ena kaini pere ni ka matua iei ana perita pa ena kera ke kaupai New Zealand teririki wotanga wapimero ewa a wotanga Tenebui. Me e tako Christopher Ickens pa ena makuri korakora ana pāti ni get the books back into shape me enaki korawa ayo ni karawa wata arun kaitarante meu ke ni kamea unai tina anu makuri e tako pa e taurai ana pāti ni karikira ke te meu a te pai e kaina noia te inu sinan pa ena merung ena korakora na pa ni merung na pa tapo no noraki tapon deirei, tapon makuri, kera kena pe terpekau, te pisinisi ni karawata harikira kente ka makuri. E tako te Ministry for Primary Industry, pa e kandani ngā ki putana konte bird flu, me e wadere ki rota ki a me tapon mente kanga ngayo. E tako te rorau ba e aki, e ki tae esan kunia ki te katenua ni keisi bukin te H5 bird flu, ni pikin wairarapa inontui kayo. E tako te Ministry Chief Veterinary Officer Mary Van Nandel pa e swai karika te kararoa mea pas te kan te keisa te pendikin te teio. E tako te specialist di bukin the human trafficking mei Amerika o ni ka unga ia na pa amata pa te makuri ni ka pono koi aine ntonga puan te makuri ni ki mua ia amata o mea ni ka pono koi ia I bukin te mani. E karuringi e tani karike rono a kain te community ntonga pa aria intara dararoi. A noria pa tanya ni po sa ikasan loko pun temakurin pangamata a nuruana pa inamata ntiamata. E tako Dr. Morgan pa temakuri hei pun ikin muaki ni inamata ntiamata ni karike mani hei. Ata benkai ni katapari na yaugo ke a kakai rongorongo Brisbane men te ape at the Cook Islands yon te pimerwe wo mai sintanan packages ikane mekinaki pa tanya ni cocaine ari akoro noran na tismokoro misiaro. E tako te rono kasi karakia pa akunia ki te nani pea ke ikai nisurai wapi me wanua. E nako ni milion me milion te tara te mani New Zealand mani te nani koki na ikai gana arano pa akabu ona koki. Esa the Education Minister Erica Stanford ni busamaya ana pautoka te leipa pati ni ka patan te pira ke te tua I buki ni ka manua ki a te aia mentipi me onua a yaririki ni meau men ka pungana ki in te social media. E tako te Jurians Commissioner pa te toka ki a te ai men te pi maonua I eriki ni meau in te social media e ki katoka te kanganga men te urupa I eriki men nunora kin te online social media content. E tako Jane Shearer pa taien teenagers me a yausu e korokora tapi I ni kaukaua pa a mea ta ataroi arun ka pungana in te social media o tera arun ka menua I amei. Asan kunia kini bore imetan te kapawi ni te manuka o district court te jadam huo nana bore ya tipi me uomai sena ni reke reke me anawaki ni kakameku are ina siringia ye uomen naameta yon Auckland e takunapa pa ena urua te police stations ki te tapon Brisbane ena urua napa ana Austin te New Zealand. E kunia kini bore te waiyo pa ye irauna te kasi te yen paura e kuna ande patawa. Is that the authorities on the top of the Commonwealth of the Mariana Highlands in Karawa and a guy on Roy booking met in the America at the working Kabuleki on Saipan? At the Kotoro by a break, Mr. Leon, he booking Bukinana and the Purin assault. I couldn't get in met in Tain Swakin Yatan and Tain Swakiatan and Purin the Matawaki on Saipan. I want to get a patent away in the Commonwealth Health Center. I'm in Kamatuaki by Imeti. Etago the Commonwealth for the Northern Mariana Islands Department of Corrections by Ekaraki Mangadina Nuan or Katamaruan Swan the Yamakuri put me mean the Kapan Payasa Nikayo. Usman Nanari was always back by Etamaruan Kaitaran, Piripidin Kau by New Zealand. But in mean Kangangari wrote a key in Kainis Marun, Piripidin and Economy New Zealand Taigano. Etago the Chief Economist Kerry Heckwort. Pa ya tukin kai min do takin de economy men de bubwa ka yon Iran. Eta kori ki de economist ay ba e kona ni mga nora ki te merung no kon kau pa in tiape in non tai gana. Ano pus maya ka tei men ni mewa yadidi ki indikak nangana ki te flu vaccination men te didi kapo. Ma eta kote men da te doktor ba e rangin na papa ki te tein tatani gane. E katona ta farmak pa pa atei men no wa tena mai na no ni mau ai ari ki e mani na ki pon na na ki e tei sin toko at the influence of vaccination ni mo men de peri wa ta wa mesu ai ka pena dro ro ata ro ka itan ko ro swa yon ki ri pas ke en tia usin tei ni ko ro ti pita ki no ti swa men ta bona ko ya ta na ta o tega no kon tai ga na ro ba aki ko na ni pita ai ai ro ro no kon tai wa Yosin dororo vai esa kiripasi ni karawa ana pitaki ni iroro me apei ka saina o Taiwan tenu o te tai. Anti pitaki a bou ware karoia o tangati bimeruevo. Eri posi na te APC pa te kiripasi president Danis Mamau e kora kora arundana iroro me saina nonun te pitipiki. Dibira te peka ki teakana pa ena kapataki pa te tua e pou to kaki iron te tau teaka me tante. O irunda pe president Mamau me apundaki maneviaki ki enosiei pa saina ki Taiwan. Ma etako Graham Smith men the Australian National University no on the APC pa etere tere te pira yo pa enaki kinaki te magarita ki me Taiwan ilun tu tautega e enoroko engengana ya kiri kaki tanes mamau men na kona oi kane te pego tana rono bin de mi oran te tei yo ar si sani kato raipun men na rarun kare kero kono panan PM men kiri pas me New Zealand ene mga kiri kona pa mi kong ora yo no tu wika boom tei na gamdani yempun men te ato pino ni kare kato te awo tamo ni ngapong yo panan PM men kiri pas me New Zealand te inga te kame urono koimi o te keroi te ongora
1: Kone Māori, Talofa, Kia ora, nā kona mga ngā iu, panan kiribasi, e pia men kiribasi, men nara tapu a iu, o nā tapu ara kua ngā mei iai. And today a iu, nā mga rā ni kondi weather forecast, ta 1.1 mi ndabong, are san kata urovak, ina nun pē, nā mga ngā iu. O nā runa rā kutatani a iai, o sina tara ara tapu a iu, e Aotearoa, mei Yitan, di North Island, Rurikaki, nā kondi South Island. O imi nāne, o sa mga kawara, kentara, o nun nā pera, e kiribasi. I wanted to song around that I can one mean the bong, the one can one mean the bong, the Tarika yo, yon Nartabo, Ayotiaro, and Usiran, or Nemoam in the North Islands, or Kanamakinaki, yon the Tabo, a Kaitaya, Paye, the Roya, Nidianaki, Metakarau Totana, Fangarin Gan in the Tarika yo, Kanamakinaki, Pa, Yetakarau, Yain, Tabo, the Peua, or Nidianaki, Metamaki Maharau, Aratapo, yo, Auckland, or Nidianaki, Hamilton. Tauranga, Aroturua me Kispin o Taupo. Nio plebit kanit tari kayo kana pengina ki ba yei tiro a yei ni iriana ki me te wanang nang o ai bon tiaro nanebe me Palmerston North. Wellington kane ka benien di North Islands e kana mekina ki ba yei tiro a yei. Di ruar kake na kon di South Islands kana mekina ki nonon kane Nelson, di tabo e Nelson ba yei tiro a yei ni iriana ki me Blenheim. O Timaru. Christchurch nga na kana mekina ki ba yai te roi yai ni iriana ki me te wanang na. Dunedin nga na te tairika iyo kana mekina ki ba yai te kakarau yai. In me kakona pen te tairika iyo kana mekina ki ba yai te kakarau yai ni iriana ki me te tapu e Queenstown. I wanted to song ras and aki sugi gan the guess and a tara perang kanya kiribes the popoto begin the one can one mean the bong or kan mekina ki ngane makin me putaritari pa wanang nang tabong ayon ni diyan naki me takakaraw tautana o ay pontiaro na nape me merakei epe yang tarawa me mayana kuri arano ka me epe me matatayri kayo kana me kinaki pa yay te wanang nang yay o nonosi tapito uwe peru ni kinaw nukunaw Yei te roa yei ni rena ki nebe me te oanang nang. Ono tua ta mena warure, e kane me kina ki pa yei tautana te kakara un tāpu te peuwe I kani, o pa nebe ang kani te taire kai yo, kane me kina ki pa yei te oanang nang te tapu ane. O sina nakon te raina ang kani, kane me kina ki te raina pa yei te oanang nang yei ni rena ki me te kakara u tautana. O ai punti aru na nebe me tāpu airan o Christmas. Kantan kane kana mekina ki pai kei te roi yei ni rena ki me te wanang na. A warang kote sangra wane ta wan min kanwan te bonga re asan kata uro wak. Min nanun pe nam kong rai yo pimen ki tibes. O ni rena ki me ane sanga nebe ra te ka ni roro na koi mi. Te me uri mi ike te ka wai I me rawa kei tari. On tāpū are kam nako yei. Te mamaninga me auri mīn kamia ke kamina tāpū e ka akura kore taka karau yei. Kamenu in kamia men taka rau kam nāgi rigen tio araki. Kamia re yei te maituru turu na mī tāpū. Kamenu in epe man kamin men te maituru kamenu a roi rapata mī ke stay warm on kamia ke kamina tāpū ke ikia tiriringa yei ke rawa e kura kore tiriringa yei. Kawakini in epe man kamia men no arakin tiriringa. Awai pun kami yang kapungan ay tinan kawai ta kawai ta botan na meta ke to ang kapusika kam rebe rebe kam mera ri ke tararuan na mauri mi dai na kotar tararoi drive safely kami yang kam na nakon na kawan to weekend na yo suwa mo atari be awara ke e wara te te te to weta ke e wara tari e wara de yabu bus me me pohan mera ba Ururinga me auri minta apu na kwa kekam na kwa yei. Saka tikiroi nga minta weekend na iyo, inanun beninti namakai na iyo, sapunro kwa yei ke, tikiroi anime ngapus mayan di spring, te namakai na poureire imairan di weekend na roka iyo, napapagin di merurung, me te keke, te betemba.